0: So bisan gani high school graduate lang or elementary graduate, mukawha manggod gihapon ang ato ang mga business establishments. Like for example, kanatong mga janitors, kanang atong mga carpenters, o katong sa mga construction workers, diha pa lang sa pagsugod o kalot o yuta sa Robinsons, o pag-construct anang Robinsons, tagapagadian na ang mga construction workers nga daghan. Kaya hangtod pagkahuman, hangtod mga naas sa sulod sa Robinsons, uniya karang dili lamang Robinsons. Katung unang pagkamayor na Mayor Sammy ko last 2013, ingon ana, patbang-patbang naman si Glenn. Kurutan tagpaatbang si Glenn, kanang kuana siya. Kanang gaisa, no, ligasiya gyud gihapon na ni Mayor Sammy. Masukura, pagining mga atbang og mingon tagligasiya kay private daw na. Oh, og private, kanang asa day mo na bikil. Nga, mutukod ay na sila dili sila musalig.
1: Wala mo na giyangkong nga kang Mayor Sammy ko na.
0: Ligasiya lang.
1: Ligasiya siya ay nag-imbitar para musulod na sila dire sa Pagadian City para ang tanang mga Pagadianon makatrabaho. O kanay rason, may ubos atong poverty incidence kalisod sa mga katawhan o niyang probinsya, perteng taasa ang poverty incidence. O sa daighimo sa itong kagamhanang probinsyal niya, maapitahan biya po gihapon ta kay Capital City ta sa Sambuanga del Sur. Bisan pa mani ana ang dakbayan sa Pagadian, richista sa tanang mga aspeto, dato sa tanang aspeto, naningkamot ang dakbayan sa Pagadian nga matapakan ang kapobrehon sa Sambuanga del Sur. Pero bisan pa sa ingon ni ana, di gyud madala og tapak kay 26 ka mga munisipyo, namunta ni mga mayor, ilang mga kalyado, isampol na lang kaning upat ka mga lungsod, napuyan sa minut, mid sa liplikod, mga IP people, unsa inyong gihimo nga programa, wala. Si Mayor Samico, IP community sa Luzon Valley, adunay mga kagalingong balay.
0: Yes, ingon housing ana, program.
1: Unta, housing program, ingon ana, unta. So nga na lista lagi ni, kaning top 5. Nga na lista lagi ni, Gob, Kong, Congressman. Nga na ni siya. Nga yes. Pores gihapon nagpabiling pores abi na og nakalingkawas na kay listen atong niagi nga nahimong top 7 pores province wala man di ay nganong ni siya nga dako kayo gikan sa 46.4 poverty incidence 46.3 45.4 45.1 perting taasa unya kasagaran mga IP people may gani kay purpose wapay purpose nga ang tanan.
0: Yes, so ang atong mga IPs kun atong mga kaigsuonan nga mga lumad kanang naa sa Luzon Valley nga gihatagan og housing program sa atong amahan sa syudad si Mayor Samico ang nakabenepisyo na gid sila niini karon unya ang housing program nga diin na gipatuman diha ang kining nanagpuyo do na pod gyoy daghan ang naapod dere magulian lang sa Luzon Valley kay nakatrabaho pod sila sa Robinsons ato naman ang giduki-duki dods do o mas makaingon tag may disinti nagyud nga panginabuhian kay muli na sila ngadto sa Luzon Valley nagdala og mga gasa sama sa pan buga sa guban pa tuwa pa dulong sa housing housing or pabahay ni Mayor Samico nga gihatag alang kanila.
1: Yes, pabahay sa mga sa 54 ka barangay makita man gyud nga naay mga lote gipang award na ni Mayor Samico. So mao na ang kasulbaran katong wala yung mga yuta gipanghatagan. Priority ang mga IP people, IP community, dinisdakbayan sa Pagadian, diha sa Barangay di Borok, Naa, Luzon Valley, Lourdes, La Suerte, tanang barangay sa Pagadian City, aduna. Priority lagi na atong mga lumad people.
0: Yes. Oy, naminaw di ay nag-monitor si Efren Soperal, no? Dong, tabang dong! Tabang na kay pwede naghanap ta top 100 component cities of Visayas and Mindanao in terms of COA financial report ba yung Pagadian City,
1: yes,
0: ha?
1: Yes. Sikan sa second class city, nahimong first class city ng Pagadian City.
0: So 2024 local resource revenue top 9 Rahol Mindanao unya, ang Pagadian City.
1: Wealthy city ang Pagadian City ika number 32 na.
0: Dayon from 40 to 30 gikan sa 40 ng wealthiest cities in Mindanao ang from number 40 karon ni number 32 ang Pagadian City. Number 32 wealthiest city in Mindanao.
1: Ang Pagadian City number 1 usab sa kuan richest component cities in terms of asset.
0: Sa greater asset number 1 richest component city.
1: Richest component cities sa Visayas and Mindanao total assets. Ang number 1 ang Pagadian City. Unya, nalabuan na ito ang Ormoc City, Kabangkalan City, Toledo City, Visayas niya.
0: Okay. So sa top 9 ang Pagadian City from the sa top 20 richest cities in Mindanao top, last 2025 top 9 ang Pagadian City na ato naning na discuss in terms of locally sourced income. Yes,
1: appeal na niya.
0: Kay mga pasikot-sikot si Mayor Sammy. Pare sa usa ka mahandod diha sa pamilya. Kung maayo ka manikot-sikot o pangitag panginabuhian para mabuhi ang imong mga anak, ang imong asawa, ang tibuok ni imong pamilya. Mao nay nahitabo sa ato ang Pagadian City. Maayo ka si Mayor Sammy pasikot-sikot pangita og kanang income. Mao nga niabot ta sa top 9 from top 20 richest cities in Mindanao this 2025.
1: Sige lang. Mga katawan sa Sambanga del Sur, dumating na ang bagong pag-asa. Mga richest province na gini. Sa panahon na ni Mayor Samico. Laumi lang ninyo.
0: Okay.
1: O ganyong suportahan sa 2028.
0: Pohon. So, mao na siya. Lastly, napatay pila ko many minutes dong. Okay, 2 minutes more to go. Wala man ilogin ang project. Goodbye, Yellow Brick
1: Road.
0: Wala na.
1: Ikaw ko no, gulay politician nga magsipangail ito, diyoting hatagan ka sa kadagang sudad, province, lungsod, mangayo.
0: Nga no daw nga ang proyekto ilogan nga buhis man gikan sa katawhan. Wala man na siya mag-ilogi.
1: Kamu may nang ilog.
0: Kamu may sigpangilog, sigtaplak anang inyong heart dito sa kuan.
1: Yung mga dagway na mga poste, bisag dili inyo ha.
0: Gikonstruct ang kanang diha sa City Engineer's Office Legislative Building.
1: Gitaplakan,
0: mag-heart, kabuwa.
1: Na moto nga ipatangtang. Dili na imo na imo grapal kayo.
0: Oh, kana diyang mga kabaranggayan nga mga barangay halls karon. Wapon mo na uaw anang inyohang gipangkuloran og mga puwa nga dili man inyohan na igura kolor gi inyohan na. Counterparting na gikan sa barangay og sa syudad ang kasagaran ni ana.
1: Onya dili po na ka-proceed og wala moy building permit gikan sa city. Remember. Ang Haring Gangis mao ang local chief executive munisipyo man o sudad.
0: So pagbataon-buntaon mo kay kog diha ang mga orange gipang kuha nila puwa. Nagkapuwa-puwa nintaw ang mga barangay hall, murag lipstick nagkampat nga puwa. Anyway, wa gihapon si Mayor matandogan ha. Padayon lang gihapon sa serbisyo. Wa na tay oras doon.
1: Yes, wa na tay oras sa inyong programang Ang Kakuhan pinaagi ni Mayor Samico nga asenso pagadian og sa gihapon inyong higala. Dodge Marzon.
0: Sa ngalan sa atong amahan sa syudad sa Pagadian Mayor Samico og sa Pagadian City 15 Council and of course ato ang mga City Councilor Jiger Ariusa, City Councilor Lansco, number 1 City Councilor Engineer Roger Acidillo og napatay umabot nga mention din he. Siguraduhan sa nato nga align bagyod ang iyang serbisyo sa administrasyon ni Mayor Samico sa kinasingkasing pagserbisyo. God will make a way because God is good all the time. Whatever happens, life must go on. God bless Pagadian. Ascenso Pagadian. Ascenso Sambuanga del Sur.
2: Ascenso Pagadian. Mayor Samico.
3: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
4: 106.3. Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday. Ayan ng Doro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: Ako'y nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Congratulations sa mga bagong certified public accountants sa Pagadi and Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Grizel Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadi and Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
4: PCC, taking the lead in providing quality education. Bye.

0: Lungan gahap la serbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Linibet. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: Lumbi, pwedeng San Miguel Litro. Share-share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilaw, B.
2: Carl, palihog gani sa litron.
3: Carl, palihog po ng bupis, please.
1: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Uy, ishare po, B.
4: Kung barkadahay, paringas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay o katawanan. San Miguel Litro. Share sa kalami.
1: Ihatagani ni Carl ang bill.
3: Carl? Asa man si Carl?
4: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay-tabay. Drink responsibly.

0: Horas a las 8:30.
1: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
2: Usa na usab ka paragi sa bila-bila herbal coffee user. Ang satisfied sa atong produkto, mga kaparagis.
3: Ako si Celestina Simblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit, Sergio del Norte. Kaning bila-bila nga cafe, ganahan manggog ko kay hayahay ang lawas, unya mawa imong kabuhi. Mag-inom ka ani kada buntag, ganag yun kay ang paminaw sa imong lawas. Kontento to ko kayo, basta kay kada buntag makainom gyud ko ani.
2: Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

40 minutes after 8 in the morning. Today is May 25, 2026. Welcome to the Morning Bell right here on DXCA 106.3 Bell FM. Asaman mo karon, Lunes lang Lunes. I hope way yung nga late ninyo. May mga appointments pero ay 9 o'clock. Pwede na mo maghinahinay siguro o kwan. Para og motor or pagawas inyong mga sakyanan. Aron on time ang inyohang pag-abot sa inyohang meeting place. Ug asaman inyohang mga lakaw karong adlawa. Ngan sila kanang good point daw ng kuan ka sa imuhang mga lakaw. Punctual ka sa imong mga lakaw. That means you are honoring and respecting the oras of the other people. Pero sometimes, good no, dili nato mapugnan. Sahay, bisan nun sa kagdali-dali na po yung mga magsurang-surang. So hopefully, dili lang po ta consistent na itong pagka-late ha. Dapat paminsan-minsan lang. Hi there, good morning again. This is Annabelle. I'm staying until 11 o'clock. Only here on the strongest music station, of course, 106.3 Bell FM.

0: 106.3.
1: Sun Town Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sun Town Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautuning sulay kog tumar sa Sun Town Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sun Town Plus.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sun Town Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sun Town Plus Gold ug Sun Town Vitamin C.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. O target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line product package, usa ka battle sa Target Line food supplements, kauban sa tulog ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamaka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. Music Power.
4: The strongest 106.3 L.

0: LC, Daglit, Daglit, Balitang, Balitang.
1: May bundag kabalkadas, kini ang BBC Daglit Balita, alas 9 sa 106.3 Bell FM. Gisugyot ni Manila 3rd District Representative Joel Chua ang House Bill 5862 o sugyot balaod nun alang sa Public Nursing Home Act of 2025 para sa mga senior citizens sa kada syudad ug lungsod sa nasod. Sigon sa magbabalaod, kaya nila kining kabuton o posible nga makapatukod o public nursing homes sa mga priority areas sulod sa 5 katuig. Pagpasabot pa ni Chua ang nursing homes para sa mga populasyon sa katigulangan nga giabandona, walay mapuy-an o walay pamilya nga magatiman kanila o sa kamoral nga obligasyon. Kung tanong ni Barog ang magbabalaod nga ang nursing homes kinahanglang adunay insakto nga pasilidad, mga kwarto o espasyo para sa mga senior citizens, apil ang basic utilities, kuryente o tubig, qualified staff, health and recreational facilities o administrative office. Ilalom sa mong sugyot balaod, girekomenda nga maghatag og technical assistance o supervision ang Department of Social Welfare and Development or DSWD o National Commission of Senior Citizens, NCSC, samtang kauban nga i-manage ang nursing homes sa mga local office of Senior Citizens Affair o Social Welfare Office. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita, alas 9 sa 106.3 Bell FM. Ako si Bagting Bainte, Annabel Guitarte, maayong buntag.
0: BBC Daklit, Daklit, Balitang, Balitang. BBC
2: 106.3. Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na iningturok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga 4 ka bulan, ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ningtuo gid ko sir, naulian na akong bukol, okay na ko karon. Kamo po, distinct pod mo ani.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new
5: Pensione de Eliana.
4: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
6: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o sa ka-light, nutritious o maayong ihulif sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na! Energize ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: The Morning Bell with Annabelle on 106.3 Bell FM.

0: sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honor students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag: Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT, ug aduna pay Junior High ug Senior High School curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuboran District, Pagadian City, ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon og updates.
1: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Diyan na ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-sama, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

0: Hello po, Alden Richards po ulit. Una po sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng mga nakapag-file at nakapagbayad na ng kanilang buwis. Para naman po sa hindi pa nakakapag-file, may good news po tayo dyan. Pinalawig po ang deadline ng paghahain at pagbabayad ng inyong annual income tax return. Kaya may oras pa po kayo siguraduhin makapag-file at makapagbayad bago po ang bagong deadline. Mas madali na po ngayon, maaari na po kayong mag-file online gamit ang EBIR forms o EFPS o pumunta sa pinakamalapit na tanggapan ng BIR. Tandaan po, ang hindi pagpa-file o pagbabayad sa tamang oras ay may kaakibat na penalties. Mag-file at magbayad ng tama at nasa oras. Para sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa bawat Pilipino.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
2: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya. Bag-ura ko ani na diagnose ba? Mauto akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulian yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung kog dako sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.

0: This is amazing variety from the 90s to now.
1: 106.3 LFM.
2: Best music.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong pahan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nalibiyo yun, doon nag-alibiyo siya. Tinoyo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon.

0: Arawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gabakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

0: The Secret of Health. Tanang sikreto nga makatabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan atong pagahisgutan. Kauban si Dr. June Alquizar, Doctor of Ministry in Naturopathy, Certified Naturopathic Practitioner, member sa PanMed, Philippine Academy of Naturopathic Medicine. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Atod ka nato sa Yes to Health Incorporated o labi na yod sa Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C ang epektibo nga kombinasyon nga mutabang sa makaigsunan nato diha nga gusto makalikay sa mga paghubag, bukol o kakulangan sa mga nutrients nga mao hinungdan sa mga balatian.
0: The Secret of Health.
1: Ang Santon Plus Gold makaigsunan kini na pamatud-an na kadaghanan nga makatabang sa makaigsunan nato nga aduna nay bukol sa ilang lawas, no? Sa sulod o gawas sa kalawasan. Tungod kay dili lang di ay ang antioxidant ug anti-tumor properties ang makuha nato niini, kun dili aduna po'y medicinal content nga phycocyanin. Nakita sa mga eksperto nga usa kini ka potent anti-inflammatory properties ug mupakgang sa pagtubo sa mga bukol sa sulod o gawas sa kalawasan. Og labi na jud, dili lang kana tungod kay nakita usab sa pagtuon sa mga eksperto na ang phycocyanin nga makuha sa extracted spirulina nga naa sa Santon Plus Gold mutabang usab kini sa pagpatay sa cancer cells.
0: The Secret of Health.
1: Mao nga kung gusto ka makalikay sa daghang balatian, labi na jud ang bukol og labi na jud malikayan ang cancer nga gikahadlukan sa tanan. Mag Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Santon Plus Gold mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
0: The Secret of Health. Santon Plus Gold.
2: Ako dahil si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na ginom, 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-80 na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon nako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit nako ni pag pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawas sa lamig na, healthy pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Madalas akong puyat sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. Lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Reince Orbe.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
0: The Secret of Health.
1: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix ug tanan nga produkto sa Yes to Health Incorporated mapalit na sa tanang mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. O para makasigurado nga epektibo o aprobado sa FDA, pangitaan lang ang tatak Yes to Health o bisitahin na lang ang Yes to Health Region 8 Facebook page o tawagi si Dr. June Alquizar sa 0919-002-8117.
3: Santon Plus Gold.
6: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak ang Santon Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Inyong napaminawan ang programang The Secret of Health. Hatod sa Yes to Health Incorporated, ang tigama o tigapunapod sa mas gipakusog o mas gipaepektibo ng mga suplemento na mapalit sa mga butika. Para sa dugang kasayuran, duwi ang Yes to Health Clinic nga duol sa inyong mga lugar para sa libre nga check-up o konsultasyon.
7: Sa

0: Sexy, Duck Lit, Balitang.
1: May buntag pag-usab kabilkadas kini ang BBC Daklit Balita alas 10 sa 106.3 Bell FM. Nalabuan sa Bureau of Internal Revenue or BIR ang target collection ini sa unang upat ka bulan sa kasamtangang tuig. Sigun sa official report sa ahensya, kapin 1.155 trillion pesos ang nakolekta ni ining buwis gikan Enero hangtod Abril ning kasamtangang tuig. Kini mas taas og 9.6 billion pesos kumpara sa target collection sa ahensya para sa nasangpit nga period. Matud pa ni BIR Chief Charlito Martin Mendoza, bunga kini sa gipalapdan ug gipalig-on nga mga reforma sa digitalization, audit system ug taxpayer services sama sa gilusad sa BIR nga digital tax calendar, online taxpayer portal ug gipasimple nga proseso sa business registration. Pati usab kini sa modernization efforts sa gobyerno ug ang bukas nga pagpangolekta sa buwis sa tibuok nasud. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas 10 sa 106.3 Bell FM. Ako si Bagting Bainte, Annabelle Guitarte, maayong buntag.
0: BBC Daklit Balitang.

11 after 10 in the morning, that's Chicago for you. But will you still love me? Will you still love me if you realize I'm not as lovable as you think I am? And I can sometimes be the most stubborn person in the whole universe. Maglaba di mong ulo, okay ra ka? Love, gihapon ni mo. Ay, ingon na, good na, basta love. Bisan pag magtambling-tambling na niha. Saon, nanggugma-gugmagod. Mapugnan palaging baha sa misola. Pero ang gugma ni mo, maraglisod yung kayo napugnan. Makapugong ra siguro na, o, ang buto, kung sa'yo makapugong sa gugma? Siguro when you realize nga medyo dili na healthy ang relationship or ang love nga imuhang gibati, kay medyo kuan na kaiga ka ng super seloso. Basta dili na maayo ang love pa. Anang mo imuhan ng butan tanan ng madesisyon sa katao. Well, na siya dili healthy. And if you are in that situation, I think imuha po ng huna-hunaon nga, okay ra ba ko inyunani nga love? Okay ra ba ni na ako cute? Mo ba ni akong gusto? Cute pa man na siya permero. Cute pa, kilig-kiligon pa ka. Later on, makarealize ka din ni mo akong gusto nga love. Oy. So, syempre, nara lagi na ni mo kung saan po di mo pag-convince imong partner to slow down nga, you know, you'll both meet in a certain way nga padayon gihapon ang inyong relationship if masave pa or if dili na masave, then you have to let go. Nga, kung saan pag-let go, super kuan, super in love na siya sa imo ha. Kung saan ni mo pag-explain nga dili ka makapasakit. Pero wala man tayo choice, sometimes good, makasakit, manggitag na ako. Di ba, mapasakitan, mangyuna na to. Awas sa katao, bisan mahal na to or dili. Maning kamot lang ta, na siguro dili yung anak kadako or kasakit ang ato ang pain nga ihatag sa tao. Pero kasakit, ragi hapon. Pero may man, sige lang kay dili man kaayo ko, ah. Dili na kaayo pabuyag. Basta always akong gina-remind sa inyo, ha. Whatever it is that will make you happy, go for it. Pero feeling ni mo, dili na siya maayo. Feeling ni mo, na-suffocate na ka sa sobrang love. Feeling ni mo, murag dili na mao ang tanan. Then you have to let go. Dili ni mo isacrifice ang isa katawo or ang kaluoy ni mo sa isa katawo just for your peace of mind, okay? 13 after 10 in the morning. Angeline Quinto, muling magmamahal. Kanais unta, pero wanay plano. Ikaw, napakay plano muling magmamahal.

0: lumbi po ding San Miguel Litro. Share-share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi?
1: Carl, palihog gani sa litron.
2: Carl, palihog po ng bupis, please.
3: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Uy, ishare po, bi?
4: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay o katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
0: Ihatagan ini Carl lang ang bill.
2: Carl? Asa man si Carl?
4: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan ug imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
6: Ana
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no.
5: Paprinta Printing Services. Ining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
8: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
9: Samsung Nexia 45, kining akong kilid, nagsigig sakit, tanggap magugkos ang danan, sakit, gib kayo bangon. Kunya, patsikap ko, eto, naapod ko hugaw bitaw nga, huwag daw kagawas, ninginom ko Santon Plus Gold mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, good kaong pamatiron. Salamat, Santon Plus Gold.
8: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
10: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
11: Hey, nay, uy, kung saan magod na kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
10: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nak, biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
11: Pero nay, gihangyo naman ako, dili gyud daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad, nay.
10: Unsaon ka ni nato ba? Ay, pagdali diyan ka onak, aron kuyugan ko nimo.
11: Nay, uy, na problema na ganita, ila ang pagyug ko nimo. Asa man dito, nay?
10: Dili taman laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas, ug sinsing, agyatag itatay nimo. Ako lang yung lukaton puhon, inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store, nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest. Walay penalty. O 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo ka adlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warley.

Lagundi, Aling Hatong o Paperman. Nga naila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line. Powers and Limit. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line. Product package o sa kabattle sa Target Line. Food supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Oras a las 10 y media.
1: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
2: Hello po, Alden Richards po ulit. Una po sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng mga nakapag-file at nakapagbayad na ng kanilang buwis. Para naman po sa hindi pa nakakapag-file, may good news po tayo dyan. Pinalawig po ang deadline ng paghahain at pagbabayad ng inyong annual income tax return. Kaya may oras pa po kayo siguraduhin makapag-file at makapagbayad bago po ang bagong deadline. Mas madali na po ngayon, maaari na po kayong mag-file online gamit ang EBIR forms o EFPS o pumunta sa pinakamalapit na tanggapan ng BIR. Tandaan po, ang hindi pagpa-file o pagbabayad bayad sa tamang oras ay may kaakibat na penalties. Mag-file at magbayad ng tama at nasa oras. Para sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa bawat Pilipino.
3: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Mo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion, Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa, palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.

0: 106.3 Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Kini nga kalampusan nagpamatuod nga ang PCC padayon nga naghatag og excellence sa komunidad. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students, 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries, adunay 90% GWA kay maka-avail gyapon sa diskwento. 20% to 50% para sa mo-enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo-enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT, og aduna po'y junior high og senior high school curriculum with academic track, ABM, STEM, og UMS. Andam ka na ba? Ang imong kaugmaon sugdan dini sa PCC. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong April 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC ananahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mo usap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates. PCC, taking the lead in providing quality education.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line product package o sa kabattle sa Target Line food supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line power scent liniment oil regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga gasol.

0: Ikaw ba at tunay mayoma? Hypertension, glaucoma, menopausal syndromes, o kung unsa pa man ang imong balatian, dili ka na magproblema. Kay aduna na tay sakto nga proteksyon ug pangontra batok sa mga nagkalain-lain nga sakit. Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Gihimo gikan sa purong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay ug spirulina. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar.
1: Welcome na usab sa atong programa. Giyasama ayong panglawas. Hatod ka nato sa Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Ang epektibo nga kombinasyon para malikayan ang daghang sakit sama sa problema sa aray. Kiniyo pagtaas nga blood pressure o mutamang kini para malikayan nga matubuan o bukol ang atong lawas. Santon Plus Gold o para sa epektibo nga kombinasyon. Ubani og Santon Plus Vitamin C, mapalit na sa tanan nga mga parmasya nga duol sa inyong mga lugar. Og labi na gyud ya sa mga nangutana kung saan pag-inom sa Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. Ang tama nga pag-inom, usa ka kapsula katulo sa usa ka adlaw, 30 minutos pagkahuman mo kaon. Og inyo na po nakauban, makaigsunan ang isa sa certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry, i-naturopathy Doc June Alquizar, para maghatod na po kaninyo og mga impormasyon kung unsaon nato paglikay sa daghang mga sakit og unsa ka epektibo ang Santon Plus Gold. Og labi na gyud makaigsunan sa mga hilig dira mag-inom og kape. Og tungod sa pagkape, lisod nagkatulog, nya kusog na kay mubuto ang dughan. Kung ako sa inyo ha, ilisdan ako na akong kape og healthy nga kape. Ang kape nga puno sa mga nutrients, vitamins og antioxidants, Santon Plus Coffee Mix. Mapalit na pod sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Labi na gyud makigsunan atong pagahisgutan karon kining study nga napublish sa Journal of Science and Food and Agriculture. Giapilan kini sa 52 adult nga nagkaedad og 37 hangtod 61 nga adunay taas nga cholesterol. Og matod pa sa pagtuon, ang mga adult ipainom og 1 gram nga spirulina taga-adlaw within 12 weeks. Unya sila gipa fasting blood samples sukad pagsugod og pagkahuman sa study. Og matud pa sa pagtuon, pagkahuman sa 12 weeks nga pagpainom og spirulina og nahuman ang experiment mga kaigsunan og ang resulta, ang average level sa triglyceride og cholesterol, especially ang LDL cholesterol, nimubo mga kaigsunan after 12 weeks sa study. Og kini napublish sa Journal of the Science of Food and Agriculture. Mao kini ang hinungdan mga kaigsunan ngano ang spirulina gidugang nato sa Santon Plus Gold tungod kay kini makatabang mopamubo sa mga barabara, umutanggal sa mga barabara sa agianan sa atong dugo nga mao hinungdan sa sakit sa kasing-kasing o pagtaas sa blood pressure. Muna sa makaigsunan nato diha nga taas na kayo og cholesterol og tungod sa pagtaas sa cholesterol, hanap na ang mata, ha? Nitaas na ang blood pressure, sulayi ang Santon Plus Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Labi na yun makaigsunan, no? Dili lang kay ang spirulina makatabang sa makaigsunan na ito nga naay taas nga blood pressure tungod kay aduna pa kinigidugang nga garlic nga nakita sa pagtuon nga makatabang usab pamubuon ang kolesterol o pamubuon o panormalon ang blood pressure. Napag-iampalaya nga tabangan ka para malikayan ang diabetes o Santon para malikayan ang mga bukol nga mutubo sa atong lawas. Santon Plus Gold ang mas gipakusog o mas gipaepektibo, mapalit na sa tanang pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. O para sa epektibo nga kombinasyon, apili o Santon Vitamin C. Ang Vitamin C nga gikan sa Santon Plus Gold. O sa pagpadayon sa atong programa, atos ang paminawan ang mga natabangan sa pag-inom o Santon Plus Gold.
2: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsules sa usakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko. Santon!

0: Mandrakas, programa nga mulingaw. Ubo pagkatao sa tanan. Ubo wagtang sa kalaay. Ubo mga kamingaw. Kalandrakas. Ubo ani ana. Ang bayot nga gikagubtan. Ubo idolo sa kadaghana. Ang lawas mo nagkaguran. Ang lawong mo ragbangguran. Naapay baba murag lubot sa mungaan. But one thing's for sure, she's indeed the beauty you can't deny. Introducing Inday Garutay. Tiri lang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, lingaw.
1: Asna, mapasaot ka pa. Asna, mapasaot ka pa.

Oiga, la gala sa alang ato ko sa dagagaro ay nila sa 11, 4 na! Abi ko mag-unsaw eh na! Thank you kayo! Nagkakisalamas na rin itong mga nabino ni Negro. Good morning! Welcome sa ito ang programang Kalan Rakas! Kao ba si Inday? Good day! Hindi na yaman, of course, sa ito ang nag-unang radio station sa nagbayan sa Pagadian. We are the number one. This is DXCA 106.3 Bell FM. Busay mo ka sa taon niya dapit. Alas 12, entak na sa Udto. Sa ito ang EM band, ang DXBZ Radio Bagdig. So far sa magkakaroon, madugan na ninyo sa ito ang FM band. Of course, ang DXCA 106.3 Bell FM. Alas 11:05 na. Nagkakisalamas na nato ang mga always nga tuning in sa itong mga programa. Kumusta mo sa mga amigas, sa mga amigo? Kumusta itong mga sugitig ba minaw din na karoon? Okay lang ba ang tanay? Medyo namingaw-mingaw na nga ito ang ulan-ulan, no? Kaya so far mga adlaw nga Biyernes and Sabado. O niya, kagahapon, marag nindot ang panahon. Wala na yung ulan. O niya, karoon na hakuha na yun. Kaya nang init na, June, init na. Okay, so thank you kayo. Stand na ito ang mga always nga nag-tuning in sa ito ang programa. Ilimina, stand na ito ang aming nakapaldo. Congratulations! Then na ito ang mga nakapaldo kagahapong adlaw 5 PM draw resulta. O, may buhagay. Target kayo na ba? 5-8-6. Huwag yung pagkabali, no? 5 PM kagahapong adlaw, targete kayo na ba? So, congratulations! Thank you, guys, na nato ang mga nagpadangat sila ng mga balato. Sa ito ang mga magpadangat pa lang sila mga balato. Kay karoon pa ng hapon, makuha ang ilaang mga daog. Salamat kayo, o diba? So, anyway, ang ito ang programa ang Kalan Rakas. Kauban si Inday Garutay. Hatunusap ka nato sa itong gamahanan o kaibulungan ng mga produkto. Ang target line, Superfood, Spirulina. Kauban ang target line, Power Scent, Lenament, Owell. O diba? Paldung-paldung. Thank you, kayo. Anyway, sa ito ang mag-avail sa ito ang one set package, mga higala. 1,200 pesos only. Na naman ay usakata battle sa target line Superfood Spirulina plus tulu pagid ka battle sa target line Power Scent Lenament Oil for only 1,200 pesos. VIP na ang inyong transaction. Regular na mga bakit dapat unya sa to ang grasya o kalipayon alas sa mga mahiligon nga mo ato og mga Aldo to outlet aron mo taya og sweet rest o diba sa magkagahapong adlawa perting palduha 5 PM draw result Sultan, naglagubo ang 5-8-6 targetek yung kayo ang gitunol sa to ang target line team, di ba? Anyway, sa to ang mga mag-avail, ang inyo lang mga buhaton is i-text lang inyong pangalan, address o inyong contact number sa 09-380-2888. Muna ang contact number o official nga hotline number, text line number sa target line maghigala. So alas ato ang mga mag-avail, ang ato ang product package, ato na siyang ipadala din ka ninyo door-to-door delivery. So kung outside mo sa Pagadian, ang GNT Express mo ang maghatid kininyo sa ato nga mga produkto. Or kung around Pagadian City lang mo, walay problema. Tungod kay natay rider from Pagadian City nga maghatod kininyo sa ato nga mga produkto. Diba? So, good news! Alam sa ato ang mga naminaw din na karoon. Tungod kay karoon nga si Manahalamang ang ato ang end of our promo. So, 1,200 pesos sa ito ang package set sa ito ang product package sa ito ang target line. No? Ano maka-adjoin, maka-appeal ang tinitin. So, starting by next week, nga ito ang one set of package from 1,200 pesos, mamahin mo na siyang 1,500 pesos. So, mintras ka ron, naka-promo pa ta. Mintras ka ron, naka-drop ang ito ang kanyang product package into 1,200 pesos. Avail na!
Anyway, ang pinaka-importante din ni ang ato nga kaayuhan sa ato nga lawas, proven and tested. Uy, good news di ay alas ato ang mga taga-Pitogo. Matod pa sa ato ang naka-purchase ato ang product package all the way from Pitogo. Nindot daw gamiton ang ato ang target line superfoods Perolina. Maayo na daw kayo ang ilang tulog. Hala sa naal! And then ang ato ako nung target line super power scent liniment oil ang atong haplash oil, ganahan kuno kayo sila. We're in fine. Meron ko nung June 3, mupalit na po daw kuno sila sa itong product package. Thank you, kayo! Kaya magpadala, pagi daw kuno siya o balato karong hapon, kay hapon pa daw ma-claim ang ilang daog. Dako, yun siguro. Yes, alas 11:10 na ang Technas Buntay. Dinaligabot sa toang pagbanag-uban. Alas sa toang mga gusto mag-avail sa toang package or kaning toang product package sa toang target line. Only 1,200 pesos paghihapon ang toang rate karon. So, ang toang delivery is alauna pa ang takna karong hapon. Only alas sa toang mga gusto mag-avail, pwede mo nga mo text sa inyo ang pangalan, inyong address, o inyong contact number to 09380288 09380288 Alas 11:10 na taknas buntay, dinaligyan po sa ito ang pagbanag-uban. Of course, kini ang Kalan Rakas. Kao ba si Inday? Karutay!

0: right here on Bell FM.
1: Sa mga workaholic, epektibo ang atong paragis bila-bila herbal coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
2: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
3: Lanong ganaan man kayo ka sa kape?
2: Sa bila-bila coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
3: Kung di kakainom, murag luya na ka?
2: Murag luya-luya. Lahi ragyod. Tungod kay nindot yun ang bila-bila coffee.
1: Kini, ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuho, dapit ba? Niya, sakit kayo ilakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold, kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako, sir. Karon, wala na ko'y bukol sa tuhod. Daghang salamat. Tagadigos dai ko.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
6: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
7: Ano? Oh.
6: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no.
6: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya ug tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
9: Ni ana ang gamhanan og gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga naila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta.
10: Sa matagbalit ni Dio sa
9: Target Line
10: Product Package o sa kabattle sa
9: Target Line
10: Food Supplements kauban sa tulo kabattle sa
9: Target Line
10: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

0: Jones.
1: DJ, please pick up your phone. I'm on the request line.
2: Yeah, yeah, yeah, yeah. Check, check this out.
3: What do I check?
2: Brand new track from Bell.
3: Uh-huh.
2: Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilet na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkanindo na sumao. Kami, pertigay yung kusuga. Imagine na ba just milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in the ring, batatigulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Belle FM, the strongest station in Baguette and no one else. At ganyan broadcasting company. Paboritos mga namasayro, paboritos mga labasayro. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Belle FM, mga bagong kanta, ipatay.

0: now. Tell me who's the man. O kang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM.
1: Break it down.
2: Oras, alas 11 y media.
3: Testimonya. Oh, oh.
4: Kasina. Wow. Kalimpyo na ko, Dennis, bye.
5: Og luto na ning kan-on og sud-an, ma.
4: Kabuutan gud sa akong anak, ah. Ah, kakadiyot-kadiyot kay ilunod ko una sa washing machine ang atong mga bulingon.
5: No need, ma. Nalabanan na ako ang tanan.
6: Kalina ra.
4: Uyon, sadiay. May pagkaswerte gud ako. Nga nakabaton kong anak nga sama ni Morolan. Kugihan gud kaayo. Wagay kapoy-kapoy. Gikan kapaganis trabaho.
5: Kana tungod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, ma. Mong kondisyon pirmen akong lawas.
4: Kape?
5: Dili na ordinaryo kape, ma. Tungod kay luwas ang mga sangkap ini. Gani, usa sa mga sangkap ini, gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity, o sa mga tambok, makatambal sab kini sa diarrhea, makahatag og muscle strength, o uban pang kaayuhan sa lawas.
4: Kanindot, good ana.
5: Maayo kay napalit na nako sa radio station ang akong paboritong kape, ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Kay batiun jud ko kaluya kun dili ko makainom ini. Ug napalit na sab nako ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule alang sa akong proteksyon ug maayo ang mga balatian. Ma!
4: Oy!
5: Di magukas plaza.
4: Ay, nag-walking ko dong, Roland.
5: Ha? Walking?
4: Oh, exercise ba? Oh, nao, pasingot. Nindot ka ayong kombinasyon ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Baskog pirmi ang kalawasan o daghan ka ay kang mabuhat matag-adlaw.
5: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Tanawa po ng taklo, basin makaswerte mo.
1: Hala girl, grabe ka ka glowing eye. Unsa man imong sikreto?
2: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
1: Skin Shop? Asa man adapit?
2: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Pajares, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
1: Unsa man ilang baligya didto?
2: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
1: Safe ba na ilang products?
2: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
1: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
2: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
3: Mag-skin shop na! Mugwapa na ka! Mu-income pa ka!

0: mapasaot ka pa.
1: Wow! Ginuok ko tayong shout out ng mga langit. Alas 11:38 na! Yes, ama kayong gabing tayo. Sa tara na itong mga sugitig paminaw ni Negron Steel. Nagsunod sa tuwang programa. Itong official text line number sa inyo mga greetings and shout out. 09989978890. Again, 09989978890. Muna itong cellphone number, alas sa toang mga gusto ko malabiyog din na karoon. Tama mga langit, sana all, love you guys. We have color on the line. At ang katagan ng magtagan, ay time sana, wow. Ako na, untang dito bago niya, nawa lagi. Eh, kinawa siya. Alas 11:39 na. Dahil, mag-avail me sa product package sa target line. Asa man mi pwede nga mo palit. Okay, so ito ang product package sa target line. Ihatod na gina sa inyo, ha. Di na mo mabalakang ato mo sa mga outlet or ato mo sa mga butika or mga pharmacies na ito ang mga product package sa target line. Okay, ihatod gina sa inyo ang panimalay. O, no ba? Yes, nagbalik na ito ang caller on the line. Hello, good morning. Yes, hello.
2: Hi, Inde Garotay.
1: Yes, Besh, good morning. Kamusta?
2: Okay na
1: rin, guys. Okay, sige, go ahead, guys. Sa iyo ang mga greetings sa iyo mga pasyagit din, ha? Go!
2: Panandakas lang ko, Inday. Una-una ni mo, good afternoon.
1: Yes, good afternoon lang.
2: O sa kaoba po na ko sa Hipwise Ciclan, Universaga, Ronald Pasco, Rose Pelayo, Arkin Aquino, Amardin Aquino, Tate Valiasi, Jed Palalon, Jackie Paranong, Gabriel Agab, o sa bago po dahil namong kaoban nga si Mark G. San Seton. Good morning, Yotanan. Kung sa akong friend po di ay nga si Aldo na Mukatat, Lovely Joy, and Trincarpio. Kana lang siguro hindi garo tayo mo request ko ba?
1: Okay, yes, go ahead lang yun. Ano sa mga yung request?
2: Katong ikaw at ako by remix.
1: Okay, ikaw at ako by remix ni siya. Katong reggae version.
2: Pwede, dungaon.
1: Ano sa mga yung ang... Imong
2: so, manok na pula.
1: Okay, manok na pula.
2: Mm-mm.
1: Okay, mora niya eh.
2: Muta na lang hindi garo tayo ang nagpakalan rakas. May kandalis from Pitungo sa Mangga del Sur.
1: Okay, salamat kay Langging! Okay. Yes, sa Mike Andales, all the way from Pitugo sa Buanga del Sur. Hoy, sa ito ang mga taga-Pitugo, ha? Dagan kayo mga naminaw din na karoin. Aga ito ang mga nag-purchase unya sa ito ang product package. Ang gamahan din, okay, bulugan ng mga product. Matod pa nila kay Ganado, kayo daw sila mukhaon sukad nga. Naggamit sila sa ito ang target line, Superfood Spirulina. Yes, ang ito ang gusto nga mag-avail, mamahimo lamang i-text ang inyo ang pangalan, inyong address, o inyong contact number sa 09380028888 09380028888. At kanito tinihis ato ang target line kaya once nga mamahimo ka nga makapurchase ato ang product package, lifetime na ka nga makadawat sa itong grasya o kalipayon. Aron mamahimo nga mahatabangan ka sa kalisod, mahawas ka gikan sa kalisod, kapitos o kaapikis kinabuhi, karon nga panahon na. Bilagi sa mga winning number combination sa Sweetress Lotto. Libre ra na ha, wala bayad. Ang produkto na inyong igibayaran, aron mamahimo ang makapasilong ta sa libre nga mga combination sa target line. Okay, alas 11:43 na atak na buntag. Then naligya po sa itong kapag nag-uban, kiniang kalinrakas. Kao ba si Inday? Karutay!

0: here on Bell FM.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga ibati. Pag tumagid mo Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon, hayahay na pud ang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naanay himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na natunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

0: She's indeed the beauty you can't deny. Introducing Indai Garutai. Tirilang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow! Lingaw!
1: Na, mapasaot ka pa.
2: Pagpunta ka sa ito ang programa, of course, kini ang Kalan Rakas. Kaoban si Inday, Kerutay. Alas sa dosi size na darkness bunta sa unto na di ay ginuukot ang mga langit buntag pa maghihapon unto na uwi. Ay magpaniunto sa tenayin sa mga naniunto na di na ama ay magpagkaon-kaon. Sa mga wapa pa ay maniunto di na ha pag ready na mukha maniunto na ta. Hala uwi na. Alas sa dosi size na. Nagkakaisalamat ay tuod sa tenayin ito ang mga nag yes, ito ang mga nag-avail sa ito ang product package sa ito ang target line superfoods pero di na kaoban ng target line Power Scent Lenimet Oil. Thank you, kayo mga higala, no? So, nga to ang winning number combination karon, gina ka-schedule us for today is for 9 p.m. evening draw. Sa mga to ang mga gusto nga mag-avail, mag-text lang mo sa inyo ang pangalan, address, o inyong contact number sa 09-380-02-8888. Still, naka-promo pagyakapan na ito ang package sa ito ang target line. 1,200 pesos lamang gihapon. So, starting next week, ang ito ang product package sa target line is mamahimo na siyang 1,500 pesos. Dili na siya mamahimo ng 1,200 pesos. So, nanat siya increase. Medyo nauwahi ang itong increase. Nag-increase na tuod ang ito ang gasolina. Nag-increase na tuod ang ito ang mga palaliton. Apan ang ito ang product package sa target line. Arumamay mo makapasilong sa libreng kombinasyon. Libreng mga probable sa sweet dress mga silingan. Is nagpabiliin paghihapon ng 1,200 pesos. So starting next week, upang nga ito ang pag-increase, mamahin mo na siya nga 1,500 pesos. Alas 12:08 na ay dinirigyapon sa ito ang pagpanag-uban. Of course, kini ang Kalan Rakas. Kao ba si Inday? Kerutay. Sa ito ang mga always nga tuning in, sa ito ang programa, nagkakaisalamat. Sa ito ang mga always nga naminaw sa ito ang talumanoin. Ang ito ang official text line number, alam sa inyong mga greetings and shoutouts to 09-98-997-8890. 09-98-997-8890. Inday, gusto mi nga mag-avail sa to ang product package. Taga-kawit mi. Ang unsa o na mo pag-appeal. Okay, sige, walay problema. Kawit naman mo pagadiin. Ang atong rider from Pagadian City, muhatod kaninyo sa to ang product package. Pero karon pang alauna ang takna, ha? Mo pa pag-starting sa to ang delivery sa to mga taga-Pagadian. Kung around Pagadian City lang, i-text lang inyo ang pangalan, address, o inyong contact number. Exact, ha? 09-380-02-8888. Aron matawagan mo sa ito ang rider o niya direktamente, ihatod ang ito ang product package diyan sa inyo ang tagsa-tagsa ka mga panimala. Kundo door-to-door delivery. O diba? So, yun ana, kanindot ang ito ang pagpasilong sa ito ang gamahanan o kahibulungan ng mga produkto. Ang target line, superfoods, pero lina ang ito nga usaka, kuha na ni usaka battle na na siya 60 ka mga tablets ang sulod, no? Kung once a day lang ka mo inom ani, so one tablet before ka matulog, this is good for 2 months sa inyo ang pag-inom kay 60 man ka mga tablets ang sulod ani. Pero kung sa usa ka adlaw mo inom kag kaduha usa ka tablet sa morning unya usa ka tablet before ka matulog sa gabi so that's good for 30 days lang kun 1 month ang ato ang 1 battle sa target line superfoods perolin so nana siya sa usa ka package nana siya 1 battle sa target line superfoods perolina kauban ang 2 ka battle sa target line power scent lenimet oil kun ato nga plushus oil mga higa. So once again, ato lang mga himuon, i-text lang ang pangalan, ang address ug ang contact number sa 09-3808-88 Here's another set of music for you to enjoy. Karong adlaw, ha? Di nila sa to nga programa Kalandrakas. Kauban si Inday, Kerutay.

0: right here on Bell FM.
1: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
2: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
1: Programa hatod ganado sa GFMQ Marketing. Maghatag ganado kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Hello mga kaparagis. Karong panahuna, dapat lig-uno nato atong immune system aron batukan ang mga virus kay anaa pa kita sa pandemya. Batas sana kanunay ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay makahatag gineog kabaskog sa inyong kalawasan. Sama na lang sa pamahayag ni Ligaya Perez nga naayo sa iyang gihambin nga mga sakit.
4: Ang finding sa doktor sa kuha na ako'y bato sa abdo, tapos na po ko'y ulcer, diabetic, sa kuha, cholesterol.
5: So sa karon nga nakainom ka na sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, unsa na po'y imong napaminawan sa imong panglawas?
4: Nakainom ko aning Paragis nga Bilabila, mo'y nakaayo sa kuha ang gibating nga sakit nga finding sa doktor sa kuha na ako'y bato sa abdo. Nya, sukad anong pag-inom na ako ani, pero buyag lang, naayo jud ko. Nya, ganahan po kong mukaon, ganaan po kong matulog, nawa akong nervyos, ganaan kaya akong paminaw, ganaan kong mukaon, ganaan kong matulog, nawa ang akong mga gibati sa akong lawas nga sakit-sakit. Sa tanan mga katawhan aning Mati Davao Oriental, kinahanglan palit yung aning Paragis Bilabila kay makaayo kini sa atong panlawas. Ko si Ligaya Perez nga puyo sa Dalisay Dasuan.
1: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinaiyahan nga naghatag ganato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
7: Shelani Samati, maayo ang tulog nako sukad nag-maintain ko sa Santon Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili nako katulog. Mautuning sulay kong tumar sa Santon Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Santon Plus.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
9: Kagan ako siya sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nang palit gid ko sa Seed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
8: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
10: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen

0: Get line.
1: Power sent lenement oil. Regular ka ng dayon. Gamaka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail. Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga gas.

0: Yeah, yeah, yeah, yeah. Check, check this out.
1: You want to check,
0: bro? Brand new track from Bell.
1: Uh-huh.
0: Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilet naman kaabag. Ikaw'y makabalibad sa sunat at pagkanindot at sumao. Kami, pratigay yung kusuga. Imagine na ba just milk a what's nagasibya. So if you're lonely, 106.3, dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in the re, bata igulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, service station in Baguio, and no one else. A Baguio Broadcasting Company. Paboritos mga nama sa Europe, paboritos mga labas sa Europe. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahe mo, Bell FM. Mga bagong kanta.

0: right here on Bell FM.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new
2: Pensione de Eliana.
1: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
3: Cellphone Plus Gold.
4: Shira, taga Bohol. Gaho po nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
7: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. On target line, Superfood Spirulina, 60 tablets per bottle.
8: Sa matagbalit ninyo sa
9: Target Line
8: product package, usa ka battle sa
9: Target Line
8: food supplements, kauban sa tulo ka battle sa
9: Target Line
8: power scent liniment oil, regular ka ng dayon, gabaka dawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug manggas

Milwaukee. Time to go. Ito ka kay salamat sa inyo pag-umay. Dili sa toang pinagraman ka lang rakas. Kao ba si Inday? Get it tight. There you have this background music. Something from Britney Spears. And I wanna go. So na ko mula ka. Alas 12:50. 4 na. Thank you guys sa inyo pag-umay. Nag-umay. Nag-dunog mapuhon. Same time lang yaman na toang programa. Alas 11 sa buntag. Dabon ala una ang taglas sa hapon. You are with and I get to die on. You are with the right hand. Thank you, guys. Alas 12:55 na.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras a la una sa hapon.
4: BBC .lit balitan.
5: Maayong hapon kabangting o kabalkadas, ania na ang daklit balita a la una. Upusan ng sugdan karong adlawa, Mayo 25, 2026, alas 2 sa hapon, ang Ascenso Volleyball League Season 4. Diin gilauman ang mas init o kulbahinam nga panagsangka sa nagkadaiyang volleyball teams. Kay baloan nga gipahigayon ang press conference o presentation of teams niyatong Biyernes, isip kabahin sa pagpaila sa mga kuponan nga moapil sa maong liga o gipakita sa matag team ang ilang kaandam o determinasyon alang sa kompetisyon nga magdala og aksyon o kusog sulod sa court. Gianon sa usab nga adunay bisita nga mga athletes sa gikan sa UST aron maghatag og inspirasyon sa mga kabatanunan. Inyo na bati ang BBC Daklit Balita Alauna, kini si Bagding 28, Kimberly Namuag. Maig hapon, ganatong tanan.
4: BBC Daklit Balitan 106.3

0: Talawa po ng taklop, basin makaswerte mo.
1: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Serbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghang paguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
3: Maribel 26. Sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako. Mga 4 ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuugid ko, sir. Naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, distinct food mo, ani.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
4: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
5: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
4: Skin Shop? Asa man adapit?
5: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
4: Unsa man ilang baligya didto?
5: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
4: Safe ba na ilang products?
5: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Makasure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
4: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
5: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
6: Mag-skin shop na, mugwa pa na ka, mu-income pa ka.

0: That song was brought to you by San Mig Light. Live light, drink light, San Mig Light.
1: 106.2 Lumbi, puding San Mig Light, tro. Share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi?
2: Carl, palihog gani sa litron.
3: Carl, palihog po ng bupis, please.
4: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Mig Light, tro. Oy, ishare po, bi?
1: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Mig Light, tro. Kananay, o katawanan. San Mig Light, tro. Share sa kalami.
4: Ihatagan ni Carl ang bill.
3: Carl? Asa man si Carl?
1: Drink responsibly. San Mig Light, tro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly. 106.2

0: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: Listen, mag-concentrate sa trabaho, eskwela, sulayi ang Memo Smart Capsule. Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanaan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule. Para sa kusog nga memorya, kusog po o diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas dos.
4: BBC Taklit Taklit Balitan Balitan.
5: Maayong hapon kabagtingog kabagkadas. Ania na ang Taklit Balita alas dos. Malampusunggi pahigayon ng culmination activity alang sa Farmers and Fisher Fox Month pinagi sa Osaka Coastal Cleanup Drive o distribusyon sa bugas gando sa mga benepisyaryong mananagat sa pagalian. Kabayan sa maugalihukan ng pagpanghatag o 5 kakilo ng bugas sa mga Fisher Fox beneficiaries likas sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 9 uban sa pagpanguna ni Provincial Fisheries Officer Sir Rafi Adeltontan. Gitunguha sa mga aktibidad nga dili lamang pagpasidungog sa kontribusyon sa mga mag-uuma o mananagata apan alang usab sa pagpasiugda sa kamahinungdanon sa pagpanalipod sa kadagatan o kalikupan pinagi sa coastal cleanup campaign. Inyunabati ang BBC Daklit Balita alas 2 kini si Bagting 28 Kimberly Namuaga. Maing hapon kanatong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan 106.2

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: 2D Lotto players, ito na ang papremyo ng Lucky 2 Numbers. For only 10 pesos per combination, you have a chance to win 4,000 pesos. Kailangan lang mag-match ang 2 numbers ninyo sa mapipiling winning combination in exact order. Sa Rambolito System Play naman, 2,000 pesos ang take-home prize. Kaya good luck po sa lahat ng 2D Lotto players. And here's the result of our 2D Lotto draw. For the first number, we have 26. And the second number is 8. Again, our 2D Lotto winning combination for the 2 p.m. draw is 26 and 8 in exact order. And speaking of panalo, mayroong dalawang winners na second prize para sa Ultra Lotto 6-8 kagabi. Bawat isa po sa kanila ay makakapag-uwi ng 750,000 pesos. Ang lucky tickets ay nabili sa Novaliches, Quezon City at sa City of Lapu-Lapu sa Cebu. Congratulations po sa inyo! Don't go anywhere dahil papremyo ng 3 lucky numbers ang next after this update from PCSO.
1: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega Saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero, habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 consolation prizes, kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers, at sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May ingranding consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

0: si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
1: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
2: Apo, kumusta naman po yung pagiinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Matapos yung pagdumi, nakakatulong siya dun sa pagdumi natin. Talagang nakakaginawa, Kuya Boy.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: 106.2. This song is brought to you by Virginia Hotdog. Basta Hotdog, Virginia.

0: That song was brought to you by Sunmig Light. Live light, drink light, Sunmig Light.
1: 106.2. Lumbi, pwedeng Sunmig Light tro. Share-share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilaw, B.
2: Carl, palihog gani sa litron.
3: Carl, palihog po ng bupis, please.
4: Oh, nga nung di man maabot na ako ng Sunmig Light tro. Uy, ishare po, B.
1: Kung barkadahay, paringas tanan. Share-share sa Sunmig Light tro. Kananay, ug katawanan. Sunmig Light tro. Share sa kalami.
4: Ihatagan ni Carl ang bill.
3: Carl? Asa man si Carl?
1: Drink responsibly. Sunmig Light tro. Adto na sa pinakaduol nga kananan ug imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly. 106.2.

0: Southold Plus Gold.
1: Ako si Jubilee. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Southold Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Southold Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
0: Southold Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southold Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka bottle sa Target Line Food Supplements, kauman sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
5: Umano ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: 6.3 BBC.lit.lit Balita.
7: Kabagting o kabalkada mayong hapon, kaninyong tanan niya ng BBC Daklit Balita alas tres. Nasakmit sa mga otoridad ang 170 mil pesos nga kandidat sa gituhang Cebu. Doon nagibugatong 25 gramos o nadakpan ang drug suspect atol sa operasyon sa barangay Dalumangkob, Sultan Kudarata. Ilang suspect nga si Aga Dala Badtikan, 27 anyos, Grasadentes, Barangay Poblasyon, Dalican. In sa pagkakaroon, nanana siya sa kustudiya sa Sultan Kudarat Municipal Police Station alang sa tukmang disposasyon. Inyong nabati ang Daklit Balita alas tres. Ako si Bagding 29, Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat o maing hapon kaninyong tanan.
6: BBC Daklit Daklit Balita
8: 106.3. Uy na, may kanian na ka. Ali, mga onat ta.
9: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
10: Hey, nay uy, unsa ang magud nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
9: Mao ba? Hangyoon lang sa nato nakbi, wa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan makapadala nato og kwarta ang imong amahan.
10: Pero nay, gyud naman ako, dili gyud daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
9: Unsaon ka ni nato ba? Ay, pagdali diyan ka onak, aron kuyugan ko nimo.
10: Nay, uy, na problemahan na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito, nay?
9: Dili taman laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas, ug sing-sing, agyatag itatay nimo. Ako lang yung lukaton puhon, inig makapadala na siya og kwarta.
11: Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store, nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
12: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod maka-focus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pag-develop sa iyang utok, ay iyang pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.7

0: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawan na sukat pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
1: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunay po itong pangalan ay Romeo.
1: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
2: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para istalpo baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay gayon po ay nawala na.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ni ana ang gamhanan ug gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal manghigala nga naisang kap sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga naila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-sama, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package, usa ka bottle sa Target Line food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gusto mo avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Yeah. Check this out.
1: What do I check?
0: Brand new track from Bell.
1: Uh-huh.
0: Yo, here we go. Sa panumata sa buntag, bilhet naman kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, pertigay yung kusuga. Imagine ang badges, milka watts na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in the ring, matatigulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the service station in Baguette and no one else. At ganyan broadcasting company. Paboritos mga namasayro, paboritos mga labasero. So here we go. Kiningara para inyo. Kung nagbiya

Ma atikuya upa pa 106.3 is the place to be. Oh, yeah. Kung ikaw magproblema, belep ang paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Oh. Di kan pasdaruhan, diretso stubaan. Di kan pasispilahan, tapok sa higalaan. Di kan put sa trabaho, largo dayon sa resto, bisag asa.

0: Oh, tell me who's the man, o gang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas tres y media.
2: Si Ann-Ann Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
3: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting anay ko kuan, ning capsule o coffee, nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo, yuyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud po.
4: So, ingon ana. Paragis bila-bila.
3: Oh, paragis bila-bila, capsule, o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud po. Kay, dili po yung demon, di ko makaduty sa, na ako sa planta ng trabaho.
4: Bila edad din mo ron, ma'am?
3: Ako, 55 na.
2: Busa sa unsa mang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila,
6: paragis bila-bila,
5: paragis bila-bila.
7: Hala girl, grabe ka kag glowing eye. Unsa man ang imong sikreto?
8: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
7: Skin Shop? Asa man adapit?
8: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
7: Unsa man ilang baligya didto?
8: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
7: Safe ba na ilang products?
8: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Maka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
7: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
8: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
9: Mag-skin shop na! Mungwa para ka, mu-income pa ka!
10: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto nga imong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
7: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average grade sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo-enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo-enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027. Magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuboran District, Pagadian City ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.

0: 106.5
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato, naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid doon eh, gani ay. Sa diya nga nagmuntin ko, ana ay, patin na iyahang lawas. Maglapag yun ko ato mga gulo yun.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Ano?
3: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no.
3: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya ug tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
6: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. O target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Ikaw ba dunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higaw niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na nakaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuong pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
1: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
1: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom o Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
4: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, ug manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki gud ko. Pero usahay.
5: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
0: The Secret of Health.
1: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
0: Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Sukad lang anak ko sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Vision X Plus capsule. Mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
0: Vision X, slay ang kaypitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape. Ang premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
2: The secret of health.
1: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
2: The secret of health.
1: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 106.3

0: Said Celebrity Beauty Soap.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
3: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
4: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
5: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Linibet. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta.
6: Sa matagpalit ninyo sa
5: Target Line
6: Product Package o sa kabattle sa
5: Target Line
6: Food Supplements kauman sa tulog kabattle sa
5: Target Line
6: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
7: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
8: Sana all.
7: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
9: Oh no!
7: Paprinta Printing Services. Kiningtanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
10: Cellphone Plus Gold.
11: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Cellphone Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi, kung sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo ang akong bukol na wala. Salamat sa Cellphone Plus Gold. Barato kang epektibo.
10: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
12: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
13: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
14: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
13: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
14: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
13: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti.
14: Mm-mm.
13: At magaling akong tumulog.
14: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. 106.3

Atikuya Upa, pa 106.3 is the place to be. Oh, yeah. Kung ikaw magproblema, belepen paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Oh. Di kan pas daruhan, diretso stubaan. Di kan pas espilahan, tapok sa higalaan. Di kan put sa trabaho, largo na yun sa resto. Bisag asa pa.

0: Bell, o ang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 4 y media.
2: Taas nga uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Nagharaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sunphone Plus Gold.
4: Shira, taga Bohol. Gahupong ang akong tiil ug akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Sunphone Plus Gold, akong gitubultos ang pag-take duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Sunphone Plus Gold.
5: Sunphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Sunphone Plus Gold. 106.2

0: Dublin.
1: 106.7. Said Celebrity Beauty Soap.
2: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
3: Mm-hmm.
2: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglight na ang akong kuha. Namang ko po'y mga milasma sa face.
3: Mm-hmm.
2: Murag dark spot siya, anak.
3: Mm-hmm.
2: Tapos ninglighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala na mang punti ah.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
0: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa Toluca battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 5.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon. 106 points.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
2: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

0: high blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, dahil nagyong maglayan akong kabuhi.
0: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Experience the best accommodation from a hotel. The new
3: Pensione de Eliana.
2: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
4: Congratulations sa mga bagong Certified Public Accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayong nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 Licensure Examination for Certified Public Accountant. Christine Macy Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tung 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior o Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
5: PCC, taking the lead in providing quality education.
6: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugman mo siya, palitin na ang target line. Superfood Spirulina, 60 tablets per bottle.
7: sa matagbalit ni Dios sa
8: Target Line.
7: Product package o sa kabattle sa
8: Target Line.
7: Food supplements kauban sa tulog kabattle sa
8: Target Line.
7: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

issues. At alam din nila ang mga mali at pinag-aaralan talaga. Kaya yung iba, kuminsan, naging militante. Pero yung iba naman, ginagamit ang utak para sa kabutihan ng ating bansa. May nagtanong kay Professor Labinya, paano to, Professor? Ha? Sabi ni Tony,

Nabi punya. Sa 24, no ay akusado sa plunder or massive stealing. At binanggit mong pangalan. Eh, alam naman natin lahat, ito ay si Seto Escudero, Seto Villanueva at Jingoy Estrada. Okay. At inelaborate pa dito ni Tony Lopez, the three are accused of plunder or massive stealing. To quote, taxpayer lost about 3 trillion from flood control alone. With, of course, co-conspirators. Tapos sabi niya, 2 are accused of being mass murderers. Ito po yung crime against humanity na kasangkot si Rodrigo Duterte. So obviously, referring to Bato de la Rosa and Bongo. Diba lumabas yung co-perpetrator at binanggit pa nga pangalan ng iba. Kasama na si Abayalde, kasama na si Secretary Aguirre at iba pa. At sinabi pa niya, 2 are accused of stock market manipulation. So obviously, referring to yung magkapatid na Villar. So lahat-lahat, siyam yan. Now, sabi pa rito, tungkol naman ito sa kaso, still quoting Lopez. Sabi niya, itong kaso naman ni De La Rosa ay mass murder between 6,700 people to 30,000 people. And in particular, Bato de la Rosa is linked to at least 32 murders, which cases will be presented against him doon po sa ICC. So in particular, libo-libo, pero in particular, merong 32 po na murder na lumalabas yung pangalan niya. Alam po ninyo, nung panahon ni President Marcos, meron pong PD 1829. I remember that also. Niyabas po yun noong 1981. Babasahin ko. Sinulat ko nga po ito. Research ko. Helping a suspect escape from being arrested is obstruction of justice. Obstruction of justice. So, very obvious, yung nangyari doon sa Senado, yung biglang pagkatapos moto si Bato de la Rosa, nakita po natin, nagkainan sila, nakita sa television yun, at biglang nawala si Bato de la Rosa. Pero tingnan natin kung applicable ba itong PD 1689 of 1981. And I'll quote that PD. Act which obstruct or prostrate to attempt to obstruct or prostrate the successful apprehension and prosecution of criminal offenders with prison correctional in its maximum period or a fine ranging from 1,000 to 6,000 or both. Ayan. So sinabi pa nga ni Mr. Tony Lopez sa kanyang column, it seems that our senators are lawmakers, are actually lawbreakers. Nako, mabigat ito. Ha? Our senators cry, lie, deny, steal, and kill, and abet injustice. Okay. Balik tayo sa forum nangyari sa UP. Sinabi ko si Dean Tony Labiña, na natin yung School of Government, ay naging guest speaker po sa isang forum doon sa UP Diliman. At ang topic po ay ang impeachment.
Ang sinabi niya, ang problema ni Sara Duterte ay yung unexplained wealth and misuse of confidential funds. Ha? Tandaan po ninyo, ha? Unexplained wealth. Yung unexplained wealth, binabase po yung sa Salen at sa kanyang mga nakatagong mga bank account at saka yung COA report na nag-testify doon po sa Committee on Justice. Kasi sinabi ni Professor Lavinia sa previous hearing sa Committee on Justice, ang Anti-Money Laundering Council ay nagsalita doon po sa Committee on Justice na yung mga bank ay may mga billions of pesos na mga transaction linked to Sara Duterte and her husband Manasseh Carpio. Kaya kung tatandaan nyo, sinubukan ni Atty. Carpio na bank secrecy din yung dapat buksan niya akin. Pero sinabi ng courtier, wala kang gagawa. Conjugal yung inyong pera, yung ari-arian ninyo. Kaya kung bubuksan niyo kay Sara, siyempre, masasaling iyo. Kasi iisa lang ang inyong account. Pagbukas, sabi ng Anti-Money Laundering Council, 33 suspicious transactions. Suspicious transaction yan. At merong 630 covered dealings worth 6.7 billion. Pag sa aming covered, ibig sabihin, pag 500,000 plus, covered yan. Suspicious yung biglang marating, saan galing? Magtataka mga banko, nire-report po nila sa Anti-Money Laundering Council. Sapagkat, pag nini-report ng banko, yung mga suspicious o covered na account, mangyayari, sila mismo, ang banko, ay magiging isang laundering bank. Kahit tatandaan nyo, yung mga involved sa ghost project ng mga engineer, doon pumunta sa casino at may mga gamit na mga lisensya, driver's license, ibang pangalan. At halos araw-araw sila pumunta sa casino, natatalong milyon-milyon. So parang ginagawa nilang laundering, money laundering. Nililinis yung pera doon sa bangko. So kung ano yung nanalo nila, malamang may contact sila ron at huwag natin pangunahan yung mga pangyayari. I'm sure yung ating mga otoridad ay tinitrace na yung mga pera nila. Yung iba nga nagsoli na ng mga milyon-milyon. Di ba kasali yung mga sakyan? Okay. Sinabi ni Professor Lavinia, ang mabigat na problema ni Sara ay 1. Yung kanyang bank account na umabot na 6.7 billion. 6.7 billion pesos. Magkano na sweldo ng mayor? Magkano na sweldo ng vice president? At yung COA, Commission Audit, na nag-issue ng notice of disallowance sa kanyang opisina nung siya ay vice president. Umabot po ng 73 million of its confidential fund in 1922. Yung decision po ay lumabas noong August 8, 2024. Ang COA nagsabi, yung mga sinasabing projects or activities were not related, hindi po related sa kanyang opisina. At yung mga confidential fund ay sinabi ng Commission on
Commission Audit ay kanilang latest na ruling ay

Niyami pa ni din labi niya mahidar ikumbig si Sara Duterte sa impeachment trial sapagkat kailangan ng 16 affirmative votes. 16. So binanggit ni Tony Lopez, nako, mahirap to. Sapagkat sinabi niya, ha? Paano to? Nako, tatlo sa 24, tatlo ang sangkot sa plunder. Tatlo, ha? Dalawa ang sangkot sa mass murderer at dalawa ang sangkot sa stock market manipulation. So, pito. So, kung 24 yan, ha? A membro at pito ang involves na medyo problema, alam nyo, mabigat. Sapagkat, wag na natin pag-usapan si Lorraine Legarda. Kaya biglang lumipat kasi alam naman ninyo na yung anak ay involved sa dinimanda ng Department of Energy tungkol sa mga transaction na medyo hindi niya tinupad. At medyo naapektuhan niya ata si Senator Legarda kaya lumipat siya sa bagong majority block. Bago majority block at ang magkapatid na si ando siyempre si bagong Senate President Alan Peter Cayetano at ang kapatid niya si Pia Cayetano na umiyak ngayon bago na natakot daw siya, no? After having this nag-deliver sa privilege speech, natakot daw siya. Kaya ang sagot nga ni Tony Lopez, mabuti itong printed kasi. Sabi niya, ha? Sabi niya, ba, takot na takot, sabi ni Pia. Takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. Ito po sinabi ni Pia Cayetano at yung staff ko. Dalang pintuan ang pagitan ko sa putukan. Ayun. Dalang pintuan ang nagpaprotect sa akin na sa putukan. Pero yung media, yung sales, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator women and boys natin, nandun pa sila. So dear colleagues, napakarami nangyari. And one more thing, wala akong sinisip, pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng grupo natin, yung dating majority group, wala ni isa inyo ng musta sa amin. Yan. Dito po nag-react si Congressman Senator Turpo. Sabi niya, ano po, pagtaka naman. Wala namang nangyari, di ba? Nagkainan pa kayo. Nag-enjoy pa kayo, nag-celebrate pa kayo sa bagong majority. Kami naman, maaga kami umuwi kasi hindi naman kami kasala sa celebration. Kaya nakita ka sa pauwi. Uwi si Soto, Lacson, makapatid na Tulpo, si Katsalyan, si Kiko, Risa, Bam Aquino, pati si J.W. Ejercito at saka si Subiri. Sabi mo umuwi sila kasi hindi naman sila kasama sa 13. So, sampu umuwi, 13 na iwan, at nakita po natin lahat na nagkakainan sila, televised pa. Wala naman dahil nakita natakot si Pia Cayetano. Anong drama to? No? At nagsalita pa si Senate President Peter Angela Cayetano, the Senate is under attack. Naku, sino kayong mga atake? Imuwi na ngayon yung mga minority.
wala naman silang sama ng loob. Eh. Yung mga, what you call, mga matitinong tao naman yung sila. That is the, sabi na ni Senate President Soto, well, you expect it, that's the name of the game. Eh, Lacson, ay matakal na veterano yan, Gatsal yan, veterano na yan. Siguro, veterano na yan, Bamakino, Muel Kiko, Muel Garisa, veterano na yan. Yung mga tulpong, veterano yan. So, sabi nga nila, ano ba yun? Ano ba itong iyak-iyakan na ito, di ba? Eh, siguro, baka gusto mag-artista daw si Pia Cayetano. Now, sabi ni Professor Lavinia, now, meron chance makumbik si Sara. But it is politically challenging unless there is a vigilance on our part and of course the pressure by the Filipino people to step up. So, ang challenge po ni Professor Lavinia, lalo na kayong mga estudyante, mga bata, ito po ang kinabukasan ninyo. Sabagat kung meron ng nakaw, sapagkat public offices is a public trust, at lahat ng mga pera na kukuha na is accountable, there's a public accountability. Eh kung magbukas dito, katulad nung kay Justice Corona, pagbukas ng mga banko niya, limbas yung mga dollars, ito, billions ito. Ha? At kung bubuksan mo isang account ni Sara Duterte, ng joint account nila ng tatay niya, yung sinasabi ni Senator Trillanes, baka ilang billion-billion to. Ha? Kaya nga, they can afford mga high-caliber lawyers from England na million-million na bayad. Now, ang tanong, shall we be convinced if these bank accounts are open and it would expose how many billions are in the bank account of Sara Duterte? Two bank accounts. Bank accounts jointly with their husband, Atty. Carpio, and the bank account jointly with his father. So, yun nga sinabi ni Professor Lavinia. Dapat kayo, lalo kayong mga senior high school students, mga student leader, mga student leaders ng ibang university at mga kolehiyo, young lawyers, concerned citizen, people who wants good governance, people about who cares about the future of this country for the sake of the next generation. Dapat magkaisa tayo at tingnan natin mabuti itong impeachment proceeding. Tingnan natin kung yung mga tao na nilagay natin sa Senado ay bagay ba sila maging katulad ng lady o impartial justice na nakapikit, nakapiring mata niya, at may hawak na timbangan. Hindi tinitingnan yung political appellation, hindi tinitingnan yung pagkakaibigan, hindi tinitingnan yung utang na loob, kundi tinitingnan kung tama o mali ba. Yun ang importante. Kaya kayo, the young leaders, student leaders of our country, the Philippines, it's your turn to look at what kind of politicians are there. What kind of politicians you have elected or your parents have elected. Especially the students. The student, I would assume, would be more vigilant. That's why sinabi ni Professor Lavinia, kayo, dapat tayong lahat, dapat lalo mga baba, ay makihalok, meaning should be involved.
tingnan mabuti itong proceeding na impeachment na mangyayari starting July 7. Hindi pwedeng hindi siya sabihin, wala, hindi naman. Hindi naman makukulong yan eh. Ha? Totoo. Sapagkat, dalawa ito ang epekto na kung siya ang impeach. One, removal from public office. Sasabihin na iba, eh kung mag-resign siya, meron pa rin. Sapagkat, yung isang punishment ay forfeiture or disqualification to hold public office. Ibig sabihin, kung makikita yung mga account niya na very obvious, billions, walang source, sinabi pa nga ni Trillanes, mga drug money, mga drug lord ang nagbigay, siguro naman, yung ating mga honorable senators ay may

Here, the Nagalit, Lady Justice Supreme Court, yung Justice nag-resign. Because naiya siya out of delicadeza. Out of delicadeza. And yet, nagtanong lang siya. Ito, iba to. Kasi ang Anti-Money Laundering Council magte-testify. Yung ginawa sa Committee of Justice, tingnan lang kung meron bang probable evidence. Ito ngayon, todo-todo lang ebidensya buksan. Lahat ng transaction. Mula nung naging mayor si yung joint account nila, I'm sure, mula naging mayor si Sara sa kayo ama, naging presidente. At siyempre, mula nung nagkasawa si Sara sa si Manz Carpio. Kung lalo pa siya billion. Ang tanong dyan, saan ang galing? Paano pagtatakpan ng mga majority members ng Senado itong mga makikita ngayong kalukuhan o mga illegal transaction sa pangalan ni Sara Duterte? Pwede bang pumikit na sila? Diba? Siguro naman si Escudero mahiya yan. Total, yung kaso niya, pwede pa ng depensahan niya. May tatay niya, naging Secretary of Agriculture. Naging dean niya sa College of Agriculture sa UP. Aking kasama sa Kongresyo yan. Ito mo si Villanueva. Ang tatay niya, si Congressman Eddie Villanueva. Founder ng Jesus is Lord. Matino yan. Yung ginagalang po yan. At si Jingwe naman, naging underdog sa tatay niyan. Strict yan sa amin. At wala naman ba siya na yung impeachment sa kanya? Wala naman ba siya na? There was no impeachment case against former President Estrada. It was just a presumption that a presumption constructive ano? Resignation. Constructive resignation. Ito man si Marco Leta, matagal ko kasama yan. Abogado yan, magaling yan. I'm sure. So galing niya sa batas. Nagamitin niya ano yung tama. Ano yung makikita niya tama. Si Amy Marcos, baka di niyo alam. Graduate po yan ng UP College of Law. Gamit po yan. Hindi lang nakakuha ng bar. Meron yata problema sa kanyang diploma sa undergrad. Pero, meron din siyang pangalan na pro-protectionan. He has to protect her family name as a Marcos. Maski may konti silang higuaan ng kanyang kapatid, pero ang nakataya rito, siya. Kanyang pangalan. May mga anak siya. Nasa politika rin. May magiging ako siya kasi bago kasal yung kanyang anak na vice governor. So, their name have to suffer if they intentionally close their eyes. Sino pang si Risa? Ano kung di na pag-usapan yan? Palagi na sa tama yan. Si Kiko, abogado yan. Graduate din ng UP yan. At alam naman natin, palagi na sa tama yan. Si Bam Aquino lalo na. Ito nga, author ng libreng edukasyon sa Koleyo, sa mga state colleges, universities. Si Bam Aquino po yan. At wala tayong nakita, wala tayong narinig na iskandalo. Nalik ang pangalan ni Bam Aquino. Ganun din si Kiko, ganun din si Risa. So, si Lapid, although, sabi natin, timing lang, pero nakita naman natin, andun pa rin siya,
kasama

Sasama Jody, nilimipat. Nagpaiwan. Sa grupo, naging minority. Di mimi. So, ibig sabihin ito, si Senator Lito Labit, eh, pabalik-balik ito, Senator. Nag-governor ito. Titingin dito kung ano ang tama o hindi. Siyempre, ayaw din niya masira ang kanyang pangalan. Ang mahirap dito ay justify si Bato de la Rosa sa kasi si Bongo. Pagkat sinabi nga rito sa mga newspaper, DOJ orders MBPNB to arrest de la Rosa. Ayan. Palas, future ICC arrest enforced immediately. Nako, pag meron pa lang order ICC, papa, man kagad. Tapos, sabi ng NBI chief, says mo, ICC arrest warrants coming. Nako, marami na, sino kaya to? Patuloso sa Kabongo. Pakilapit mo yan. Department of Justice says Bato a fugitive and protectors space rocks. Yun ang sinabi ko. Yun ang PD 1829 noong 1981. Ito. Yan. So, yung mga senador na nakisama para hindi mahuli si Bato ay pwedeng usigin under PD 1829 of 1981. Siguro yung ibang abogado, nakasama nila, nakalimutan ang PD nito kasi matagal na ito. Kaya, naku, ang dami palang problema. Kaya sabi nga ni Tony Lopez, ha, sabi niya, ordinary Filipinos cry, lie, deny, and steal. Why not? Prices are high, jobs are scarce, and they're losing their job. And they should kill their elected senators, the source of many problems. But they won't do that. Magagalit si Jesus, diyan kabait ang Pilipino. At, sabi nga ni Tony Lopez, at si Pia ay iyak. Hey, dagdag pa, and I quote, hello Pia. Here is Pia Catano at May 26 Senate session. I just want to make this quick statement. I'm quoting Tony Lopez. Parang walang nangyari. Iyan po ang statement ng ating butihing senadora, Risa Tuberos. Siguro po, para sa inyo wala dito. Pero para sa amin ay nandito. Napakarami nangyari. Totoo naman eh. Sila Risa Tuberos, uwi siya na maga. Parang wala nga yan. Totoo naman. Iba nakita natin yung bagong majority, kumakain sila. Nakatawa sila. Kasama ba siya ba ito? Nakita natin. Kaya sabi nga ni Gon, walang nangyari. Natalo kami. Bago, naging minority kami. Totoo. Pero nagtataka ako. Nagtataka si Tony Lopez. Nagtataka kayo kami yan. Bakit umiyak si Pia? Eh, panalo sila. Kapatid niya sa President. Anong dama na naman to? Kaya kayo, ha? Huwag kayo magpadala ng drama, lalo kayo mga kabataan. Look at the future of this country. Because tomorrow, you will be the leaders. If
You are frustrated today. Don't sacrifice your future. Be vigilant and advise those who always sell their boats. They sell their boats to buy another boat, but they also steal their taxpayers' money. Yun ang totoo. So, the first person to be blamed, sino unang sisihin? Ay yung mga Pilipino nagbebenta sa kanilang boto maski hindi karapat-dapat yung mga tao na binoto nila. Ato, katulad nito, si President Marcos na ang nakadiscover sa kalokohan. Pero tapat na kung magiging tayo sa mga diehard Duterte, sabi na, si Bombo ang isimula sa kalokohan. Naku, hindi mo. Tandaan niyo palagi yung tanong ni Bato Kiniskaya. Kailan kayo umunlad 2016? At sino nagipag-partner Kiniskaya? Si CLTG. Sino yun? Si Clarence Lawrence Christopher Go. Sino po yun? Yun po ang totoo, ang kompleto pangalan ni Senator Bongo. CLTG Builders. Sabagat, nung panahon na yun, maliit pa yung kanyang kumpanya, kaya nagipag-partner siya. At ngayon bago, kita nyo, may mga tulay ng iba. Ha? Ang Diyos nila tutulong. Maraming tulay ang daan ng iba sa distrito ni Pulong na nakatanggap ng 51 billion panahon ng kanyang tatay. Now, gano'ng kapera ang ating presidente ngayon? 10 years investigation. Investigating yung last term ni Ninoy Aquino. Yung sixth term ni Duterte. At yung kanyang three terms. Pati yung kanyang term. Pinaimbisigan niya. Pagkapusama niya ang presidente, di ba siya yung speaker? Kapinsan niya? Ba'y pinapaimbisigan niya? Wala siyang sinasalba? Wala siyang pinagtatakpan? Pati yung 3 years term niya, sinama niya sa imbisigasyon. Ganyan po ang ating presidente. Sapagkat, alam niya, kailangan matibay ang demokrasya. Yan mo. Ha? Pati yung decree na kanyang ama, 1981, eh pwede po palang isama yung mga senador na nagtumulong naka-skapos si Bato. Kaya kabastos mga tao, pati National Bureau of Investigation, pinagbibitangan nila. Yung pala nagpaputok, yung bago nilang Sergeant at Arms. Iba talaga. Kaya, sabi ni Professor Lavinia, tayo ay makakatulong sa ating bansa, lalo kayo mga bata. Kaya, makialam kayo, makilaw kayo, makibaka kayo sa impeachment proceeding na mangyari magsisimula July 7. Nakataya po ang inyong mga kinabukasan. So, punta po tayo sa Sigaw, Mindanao. Meron tayo natanggap na dalawang reklamo, no? Ito po ang questionable flood control project sa San Pablo, sa worth 14 million pinagawa na second district na Sambuanga Resort DPWH based sa Gipos. Ang contractor ay GMS Construction at nakasabi ito, nakakalungkot, ay file sheet lamang ang nakikita na matibay o gawa ng sa bakal. Ang napagtaka po ito ay nakahalga ng 40 million kung tutusin ay halos bato lang naman ang nakita namin. At galing po mismo sa ilog kung saan nila ginawa ang Gatorade Flood Control. Location, Purok Tanque, Poblasyon, San Pablo, Sabagasor. Meron po kaming pinala mga investigador at kumukuha po kami ng mga apidabit para may sampa namin sa ambusman ito. Pangalawang natanggap namin dito sa Sigaw,
Mindanao. Ha? Sigaw Mindanao. Eh, ang sira-sirang kasada sa kabahan ng Cotabato, Lanao Road. Nais po namin manawagan sa mga kinaukulang ahensya na agad na tugunan ang pagsasayos ng mga sira-sirang kasada sa kahabaan ng Cotabato, Lanao Road o mas kilalang na Siso Ramos Highway, enclosed Sultan Kudarat, Sultan Mastura, Parang, Matanog Section. Ang kasalukuyang kondisyon ng National Highway ay nagdudulot ng malaking abala sa mga commuters. Location, Narciso Ramos Highway, Cotabato. Susulat na po kami kay Secretary Bin Sison. Bakit po ang Department of Public Works and Highways ang ating susulatan? Sapagkat ang BARM, ang kanila po ay MPW, Ministry of Public Works lang. Wala po silang highway. Ang highways ay na-retain po ng national government. Kaya si Secretary Ben Sison po ang sinulatan namin. Salamat po sa inyong pagpagdala. Sana kayong taga Mindanao, sapagkat kukuha po sila ng Mindanao concern, magpadala po kayo ng reklamo ni John para umabot naman sa opisina ni Presidente. Tayo sa trivia, no? Ganda itong trivia para sa ating mga kabataan. Noong Mayo 8, 1899, ha? Do you know, 1899? Si General Vicente Alvarez was triumphant over the Spaniards in Zamboanga and established the Republic of Zamboanga. Meron pa lang nag-establish ang Republic of Zamboanga. Naku. That lasted until November of 1899. When American forces assumed control of the city. Kasi po, ang Zamboanga ay medyo Spanish ang salita. Kaya mas kinatalo ng mga Kastila, yun pong Zamboanga, yung Zamboanga Peninsula, ay gumawa ng isang republika. Kaya lang, tinalo ng mga Amerikano. Kaya nga, Zamboanga, marami rin mga apelidong Amerikano dyan. Kasi dahil nga, inistambayan po yan ng mga Amerikano, kaya maraming magaganda sa Zamboanga City. Noong 1974, May 1974, yung India po ay gumawa ng isang nuclear weapon, nuclear bomb. Wow! Tinawag nilang Smiling Buddha. Yun. Noong May 19, 1848, Mexico ratified the Treaty of Guadalupe Hidalgo, ending the Mexican-American War, with Mexico ceding California, Nevada, and Utah to the United States. Naku, tatlo pa lang state to dati. Sakop ng Mexico. Di pa sinama rito ang Texas. Ha? For $15 million. Noong May 1898, Emilio Aguinaldo and his group returned to Cavite from their voluntary exile in Hong Kong. Ayun. Kasi, umiskapo nga sila, exile sila sa Hong Kong, bumalik sila. Noong May 20, 1865, Queen Isabella II of Spain issued a royal decree that organized and centralized secondary education in the Philippines. Kaya po tayo noon, Spanish-speaking. Mga lola natin, may Spanish-speaking. Pati lola ko po, Spanish-speaking. Yun po ang pinag-aralan nila. Noong 1927, that May 20, 1927, the Treaty of Jeddah was signed between the United Kingdom and King Saud, recognizing the independence of Saudi Arabia. Dati pa lang sakop ng United Kingdom ang Saudi Arabia. Kaya binigyan ng independence noong 1927. May 21, 1963, Emilio Aguinaldo, while confined at the Veterans Memorial Hospital, signed a deed donating historic house in Cavite, Cavite. Yung kasing bahay ni Emilio Aguinaldo sa Cavite, Cavite, doon po na-proclaim yung Republic of the Philippines, June 12, 1898. Kaya naging historical yung pong bahay at ngayon, minimaintain po
the National Historical Commission. On May 21, 1998, President Suharto of Indonesia resigned. Nako, nag-resign after 21 years in power. Ito po yung strongman ng Indonesia, Suharto. Noong May 12, 1849, iba-ibang pong year, pero yung petsa po sinusunod-sunod ko, ha? May 22, 1849, Abraham Lincoln, yung president ito, and a lawyer and politician, was issued a patent for an invention designed to lift boats, making him the only U.S. president to ever hold a patent. Uy, hindi lang pala ito politiko at abogado. Inventor pa pala ito si Abraham Lincoln. Yun po ang sikat na presidente ng Amerika pinatay sapagkat tinanggal niya ang apartheid. Noong May 22, 1866, Oliver Winchester, American businessman and politician, founded the Winchester Repeating Arm Company. Siya pala, naka-invento ng Winchester firearm, yung automatic. Tinawag na repeating. Noong May 22, 1939, si Adolf Hitler at Benito Mussolini signed the Pact of Steel. Naku. Agreement ng Bakal formalizing this alliance known as the Berlin, yun ang capital ng Germany at Rome Axis. Ayun. Kaya nagsimula yung Second World War. Noong May 23, 1578, Governor Francisco Sunday, dispatched Spanish officer Esteban Rodriguez to subdue the Zulu pirates, ayun, with instruction to convert them to peaceful farmers. Ayun. Yung May 23, 1958, Mao Zedong ng China launched the Great Leap Forward movement in China between 23 to 55 million Chinese citizens were reportedly died due to famine and forced labor. Grabe pala si Mr. Mao Zedong. Naku. Yung Great Leap Forward pala niya, halos 50 million pa ang namatay. No May 23, 2014, the Philippines and Indonesia signed a maritime treaty defining the boundary of the two countries overlapping exclusive economic zone. Naku, wala tayong away ng ating Indonesia, kaya may island nga doon sa Indonesia. I forget the name. Ha? Sa Mindanao, malapit sa Mindanao. Tagalog speaking, pero parte siya ng Indonesia. Tagalog speaking. At marami din, noong bata ako, matatanda ko, maraming Indonesian nakatira sa Davao kasi yung Davao, may mga island-island din po yan. Pwede ka magbangka lang, papunta o sailboat, makakabot ka sa mga island-island punta ng Indonesia. Sisipusal yan sa Sarangani. Yung May 24, 1844, American inventor Samuel Morse transmitted the What Had God Wrote, first telegraph message. Yun ang tinatawag Morse code. Morse code po. Wala pang telepono noon. Morse code. Ang tinatawag. 1940, Igor Sikorsky, a Russian-American aviation engineer, performed successful single motor helicopter flight. Ayun. Kaya palang tawag sa helicopter mga moderno si Sikorsky. Named after him. No? At in May 24, 1941, German battleship Bismarck sank the British battleship cruiser Her Majesty Hood during the Battle of the Atlantic. Naku, grabe pala ito. Only 3 out of 1,419 officers and crew survived sa barkong HMS Hood. Galing pala ang Bismarck. 1954, the cityhood of Tres Marteres, ito po yung capital ng Cavite City, was established. The area ay kinuha at galing po sa
munisipyo ng Tansa. Ayong taga Cavite, baka hindi nyo alam yan. Ha? Pero ang dating pangalan ng 13 Martires ay Quinta. Okay. 1980, Santo Niño Aquino was allowed to travel to the United States for surgery. For remained after a secret hospital visit by then First Lady Imelda Marcos. Kaya kayo, alam niyo, tinanong ko ito kay President Marcos, bakit pumunta si Ma'am, First Lady, sa hospital, sa heart center, sa kwarto ni Nino Aquino? At nagbigay siya ng pera, at pati mga dokumento, inayot na, para doon siya magpa-opera sa Amerika. Alam po ninyo, doon ko ito tinanong mismo sa Hawaii. Anong sagot ni late President Ferdinand Edelio Marcos sa akin? Alam mo, Tony. Alam mo naman yun, yung heart center, ang gumawa niyan, tayo. President Marcos at First Lady, project po yun at First Lady. Heart center, kidney center, lung center, children's hospital, pati yung pag-improve ng PGH, Marcos po yan. Okay. Sabi niya, kung may nangyari kay Ninoy Aquino sa loob ng hospital, na-disgrasya, sino magbibintangan? Kami na naman. Katulad nung nangyari ng binato ng Granada ang meeting de avance ng Liberal Party. At kami ang pinagbintangan. Pero later on, yung pala ang MPA, utos ni Joe Masison, ang umako ay si from PMA graduate Victor Corpus. Kaya sabi niya, we decided na padalas sa Amerika para hindi kami pagbintangan. Sa totoo nga niyan, mga kaibigan, si Ambassador Danning Cuanco, malapit kami, inamin niya sa akin, alam mo, Tony, ako pang bumili ng bahay nila sa Boston, Massachusetts. Alam ko yan kasi nag-aral ko sa Harvard School of Government. Nakita ko yung pangalan ni Ninoy Aquino as a lecturer on Asian politics. Kaya, yung tumakbo si Ninoy Aquino for president, ako sana kigibo kasi impression ko pamangkin ni Ambassador Cuanco. Pero pinuntahan ako. Numipad po si Ambassador Cuanco, Danning Cuanco sa Pagadian, ha? Taga-Pagadian po ako, from Manila to Pagadian. At nakita kami sa airport. Sabi niya, salubungin mo sa airport. Sabi niya sa akin, Tony, maghiwalay ba tayo? Sabi ko, ba't tayo maghiwalay? Eh, dala ko itong isa pamangkin mo, sige po. Sabi, hindi yan, yung isa. Meaning, Ninoy Aquino. Si Ninoy Aquino po ang dinala ni Danning Cuanco nung election po nung 2010. Ngayon, May 25 ngayon, Lunes, 1895, May 25, 1895, the discovery of a Masonic association in Malolos. Para, na-discovery ng mga Kastila. Governor General Ramon Blanco ordered the exile of 9 prominent citizens of Malolos, Bulacan, to Mindanao and Palawan. Ako, ang mga Bulakenyo pala nahuli na mga membro ng Mason. Okay. Punta tayo. Shout out tayo. Ha? Shout out tayo. Nain natin itong mga taga Batangas City. Uy. Shout out tayo kay Melina Villacruzes ng Batangas City. Carlo Tejada ng Batangas City. At Nisabel Briones ng San Pablo, Laguna. At Crystal Alempon ng Makati City. Arthur Castro ng Taguig City. Helen Darilon ng Tagbilaran, Bohol. Erwin Maspiñas ng Cebu City. Dante de la Vega ng Ozamiz City.
Rona Manzanares ng Ploidel, Misamis Occidental. Ferdinand Talampe ng Cotabato City at RJ Balido ng Cotabato City at Andy Bubizon ng Davao de Oro at Mary Faye at Chance ng Davao City. Ayan, mga malalayang lugar itong mga sa Sambangan de Sur, no? Will John Lapot ng Sambangan City, Sherwin Odol ng Sambangan City, Charlie Ebol ng Sambangan City at Jamel Calantog ng Sambuanga City. Punta naman tayo sa taga Lakewood,

0: Andrés Villanueva, Ronald Tagajos, at Johanna Ruyap ng San Pablo, Zamboanga del Sur. Shala Monsanto, Marichu Ansao, ay kusilto dati yung Marichu. Ellen May Lumapas, at ng Vincenzo Sagon, Zamboanga del Sur. Renel Pellegrino, Brenel, ganda pa nga, Brenel Pellegrino, at Kevin Paragas ng San Miguel, Zamboanga del Sur. Jenny Pulido ng Pagadian City, Tata Malasarte ng Pagadian City, Mila Rosuela ng Pagadian City, Agnes Gargar ng Pagadian City, Nelbert Led ng Pagadian City. And on behalf ng Aquila Leyes Fraternity, we would like to congratulate former Senator Francis Tolentino as the new Secretary of the Department of Labor and Employment. Ang pinalitan po niya ay si Secretary Benny Ligwesma. At siya po ay nag-resign. Nag-resign po. Hindi tinagala, nag-resign. Sapagkat he was advised by his doctor, magpahinga siya. Magpahinga siya. Kung natatanda po ninyo, si Secretary Benny Ligwesma ay naging Secretary of Labor din panahon ni President Estrada. He rose from the rank, from Assistant Director to Director to Assistant Secretary, Under Secretary, naging Secretary. At due to his health, he was advised by his doctor to rest. Kaya hindi po siya tinanggal, siya po ay nag-resign. Isa po member din si Secretary Benny Ligwesma ng Aquila Leyes Fraternity at pinalitan din ng isang Aquila Leyes Fraternity si Secretary Francis Tolentino. Hello. May I wish good health for you, Benny, and good luck, Secretary Francis Tolentino. May I request everybody to follow our Facebook page. Office of the Presidential Advisor for Mindanao Concern. Pwede rin kayong pumisita sa iPalo sa aming Facebook page Sigaw Mindanao. Kung saan maaari ninyo ipadala sa aming opisina ang inyong mga concern. Kami po'y gustong manungkulan sa inyo sana yung inyong mga problema sa inyong pati-pati ng Mindanao ipadala ninyo sa aming opisina katulad ng mga naninyo kanya. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sabi nga ni Justice Tiangke, the greatest threat to freedom, the shortness of memory. Sa Tagalog, ang pinakamalaking banta sa kalayaan ay ang pagiging makakalimutin. Kaya huwag natin kalimutan anuman ang desisyon ng ating magigiting na senador bitong impeachment proceeding. Magandang gabi po. Salamat sa inyong pakikinig.
1: Hatod ganado sa GFMQ Marketing. Maghatag ganado kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil, o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Here I am again, ang inyong kaparagis on air. Kabaluba mo nga ang high blood pressure o sa katraidor nga sakit? Tumud kini sa atong ginakaon matag adlaw. Atong paminawon ang testimonya ni Mr. Dante Manlupig.
2: Ako si Mr. Dante Manlupig, maestro ko na sa Central to sa Makati City. Actually, dugi-dugi na ko nagtumara ni

0: herbal capsule sa pagkakaroon wala na ipulpitisyon di bagsak na akong blood pressure na nag-maintain siya di ko na wala ko mabati nagkaluya
1: sa haplasel sa
0: diri ko sa liniment oil kanang giganahan ko sa paragis bilabila liniment oil kay pati ganyan itong mga kwan na ko katul-katul na igok o buni pastila dua rakaplasan ako wala

0: sa ginako na wala ni ingon nga unsa nga kuan God's gift siguro ni nga klase ang manufacturer ani nga gigiyahan po ni sa Ginoo. Okay kayo gid nga mauban mga herbal.
1: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila, di na ka mag-agwanta pa.
2: Alarat, my love. Mangutana ko nimo, mahal ko nimo, o dili?
3: Dili.
2: Puslan ng way nagmahal, may pamatay.
4: RMN Production Center. Mudalit ka rin yun yung nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Bud-bud o pipinika.
2: Nganong mauman kini ang akong kapalara? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din aron magtibway ni tanan.
5: Paidigo! No. Banda!
2: Bati asa ni mong naong huilag. May uy! Masaktang sa tadimu!
5: Isamot ka bati mong naong gamihilag ka ba jigaw?
2: Gikan ka rin! Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
5: Dugo! Dugo!
2: Silan ko!
6: Di mo na kucheko. Pero, pakasliyon ako. Gato nagwit ka.
2: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
6: Unsa?
2: Doon na na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
7: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
2: O Takla, mauna'y tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.
7: Jeko.

0: bod o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangis Garing. Recording technician, Lloyd Gabiala. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bod o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapodapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diyan na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susimal Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
4: Unsa man ang atong balitian nga sige magbalik-balik og palit sa tuang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Tanarawan ko andong kanira gyud akong diabetes. Ya, panakit sa lawas maulian man ko. Kana capsule.
4: Ikapila man nimo sa imnon.
5: Sige, katulo sa isa ka adlaw.
4: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuang Paragis?
5: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ko nang kuan sa kong sa kuan oh diabetes. Kani oh. Pero nagbintin lang ko agi ko mobiya hantod mo sobra tuig na. Hantod karon. Eh parang way problema.
4: Haplas nagagamit ka haplas sa nay?
5: Haplas niya. Haplas sa Paragis nagamit ko. Susi madagsaan.
4: Tagaasa.
5: Kan upper lima to.
4: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan na ini nga naminaw karon?
5: Dapito na ko sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako na ulian jud ko.
3: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.

Ay, hello. Mga higala, kumusta? Niya nasab inyong higalas kanginan, Ray Arellano. Mudalit na usab uga, laing makalingaw nga sugilanon. Aban sa dili pa, shoutout time! Okay, bueno, shoutout usab nila dihan ni Juvin Jeneline Anino. O gingoman ni Harold Garcia Ramirez, Wenmar Cortez sa Pardo, Cebu, Mark Lloyd Aliguijo ni Dias Cogun, Cebu, yung ba si Oscar Ayan Kabaong, si Father Roy Espera, Ray Hurbura, yung ba si Madam Vilma D. Dias sa Bourbon, Cebu, Doktora Geneva Balaan, Dias Talisay, Cebu, gikan gini niya kinsanin niya Bisay, atong writer director Oji Kumpok Rakasa, o yung ba si Jing Skirt, Jing Skirt Gantuangko, Dias sa Luginsan, Cebu, gikan ni Ricky Pangis Garing. O gingumano usab dia sa Lamak Pinamungahan, dia si Lando Algyoho, Erwin Lucero, Nula Silungo, Asialungo, si Pauling Silungo, Naida Pangan, Barangay Captain Bilin Katamisan, kunya si Gilbert Alidon Serna, gika ni Parin Pungasi, Pedro Pungasi, ang pinaka kusog diri sa DYHP. Okay, buna mga ikala pa rin ta, no? Ato may numduman nga gusto nas bata nga si Gian nga buhian siya sa gapos kay muadto siya sa haya sa giilan niyang nanay si Mala. Unya gusto usab ini nga buduyog sa kasumanan sa iyang ati Takla. Unya sometimes lang bahin giuli ni Takla ang iyang nahuaman ni Madam Marimar. Unya dito usab sa dapit nga nagshooting ang artista si Pedro Pons. May kalit lang ang miabot na nagsakay sa helikopter. Agoy, ingunining ni tabo. May kalat niya dahil resumpan niya itong sugilanon. Bon, bon, bon, bibing.

Bundok sa karaang mansyon ang helikopter. Dito kinimilanding. Dili. Imposible. No! Dili!

0: manao, mihunong ng helikopter. O padong ng manaog ang sakay sa helikopter, Bajigaw.
1: Anay-anay, naka-uwag ang manaog. Si Senator Idol Robin Padilla na siguro na iyaw. Magkakita na git ko rin sa kong idol.
2: Chico!
0: Oh. Bajigaw! Tawag kang nanay ni mo, Bajigaw!
3: Oh, itawag kong nanay. Biyaan takin mo kadiyot, ha?

0: Las distorsiones manera bien
1: pleno. Si no hay mre picat. Nag piung piung manasia nga. Naguni siang. Oh. Nay mre picat. Ngano ka?
2: Kasakit sa kong ojig o. Ogoot kayo nga kong dughan. Murag na lipong ko.
1: Unsa?
2: Giatake man siguro ko.
1: Kun mau nanay, dadoon na itikis hospital. Tawgo na nako sila si Bay Nunoy.
2: Ayaw na, ayaw na. Dalit na lang hinoon. Ihatod na lang ko sa atong bay.
1: Kung sa ingahan?

0: Yang nata sumberlay nay marifikat. Dali na, gakon tika. Yato tika si imkwarto.
1: Ayaw na lang, Jigo.
0: Nay!
1: Maayo na ko, Jigo.
0: Say nga, nay.
1: Dili na kinahanglan nga agakon pa ko ni mo.
0: Sigurado ka, nay?
1: O, lagge.
0: Sure good ka?
1: Sureness.
0: Ah, kining nay.
1: Oh.
0: Ika manggiyoy nangaraan aning atong dapit. May pangutana ko ni mo.
1: Unsa man na, Jigo?
0: Nakailak atong bag-o lang miabot sa karaang mansyon?
1: Ha?
2: Unsay sunod nga mahitabo?
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
4: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. So kad nga nag-apply, mananag yun ka-kalainan nga nausab na yun, luspad to siya karon may nakayo.
5: Taas din ang sugar sa mga asawa sa
4: 11.7.
5: Karon?
4: Karon, nagkuhan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na ang result.
5: Aning baba
4: na yun? Baba na. Gikan mong kudiha.
5: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tikuminaw?
4: Ang akong ikasulti, sa kadtong nagamit og bila-bila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
5: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
4: Evangeline Cañete.
5: Simong
4: bana Amado Cañete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bila-bila Herbal Oil ug iyang gihampla sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
6: Usay mong kasinatian sir?
7: Patinood lang yon, ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Bilyo Network Bank, messenger ko. Bahay ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, yun na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Bahay, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit, yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala, yun akong paminod sa akong kalawasan.
3: Si Dodong Joseph, nag-awag-usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
7: Sa bila-bila haplas yun, kaya mo na makahatag na katong mag-uuma na maabtan o ulan, init, pag uli nyo haplas yun sa bila-bila, barato ra, haplas bila-bila, tinood yun, ako na sinati na ako karon sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun kaayuhan sa akong panglawas, bila-bila yun, nga haplas yun, bila-bila. Na ako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
3: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bila-bila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bila-bila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kay sa Paragis Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Kasi na
9: nila. Grabe, naging ako pagdugo nung dali naging normal. Gikon ba naging kunin? Tingali ko si Mahita mo na ako.
10: Tata!
8: Magka-apekto kini sa tisyo sa lawas sa tao, ilabi na ang mucous membrane. O posibleng niya mudibilop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit, Mrs.
9: Mao ba, Dok?
8: Needed ang operation aron ma-address ang imong sakit nga polyp.
9: Ginoo ko. Padayon man gihapon ang ako pag-bleeding. Uy! Ubay-ubay na baya ang mga klase sa herbal ang imong ipainom na ako. Pero huwag itingali ko makauyon. Huwag itingali makauyon ang akong lawas.
11: Kinahanglan na gid siguro nga maoperahan ka ta.
9: Dili dong. Musuhay una ko sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.

tutsiyan at titakla. Do'y mansiyan at titakla. Tintangan dito ni Chiyan Tatina. Bahala sakitin. Ay! Samad na tiyan, Chiyan. Dugo. Bahala na. Antos lang si Chiyan.

0: Kanu siya mali mo, plano ng panubos, si malatakla.
1: Sa labing daling panahon, dili ko lang dugayon ang paghaya ni mama kay ako na malay nahibiling tagtungod niya, God. Ipahimutan ko dayon si mama si Malasya ang katapusang pahuwayan. Gian!
2: Ate! Ate, takla! Hello, Gian ni mo! Mao, ikas Gian, amo!
1: Gian!
2: Gol man, Gian, ate! Huwag na hato, mama, si Mala!
1: Oh, Gian! Huwag na ang atong mama, si Mala!
2: Huwag na, mama, si Mala, Gian! Huwag na, mama, si Mala!
1: Ayaw ko pala, Gian! Di apa mangku, may mga titakla! Di apa ko!
2: Ilang kapani mo, Gian, ate?
1: Oh, Gian! Huwag pasalo ang wako sa mga panahon niya ginahanglan ko, di mo! Kaya nagbisi ko sa pag-atimani aning mama si Mala!
2: Isapot lang, Gian, ate! Basta timan ilang ati takla. Love kayo ikaw ni Gian. Bisan, dilin ako ni mo, love, Gian.
1: Love, di ka, Gian. Huwag iisip na di ka kakumangon hangtod sa katapusan.
2: Ati takla.
3: Hey! Abaw!
2: Anak, papatok mo ni Gian, ay...
1: Salbahis, di mong abahan.
0: Lagi ko sa'yo. Diyan, kanyang amawa ka.
2: Papa!
1: Dili amaw si Gian, oitok mo. Ikaw mo ay amaw, og dili siya.
0: Ay, ano? Ay, pila-pila! Kaya dili mo si Nusa. Ako si Nala!
1: Pwesta hura, og irispeto siya sama si mong anak.
0: Abuhan!
2: Aboy, Gian, papa!
0: Mamauli ka sa ato!
2: Dili ko! Dili, Gian, naman, papa!
0: Wala! Pugo si Kapagali, ha? Ha? Kasi huwag at tuguti na
2: ako! Hello, ay man, Gian, at ito, kila!
0: Hala, hala!
2: Ayaw, papa! Ano lang ko ba natin?
0: Gilabla!
1: Buhi isya na itok mo! Gusto sa bata ang muhatag sa katapusan niyang respeto ni aning mama si Mala.
4: Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kun high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabi sa pag-abuso sa lawas sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa, biktima sa sakit nga high blood pressure.
5: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, nagdown akong high blood, kitaas ka akong dugo. Daghan kong mga gitry ng mga food supplement na ko'y synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkakaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal o nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bila-Bila Coffee. Kaya din din ako nakita, nakatry ko palit dito sa pharmacia sa Butuan, diha ko nagsugod o baba ang akong blood pressure. So hangtod karon, nagpabilin gihapon ko nga nagasunod, nagapalit gyud ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee kay kini siya maoy nakapababa gyud sa akong high blood pressure. Lami po na akong katulog magabii. Ang ako pong kaon, medyo nagadiet man ko pero lami po na imong kaon di para sa una stable ang akong paggamit gidaning Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
4: Ang Paragis Bila-Bila Coffee, makatabang ilabi na sa mga tawong adunay high blood. Kini gumikan kay ang mga sangkap ni ini, tubag gayud sa pagnipis sa imong lapot nga dugo, pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing, ug ang paghatag ug paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod na mahitabo. Kana ug tagal pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bonbon ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mayong adlaw mga higala, mga kaparagis, sa kuno sa manginihang kaparagis karon o ganay ko sa katestimonya nga kinahanglan ninyong madunggan kay dako kining matabang aron ikaw makaangkon sa mayong panglawas kanunay. O ganiya mga egsoon, atong paminaon ang magtiayon nga Kimbo sa ilahang testimonya sa kaayuhan.
4: Ako si Lorena Kimbo, nagpuyo sa Datikor, Mati City.
5: Unsa gyud imong gibati, ma'am?
4: Magsakit ang akong kilid, unya kanang ihi pod nga walay putol.
5: Pila ka tuig do kanang ihi ni mong walay putol?
4: 10 years, kapin.
5: Sa ato pagdayaper ka?
4: Oo, panagdayaper jud ko, basta mula ka ko nga magdayaper. Sukad-sukad nga nakainong kong bila, wala na jud hantod karong puribuyag.
5: Oo, kini mong bana, unsa imuhang nabantayan pod si mong asawa ni Tuntungura?
6: Sugod sa pag-isik yun, nakadiscovery mi sa tambal nga bila-bila kapsol. Palit kong tulog kapad, mga bulan sa Abril, gipainom na ko siya 3 times a day. Tusunod sa tulog kaadlaw, 3 times a day. Continuous adlaw, tag-isa kaadlaw na hantod sa June 3, na matikda na nga nagbati, sakit ang yantiyan, June 4, hantod, na inimbutong gawa siyang bilahan nga sakit gilaw. Pagka June 5, kaloy sa Diyos, wala na yun, normal, totally normal na ang iyang gibati, hantod karon nga mga panahon na ha. Although nag-maintain na siya sa tambal nga bila-bila.
5: Wala na yun siya ni Buhi o ginuman eh.
6: Kaloy sa Diyos, ikan sa pagkay, wala na yun, sige na may palit, o gasa may makakita palit, ano mga tambal.
5: So, unsa ikasultin nimo sa ato ang produkto?
6: Sa mga tao nga adunay balatian susama ni tabo sa kong asawa, ayaw mo pagduha-duha, pagpalit sa bila-bila. Kay dako kay ko kasiguruhan, 100% nakaayo gyud sa kong asawa. Wala na gyud siya, antud kay normal na siya.
3: Tinuod gyud nga sa Paragis Bila-Bila dili na ka magagwanta pa. Ako ang inyong kaparagis, mayong adlaw kaninyong danan.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila-Bila.
8: Paragis Bila-Bila.
7: Paragis Bila-Bila.
9: 106.2. Oras, alas 7.
10: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong ng regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
11: R-I-S-E,
7: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
8: Nationwide.
7: Nationwide. Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits.
12: tipid pa sa bulsa.
13: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap. Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
14: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
15: Ito na ang programang tagumpay sa kalusugan.
16: Nationwide.
15: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
16: Sa buong Pilipinas.
15: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products.
17: Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ang tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas na roon, mga kaibigan, tara na tayo po yung magkwentuhan naman muli. Sa ating naman pala dunan. At din sa atin ang ating naman yung pinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Siyempre pa, mga kaibigan, ang ating naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man po kayo naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo sa ating buong namang programa. Ito na ang buong namang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Delsa po.
0: Ano pong pangalan? Delsa?
1: Delsa.
0: Okay, Delsa. Okay.
1: Taga Oroquieta po.
0: Oroquieta. Okay, nanay Delsa ng Oroquieta. Misamis Occidental.
1: Oroquieta City. Misamis Occidental.
0: Okay. Oroquieta City, Misamis Occidental. Okay po. Ilang taon na po, nanay?
1: 47.
0: Okay po. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Opo. Ano? Bago pa lang po.
0: Bago pa lang. Okay. Ano po yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Ano kasi, narinig ko palagi sa radio, tapos yung kasama na namin sa trabaho, bumibili siya. Tapos, bumibili din ako. Nag-try ako.
0: Mm-mm. Okay. Nalaman po,
1: maganda naman.
0: Nalaman po ninyo sa inyong pong katrabaho.
1: Opo, bumibili kasi siya. Tapos, sabi ko, subukan ko. Baka ano, pwede to sa akin. Kasi, mahirap kasi akong magbawas.
0: Okay. Nahihirapan kayo. Tapos, parang pakonti-konti.
1: Opo. Pero parang mayroon pa, hindi pa lumalabas.
0: Oo, parang may natitira pa, di ba?
1: Ito.
0: Opo. Ano yan, nanay? Kapag, nanay Delsa, kapag kayo po ay nahihirapan sa pagbabawas, tumatagal po ba kayo sa CR yung pag-irip po ninyo?
1: Tumatagal. Pero uh-huh. Ngayon, umiinom na ako, masarap ang tulog ko, tapos maganda pakiramdam ko.
0: Yung pagbabawas po ninyo, kumusta na ngayon?
1: Okay naman siya, tapos pero dalawa lang sa isang araw, umaga, umiinom ako, at saka sa gabi, kasi ang pira, kasi pang araw-araw ko bumibili, pero dalawa, isa, ganyan lang. Pero araw-araw akong bumibili kasi malapit lang dito sa amin yung yung nagbinta sa pharmacy.
0: Mm-mm. Tama yun. Pero araw-araw kayong umiinom ng rice coffee. Hindi po ninyo pinatatagal. Opo. Tama. Dapat po tuloy-tuloy. Mm-hmm. Okay
1: opo,
0: po?
1: Opo. Tuloy-tuloy ko po.
0: Sige po.
1: Kaya, sabi ko, sinubukan ko para maganda pala to.
0: Mm-mm. Tama. Bukod po okay. Bukod po doon sa yung pagbabawas po ninyo na naging okay na, yung pagtulog po ninyo, sabi po ninyo, naging okay na din. Bakit po noon, dati po ba nanay, ay
1: hindi ako makatulog. May insomnia, nagka-insomnia ako.
0: Okay. Mga ilang oras lang yung tulog po ninyo sa buong magdamag noon?
1: Yung hindi pa ako nakainom, yung pag makatulog ako, pagising ko, hindi na ako makabalik ng tulog. Tapos, matagal pa ako makabalik ng tulog. Pero ngayon, nakainom ako, madali lang ako makatulog. Magising ako, pero madali lang makabalik ako katulog.
0: Mm-mm. I see. So ngayon, nagigising pa rin naman kayo, pero kapag magigising kayo, iihi, tapos nakakabalik agad kayo sa pagtulog. Parang naitutuloy-tuloy pa rin.
1: Opo. Yan ang palagi kong iniinom.
0: Very good po. Nanay, bukod po sa iyo, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay po ninyo?
1: Ako lang. Pwede pa ba yun sa bata? Yung 13 years old?
0: Yes. Dalawang taong gulang pataas pwede na pong uminom ng rice coffee. Okay? So, pwede yun. Kahit po dalawang taong gulang na bata, pataas, pwede na pong uminom ng ating rice coffee, nanay.
1: Sinabihan ko nga yung asawa ko, uminom siya kasi
0: Kailangan yun.
1: Yung bang, kasi pag kasi siya, yung bang masakit din palagi niya, yung bang kunti-kunti yung ihi niya.
0: Mm-hmm. Tapos yung pag...
1: Sabukan mo to.
0: Yung pag-iihi niya po ba, may kasamang sakit din? Hindi naman.
1: Oh, may...
0: Sumasakit.
1: Yung sa asawa ko?
0: Opo, sumasakit din.
1: Hindi ko man siya naitanong. Ewan ko kung masakit ba. Basta ano daw. Diyasa nabihan ko, uminom ka nito. Pero
0: tama.
1: Paminsan kasi ano yung kelsey ko, yung pizza, isa, dalawa lang mabibili ko. Pero sinasubukan ko sa kanya para malaman niya ba na kung
0: tama po yun.
1: Kainom siya.
0: Correct. Dapat po makapagsimula na rin po siya. At dapat po tuloy-tuloy din yung pag-iinom po niya ng ating rice coffee para makatulong po sa kanya.
1: Okay.
0: Lalo na po doon sa problema niya sa pag-iihi. Kasi marami na tayong mga testimonyo patungkol dyan, nanay, na natulungan po ng ating rice coffee. Basta po tuloy-tuloy yung pag-iinom. Okay po.
1: Salamat po sa paghawag.
0: Salamat po, nanay. Yes. Sabi ko nga po, nanay, kapag hindi po wala kayong pantawag, i-text nyo lang po kami. Isang text lang na... Opo. Kami po yung tatawag sa inyo. Para sakali
1: kasi,
0: po.
1: Opo. Kasi dito sa amin, sa Orquesta, gabi yung ano nyo.
0: Yung programa.
1: Yung programa nyo.
0: Tapos,
1: nagtawag ako ng gabi, nag-ring. Tapos sabi ko, ano siguro to? Yung, ano ba yan tawag? Record na lang siguro ba?
0: Ganun po ba? Hindi naman po. Live po tayo, nanay. Depende po sa mga...
1: live. Opo. Sa inyo siguro extension sa amin dito, gabi kasi.
0: Yes. Ngayon, nanay, may programa kasi tayo ngayon. Actually, ngayon, live po kayo napapakinggan sa iba't ibang istasyon ng radyo sa buong Pilipinas sa mga sandaling ito. Sa gabi naman, ganun din po, nanay. May programa din po tayo at sakali pong makatawag kayo doon, live din po kayo mapapakinggan sa iba't ibang istasyon ng radyo sa buong Pilipinas. Okay po.
1: Sige po, salamat.
0: Basta nanay, kapag si tatay at saka yung anak po ninyo ay umiinom na din ng ating rice coffee at meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, kila tatay, pwede niyo po akong balitaan ulit. Tawagan niyo po ako muli para magkakwentuhan ulit tayo, nanay, para ma-share po natin yung kagandahan po naman ng ating rice coffee sa iba nating mga kababayan. Nang sa gayon, ay yung ating ibang mga kababayan din po ay kumbaga magkaroon po ng ma-inspire din po sila na makapag-inom na ng ating rice coffee.
1: Opo. Pero alam mo yung masakit pag magrigla ako masakit. Pero ngayon umiinom ako hindi na masakit.
0: Yes, opo. Isa po yan sa napakaganda.
1: Pwede pala yun.
0: Yes po, nanay.
1: Pwede pa din.
0: Yes. Pwedeng-pwede po yun.
1: Kasi ang sakit.
0: Pwedeng-pwede po yun.
1: Pag nakainom ako hindi na, lumalabas lang siya.
0: Yes. Kasi po na kapag tayo po umiinom ng ating rice coffee, na re-regulate po naman yung circulation ng ating dugo. Kaya po ganun po yung nangyayari. Magiging maganda yung re-regla po ninyo na wala na kayong mararanasan na sakit. So, kailangan po talaga tuloy-tuloy lang yung ating rice coffee. At marami na tayong mga testimonya po kasi niyan na natulungan po ng ating rice coffee. Meron nga po na hindi pa nagkakaroon ng anak. Dahil po irregular. Dahil irregular yung menstruation ng babae. Nung uminom po ng ating rice coffee, naging regular po yung menstruation hanggang sa nabuntis na po siya. Kaya laking pasasalamat niya po na umiinom siya ng ating rice coffee. Ganun po 'yon. Sige po. Maraming salamat po, nanay. Basta balitaan niyo po ako, ha. May mga pagbabago po sa inyong kalusugan, balitaan niyo po ako. Ano po?
1: Opo.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Mag-iingat po kayo, nanay. Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Bye. sa bahay.
0: Kaibigan, si Nanay Delsa ng Oroquieta City, Misamis Occidental, 47 years old, nagsimula na pong uminom ng ating rice coffee. Katulad niya po, mga kaibigan, kailangan nyo lang pong i-text sa amin. Mag-text lang po kayo at kami na po yung bahalang tatawag po sa inyo. Kung gusto niyo pong makausap po naman tayo. At maipahayag po ninyo ang inyo po namang mga testimonya. Para po naman makapagbigay ng inspirasyon sa bawat isa po sa atin na nakaantabay po sa ating programa, pwedeng-pwede po ninyong ipaabot yan sa atin sa 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan. Itawag po ninyo sa ating po namang numero 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan.

0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan. Itawag po ninyo ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623.

Tawag po ninyo ang inyo po namang mga kwento. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating balado doon, mga kaibigan.

Tawag po mga kaibigan sa ating punumang numero 0969 226-9623 ang adi po namang numerong pwedeng pwede po ninyong tawagin sa adi po naman pala.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Sino na ito? Si Kuya Boboy na ito?
0: Si Kuya Boy po ito, si Kuya Boy. Opo.
1: Si Nanay Basyon ito.
0: Nanay Basyon, taga saan po si Nanay Basyon?
1: Del Carmen, Sangay, Camarinesur.
0: Del Carmen, Sangay, Camarinesur. Okay po. Ilang taon na po si Nanay, Nanay Basyon?
1: 84.
0: 84? Wow, galing. Okay po. Nanay, kayo po'y umiinom na ng rice coffee?
1: Oo.
0: Matagal na po ba, Nanay?
1: Oo, oh, naka-anim ng kahon, naka-anim ng box.
0: Naka-anim ng box? Okay po. Ano, Nanay, yung rason kung bakit po kayo uminom ng ating rice coffee?
1: Napagpunto ko na ba sa iyo yung nalis yung ano ko, katarata?
0: Ah, nawala yung katarata po ninyo dahil po saan?
1: Sa rice coffee.
0: Dahil sa rice coffee? Okay.
1: Oo.
0: Ay, wow. Okay po. Paano po nangyari, Nanay? Ano po yung nung simula po na napakinggan po ninyo yung ating programa, may katarata po kayo?
1: Parang sa iyo, yung una kong pag-inom, sabi ko nagtatay ako ng ano, may change. Pinapit ko sa iyo, no? Diba? Sabi ko, ayaw ko na ka kung uminom yan, siguro ka kung mamatay na ako kasi nagtain ako ng may change. Diba? Sinabi ko sa iyo.
0: Oh, Nanay, lilinawin ko lang po ah. Nung tumawag kayo sa akin, yung unang pag-inom niyo po ng ating rice coffee, para po malino kasi medyo malabo po yung boses po ninyo. Ibig sabihin po, Nanay, ang nangyari po sa inyo, parang yung tiyan niyo po parang hinahalukay, parang kumukulo-kulo.
1: Oo.
0: Tapos, nung mailabas po ninyo, pasensya na po sa mga kumakain, sobrang itim naman nung nailabas po ninyo. So natakot kayo. Ang sa isip po ninyo, ang nasa isip po ninyo, ano po yun?
1: Hindi na po inom kasi hindi ba sabi ng mga matatanda pag magbawas ng maitim, mamamatay
0: na. Okay, tapos?
1: Hindi mo, matay na ako. Ayaw ko na niyan mag-inom.
0: Oo, tapos. Opo.
1: Tapos, ano ko sarili ko lang, sabi kong gano'n. Nung marinig kong gabi na gano'n, nagsimpla din ako ng ano, rice coffee.
0: Ano yung narinig po ninyo ng gabi? Ano yung sabi ko?
1: Sabi mo, sa umpisa daw, gano'n.
0: Opo.
1: Gano'n na, magbabawas ng maitim, gano'n. Ay, ang ginawa ko, bombo, nagmano na to. Nagsimpla din ako ng rice coffee.
0: Okay. So, nung uminom kayo ulit ng rice coffee, nang tuloy-tuloy na, ano na yung naramdaman po ninyo?
1: Nalis na yung sakit sa tuhod ko.
0: Nalis na yung sakit sa tuhod po ninyo. Tama. Tama. Ibig sabihin po kasi noon, Nanay, ibig sabihin po noon, yung lahat ng basura sa loob po ng inyong katawan, maitim na yon. Inilabas po yun ng ating rice coffee. Tama. So ngayon, malakas na po kayo.
1: Oo, malakas na din. Pero ang tuhod ko, nasakit pa rin. Yung baga mo, parang iluluhod mo. Parang na, mo.
0: Opo. Pero nabawasan na, Nanay, nabawasan na.
1: Wala nang sakit na. Araw, gabi, ang sakit.
0: Yes.
1: Kaganyan naman tawag sa iyo.
0: Nanay, opo, kumusta yung pagtulog po ninyo? Noon at ngayon, paano niyo po ikukumpara yung tulog po ninyo noon sa ngayon?
1: Okay naman, pag walang inuusip, pag mayroon.
0: Ano kasi yung mga iniisip mo? Huwag mo nang isipin yun ang isipin, Nanay.
1: Siyempre, pag nag-iusap ka, di siyempre naisip ka kung ano-ano.
0: Huwag nang iisip ng kung ano-ano at makakapagpa-problema lang yan sa atin. Anyway, Nanay, ang maganda dito dahil okay na kayo. Okay na yung pakiramdam po ninyo ngayon, Nanay.
1: Okay naman. Okay,
0: yes.
1: Na.
0: Opo. O basta huwag na lang mamumroblema ng kung ano-ano na dapat hindi naman pinoproblema.
1: Pag meron nga natawag
0: siya
1: yung
0: natatawa
1: rin ako.
0: Natatawa ka rin? Opo.
1: Natatawa rin ako.
0: Salamat
1: pero
0: po, Nanay.
1: kasi ikipinta ko sa iyo. Ay, may itatanong ako sa iyo.
0: Ah, sige po.
1: Yung apo ko, nagpa-opera. Pwede mag-inom yan?
0: Yes, nanay. Makakatulong po kasi para makarecover po siya kaagad. Malaki po yung maitutulong ng araw-araw bagang pag-iinom ng ating rice coffee. Kasi ang nandito po sa ating rice coffee ay nutrisyon. Kaya po kung itutuloy-tuloy po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee, mas malaki po ang maitutulong nito sa kanya. Dahil siya po ay galing po sa operasyon. Kailangan niya po ng sapat na nutrisyon para makabawi po sa kanyang lakas. Okay po?
1: Nakabili na nga ng 2 box. Pagkadating,
0: nagdating
1: ng
0: 3-4. Yes. So, kailangan na pong, kailangan pong uminom na din ng ating rice coffee po.
1: Oo.
0: Okay?
1: May itanong ako sa iyo. Hindi, teka muna, kuya.
0: Oh, go ahead po.
1: Yung nga po ako na sabi ko may lustros, pwede pa rin yan mag-inom?
0: Yes po, nanay. Pwedeng-pwede po, nanay. Pwedeng-pwede po, nanay. 2 taon pataas, pwede na pong uminom ng rice coffee. Pwede po.
1: Yan lang naman ang gusto ko ng itanong. Saka yung katarata ko, yung naririnig ko itong pag nag-inom ng rice coffee, magpapaan mo ng yung bago. Yan din yan, upag sa kaya, sa mata.
0: Magpapausok lang po, nanay.
1: Oo.
0: Pwede yun.
1: Salamat.
0: Ako po yung dapat magpasalamat, Nanay Basyon, dahil nakausap kita. Salamat po. Dahil alam mo ba, Nanay Basyon. Naaalala ko sa iyo yung lola ko kasi Basyon din yung pangalan noon.
1: Salamat.
0: Thank you, Nanay Basyon. Salamat po sa inyo at lagi kayong mag-iingat. Sana po ay abutin po ninyo yung 150 years old.
1: Sana po.
0: Thank you, nanay. At lagi ka pong mag-iingat. God bless po.
1: Salamat. Hindi ako makatawag. Hindi ako mag-tawag.
0: Yes, nanay. Pwede po kayong tumawag.
1: Sandali lang eh. Okay.

0: kasi nga rinigin naman sila.
1: Yes, maraming kasi, salamat. O nanay, salamat po sa inyo, ha?
0: Tagal may kanatausap.
1: At least nagkausap tayo. Ako po nagpapasalamat dahil nakausap po kita, nanay. Salamat po sa inyo.
0: Salamat, salamat.
1: God bless
0: salamat
1: po, nanay. Thank you. Salamat po. Bye-bye, nanay.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye po. Maraming salamat po, nanay. Sa inyo po namang magandang kwento. Thank you very much. Bye-bye po, nanay. Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Kaibigan, si Nanay Basyon ng Sangay, Camarines Sur. Paalam na po ang ilingkod, mga kaibigan. Wala na naman tayong oras, napakabilis. Hanggang sa muli na magsisama-sama natin sa ating palatuduran ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless.
2: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
3: Si Mark po to, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
1: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
3: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Tapos yung pag-uming, nakakatulong siya dun sa pag-uming natin, talagang...
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: 106.3 FM. Oras, alas 7 imedia.

0: Talawa po ng taklop, basin makaswerte mo.
1: Isip mo sa ka-driver, si Joseph Dodong Buntag, ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil, ug maayo na ang iyan gibati karon.
2: Ako, biyahe-biyahe, Jogo. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, gina. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako, maminhod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ni ula ito, masugatan. Mauna akong ginagamit, yun. Nga haplas, nga bila-bila, kaluoy sa Diyos, mawala, gina akong paminhod sa akong kalawasan.
1: Kiniginama sa GFMQ Marketing, kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka, mag-agwanta pa.

to the era of my show. This is the TLC Control Love Conversation. My name is Martin D, and I'll be with you all the way till 9 o'clock in the evening. May gabi is dara na ito ang magasukin tigpaminaw. Kumusta ito ang magadaminaw din ang karon? Luzon, Visayas, and Mindanao. Nationwide ba yan eh? And at the same time, kuan beginning worldwide. Kung kaya ito ang, yes, ang ito ang live feed karon. Ito ang live video sa ito mga nai FB. Aga to ang live ninyo makita din as my radio. Ayan, Radio Bagting Entertainment nga page. Hindi rin ang isearch ang Radio Bagting Entertainment. No, page na siya. And then makita ninyo ang akong hitsura, guwapo kayo. Sana all. Alright, and of course, 7:34 o'clock, welcome to the hour stretch of my program, Music. This is TLC, Control Love Conversation. You're listening to DXCA 106.3 Bell FM, and we are now simulcast sa ito ang pinakakusog-usap ng EM band at DXBZ Radio Bagting. And of course, ang katuwang programa ng TLC Control Love Conversation is brought to us by Target Line Superfoods Perolina. Ito ang produkto ng gamhanan o kahibulungan sa tanan na pagadaghana ito ang mga balatian nga natabangan ni ini mga higala. And it, of course, at the same time, ito ang Target Line Power Scent Liniment Oil, ito Haplashus Oil, ito matod pa nila ang iyang kahalang, iyang kabugnaw, o ang iyang nuhot-suhot, no? Manuhot-suhot yun ko, no? Sa panit, lapos sa kaunuran, o lapos pagyud ko, no? Sa kabukugan. Yung anak kay Piktibo nga ito ang product package. And of course, ito ang mga naka-TMTM. Ah, di ba? Yung anak, nakanindot din eh. Sa ito ang product package, sa ito ang target line. Kay libre lang unya nga ito ang kanigitawag na ito, gagrasya o kalipayon. Sa mga mahiligon mo, antog outlet dayo, loto outlet, taya ng sweat rest. Libre rana dire. Kung makapalit, makapurchase mo, one product package sa ito ang produkto nga target line. Naana mo anay one battle sa target line superfoods Perolina, kauban ang tulo ka battle sa target line power scent liniment oil for only 1,200 pesos. So super VIP nga transaksyon na dayon ang imuang maapilan. So, di ba? So, every time nga naitunol ang ato ang source from Kauluhang Manila nga kalipayon, grasya og panalangin alam sa mga mahilig maadto og Lotto outlet. Libre ra na atong itunol diha ni. So inyo lang ang buhaton, os na na itong mga naminaw din na karon, i-text lang inyong pangalan, inyong address, o ang inyong contact number. Ngayon sa 09-380-02-8888. Muna ang official nga text line number, muna ang official nga hotline number, muna ang official nga contact number sa target line. Ano sa ito ang mga interesado din ha nga mag-avail. Ilabi na ugmagadlawa na sila ay schedule for 2 PM o 9 PM draw sa padaog special mga higala. So ayo usiki ang kahigayon. Unya i-avail yun ninyo, aga to ang special promotion karon nga 1,200 super VIP transaction na ang imo ang maapilan tungod kay sunod simana mag-increase na gato ang product package rate mga higala from 1,200 to 1,500 na. So karong simana ha pa lamang i-avail ninyo aron maka-apil mo unya gawas nga maka-mamaayo mo makatiam-tiam pag okay, so i-text lang inyong pangalan, address o inyong contact number ngadto sa 09-38-002-8888. Again, that's 09-38-002-8888.
It is now 38 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. You are still with Martin D. sa programang TL.

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: The Secret of Health on the air.
3: Atong sayron ang mga alternatibong pamaagi aron maayo ang atong mga balatian. Usa ka programa sa radyo nga motubag sa inyong mga pangutana, magdudlo ug mohatag og insaktong giya aron magpabiling himsog ang atong panlawas.
2: The Secret of Health.
4: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programa nga The Secret of Health. Atong ginato sa Yes to Health Incorporated og labi na gyud sa Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Kamusta mo diha mga kaigsunan? Og welcome ang tanan sa atong programa. Kauban gihapon ay certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Dr. Naturopathy Doc June Alquizar sa programang The Secret of Health. Atong text line number 0919-0028-117. 0919-0028-117 nga pwede ninyo ipadala ang inyong mga pangutana para mahatagan nato specific nga live advice sa atong programang The Secret of Health. Og labi na gyud makaigsunan, kini nga programa hatod kanato sa mas gipakusog og mas gipaepektibo nga Santone Plus Gold.
2: Secret of Health, Health Info.
4: Labi na gyud sa makaigsuunan nato nga aduna nay problema sa pagtulog. Sa makaigsuunan nato nga gusto na matulog ang huna-huna gustong magmata. O kini ang lisod makaigsunan mo na nga pagmata nimo sa buntag mura ka guan, grogi kayo tan-awon, no? Dili inspired ang atuang aura pagkulang ta sa tulog kay during night time mangud makaigsunan 2 hours before 12 to 4 a.m. diha mangud ang ato ang lawas nagakuan naga repair sa gitawag nato og mga damaged cells og naga rejuvenate. Mao na nga kung di ta makatulog nang lalom nga tulog ana nga mga oras muhatag kini og dako nga problema. Mao na makaigsunan hinungdan sa gitawag nato og mga balatian. Pero ang good news makaigsunan, ang Santone Plus Gold tungod sa iyahang extracted ampalaya, aduna siya'y phytonutrient nga gitawag og Nerolidol. Kining Nerolidol makaigsunan nailhan ni sa pagtuon sa mga eksperto sa iyahang gitawag nga sedative og relaxing effects. Usa ka kinahanglan kaayo sa pagbaton og nindot nga pagkatulog kani nga Nerolidol properties. Muna nga kung lisod kag tulog, lisod kay kag mag-concentrate especially sa imuhang trabaho, sa pag-eskwela, kailangan nimo Santone Plus Gold ang mas gipakusog og mas gipa-epektibo. Og sa dugang pang pagtuon makaigsunan, nailhan usab kini tungod sa iyang taas nga antioxidant, antifungal, anti-cancer, antimicrobial og anti-parasitic properties. Usap pa lang na kapay to nutrients nga naa diha sa Santone Plus Gold. Kaning gitawag nato og Nerolidol. Panindoton pa imong tulog ug ang kanindot makaigsunan atagan ka sa sakto nga pag-relax sa gitawag natong utok. Tabangan pa malikayan ang mga sakit nga fungal ang hinungdan, cancer, microbial og labi na kini mga parasitic ka makaigsunan. Ug matud pa gani sa dugang pagtuon kung i-high dose nimo ang gitawag natog ni Nerolidol properties nga naa diha sa Santone Plus Gold, mupamubo kini sa total worm count by 70%. Kanindot makaigsunan, no? Ginapamubo niya ang gitawag natog total worm count by 70%. So ana kanindot makaigsunan ang Santone Plus Gold, no? Nga makuha nato, no, phytonutrients nga makuha nato sa extracted ampalaya. Ang kanindot dili lamang gud ampalaya nga extracted ang sulod ni ana, napadiha ang gitawag nato og spirulina nga adunay cleansing properties nga chlorophyll, aduna puy garlic nga adunay allicin content nga mutanggal sa mga barabara. Og labi na gyud makaigsunan, adunay Santone nga tabangan ka matanggal ang mga bukol-bukol ug malikayan ang mga paghubag sa sulod ug gawas sa kalawasan. Santone Plus Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. o para sa epektibo nga kombinasyon ubani sa pag-inom og Santron Vitamin C ang alkaline nga vitamin C.
5: Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, Santron Plus Gold.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. 21 katuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw.
1: Mas gipaligon.
0: O mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 8.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: It is now 3 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Still, you are with Martin D. It is at Waga Programa ng TLC, Control Love Conversation. Right here on 106.3 Bell FM, and of course, simulcast with our EN band, ang DXBZ Radio. Bagting! Alright, kumusta nga itong mga naminaw din na karon? Okay lang ba ang tanan? Medyo naglain ang panahon na ito, no? Dako, kay dagom ka ganina. And hopefully karon, dilira ka ay dako ang one. Dilira ko sug kaayo ang one. O da, siguro, I think, na-feel na ko nga dili gid siya magkusog. Kaya ako ba itag-iyas kalibutan? Okay, 8:04, maayang gabi. And of course, sa tuang mga nagutana na ituod, paunsa ko nga pag-avail sa tuang product ang target line. Anyway, nga tuang pag-avail, mamahimo lamang i-text inyo ang pangalan, address, o inyong contact number nga ito sa 09-38-002-8888. Ayun yung product package, ihato diyan sa inyo through door-to-door delivery. So, ang ato ang mga taga-Pagadian City, we have rider from Pagadian padulong sa inyo ang tagsa-tagsa ka mga panibalay. Door-to-door delivery. And sa mga outside sa Pagadian, we have GNT Express. Mo ang maghatod ganin nyo sa ito ang product package through parcel. Sa pa inyong gihuwat kay ugma pohong adlaw mga higala ang ato ang big time nga schedule alang sa ila ka pagtunol mga higala din kaninyo sa Gracia ug Kalipayon for 2 p.m. and 9 p.m. dero. Mahimo gali sa uban mga higala nga naka TMTM how much more ugma pohon nga matud pa nila na ay kombinasyon nga espesyal kay ilang ito no. Advance congratulations na lamang ha sa tara nato nga mga maka-appeal o sa mga mu-appeal pa lamang. Kung giingon, aron dili na mo mahago, mo bisita sa mga outlet kung asa nga to ang mga target line products na himutang ihatod diha sa inyo tagsa-tagsa ka mga panimalay. Muna ang ato nga latest version. Kinahanglan nga muadto pa kamo sa ato ang mga outlet aron mo palit mo purchase sa ato ang product package tungod kay sa inyong pag-text sa inyong pangalan inyong address ug ang inyong contact number ngadto sa 09-38-002-8888. Mao na unya kini ang tulay aron mamahimo mga higalang mahatagan mo og giya kon guide paunsa mga higala aron maangko ninyo ang ato nga grasya og kalipayon. Ay nakalindot din kay proven and tested na ang ato lamang o ang ato dili lamang sa produkto nga diin makaayo og makatabang gyud sa dunay mga balatian lakip na mga higala ato ang winning number combination subok na subok na. Daga kay salamat dayto o dahil tanan nato ang mga nagtunol og mga balato. Thank you kaayo. Sigana na lamang mga higala basta mosalig lang ta. Mutuo lang ta mga higala, walay imposible. Lagi pa ning kamutan og maayo mga higala sa target line team nga makahatag yun og reliable nga kaning winning number combination sa sweat rest aron matabangan mo mahawas gikan sa kalisod kapit-us o kaapiki sa kinabuhi karon nga panahon. Ang nakanindot din he kay ang produkto lang ang inyong bayaran o ang ato mga igala mga sukid tigpaminaw nga kombinasyon probables alang sa sweat rest mga igala o mga sukid tigpaminaw libre ra na yun kay itunol diha kanina. iya paglangay kay basin unya sunod semana mag-usab na ra ba ang ato ang product package rate. So karon ang ato ang product package rate is 1,200 pesos. Super VIP na ang inyong transaksyon. Pero next week, starting next week, no, magsugod na ang ato ang increase from 1,200 ang atong usa ka set. Mamahimo na siyang 1,500 pesos. Grab the opportunity, mga higala, before it's too late. Ay, daghan nag-ingon, mong appeal ra unya ko. Unya nangandoy nga makatiam-tiam. Ang silingan in town, gasigi nagdaog, gasigi nakatiam-tiam, unya karon. Sige na taon sag-ingon nga... Mo-appeal rin daw kuno siya, pero wa na ang iya kunong silingan. Ubay-ubay na kuno ang... ubay-ubay na kuno ang nadaog. Magali na. Ang ugma, ang unya, og ang puhon. No? Pwede man na ito himuon karon. Kung may... yes, kung... Nibitaw nga gustuhon gyud na agyo daghang mga paraan. Hi Martin D, good evening. Greet lang ko to all FYFC clan. Laras na lang tanan. O sa kong friends, Aljo na Bukatkat, Jollibert Bonsalaw, to a Lonely Girl. It's coming from Micah Andales from Pitugong, Zamboanga del Sur. Request kong song, Susi ng Aking Puso. Again, na siya'y kuhan di ay naday na siya'y susi di ay ni nga tuag ay nga kasing-kasing naday na siya sige akong pangitao ng suki kasusi ng aking puso. Ay. It is now 9 minutes past the hour of 8 o'clock, mga kaibigan. This is my one of kinibito ang akong pinakapaborito yun nga love songs right this very moment. Sa tanan na itong mga naminaw din na karoon, happy listening to all of you and have a great evening, folks.

0: right here on Bell FM.
1: Ni ana ang gamhanan o gay bulungan nga haplas herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-sama, skin allergies o daghang paguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga gas.

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 8:30.
3: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
4: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
3: Skin Shop? Asa man adapit?
4: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
3: Unsa man ilang baligya didto?
4: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
3: Safe ba na ilang products?
4: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop may safe ug legit tanang baligya.
3: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
4: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
5: Mag-skin shop na, mugwa para ka, mu-income pa ka.

Point, Kahit Habang Buhay. This could be from Smoky Mountain. Right here on 106.3 Bell FM simulcast with Radio Bagdi. Yes, there you have Kahit Habang Buhay. Ayun! Kahit Habang Buhay po tayo magdi-DJ. Magandang gabi po sa lahat po ng mga taga-Bagdig, wherever you are, whatever you're doing, just listen. Kahit di lamang po kayo sa 106.3 every day. So, yan po ang pinakamaigi po mga kaibigan, di ba? Aaron, good evening, DJ. Nga guwapo, well, gahigda-higda na ang person kay Gikapoy sa work again, oy! Yeah, magpag-greet lang ko sa ako ang special someone na si Giselle Valenzuela nga mag-amping ka always mahal ko. Request ako og song ikaw pala o hindi ako katulad niya. This is coming from Aljun Simbahon from Barangay Datagan, Pagadian City. Chapter. Thank you so much. Dagan kay salamat ha, sa toong mga naminaw dina all the way from Datagan, Zamboanga del Sur. Alright. Yes, Kahit Habang Buhay. This can be from Smoky Mountain. Only right here on 106.3 Bell FM.

0: music right here on Bell FM.
1: Uy na, may kanian na ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, nay, uy, kung saan mo nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangyoon lang sa nato na biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gyanyo naman ako, dili ko daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kaanin nato ba? Ay, pagdali diha kaunag, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, na problemahan na ganita, ilaang pagyug ko nimo. Asa man dito, nay?
1: Dili taman laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas, og singsing, agihatag itatay nimo. Ako lang yung lukaton puhon, inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: The secret of health. Tanang sikreto nga makatabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan atong pagahisgutan. Kauban si Doc June Alquizar, Doctor of Ministry in Naturopathy, Certified Naturopathic Practitioner, member sa PanMed, Philippine Academy of Naturopathic Medicine. The secret of health. Santon Gold Live Testimony.
3: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Karon yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
4: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Vitamin C, ang nanasidik vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag Sandown Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Sandown. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
5: Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
0: Secret of Health, Health Info.
5: Kaibalo ka ba nga ang Santon Plus Gold adunay gitawag nato nga Taraxerol properties nga nakita sa pagtuon sama sa mga terpenoid compounds, usa-usab kini ka potent anti-inflammatory property nga makatabang especially sa makaigsunan nato diha nga arte na kay mulakaw. Mao kini ang phytonutrients makaigsunan nga gitawag og anti-inflammatory nga dako kay katabang para malikayan ang paghubag ug labi na gyud ug aduna na kay paghubag diha sa imong kalawasan. Tungod kay makaigsunan kining Taraxerol, ginababagan ni ini ang activation sa enzyme nga MAPEK7 ug protein kinase B nga PKB ug AKT nga pinaagi ni ini muhatag kini og pro-inflammatory mediators in microphages. No, money ang kanindot makaigsunan, but pasabot, bag-o muhatag og inflammation ang lawas, ihasang balansihon. Atagan sa niyag mediator balansihon kung kinahanglan ba og dili makahatag og sobra nga paghubag nga mudala og sobra nga pagsakit. Mao dinhi makaigsunan ang potent anti-inflammatory nga makuha nato sa pag-inom og Santon Plus Gold. Og dili lang makaigsunan, matud pagani sa anti-inflammatory investigation study sa mga ilaga kay sa una makaigsunan pagpagatun-an mangud nilang mga phytonutrients nga makuha sa gitawag natog mga tanom, nakita gyud nila no ilang gisulayan sa ilaga nga adunay ear edema, una hubag ang gitawag natog dunggan, og nakita mga kaigsunan sa dihang ilang gibutangan og Taraxerol gipa-intake, no, nakita nga ni kunhod ang gitawag nato og paghubag. O anak kanindot makaigsunan ang anti-inflammatory properties nga makuha nato sa Santon Plus Gold. O na kung ikaw diha, no, naghubag na ang tiil, inihap na ang paglakang tungod makaigsunan sa gitawag natog inflammation because of arthritis, inumi og Santon Plus Gold. Labi na gyud og sige nakag-ihi sa gabi, no? Sige nag-ihi sa gabi unya humanay mog pangihi, murag ko ana kanang init na kayo imong kinatawo makaigsunan. Inumi og Santon Plus Gold kay ang anti-inflammatory ini mutabang para matanggal ang paghubag sa prostate.
0: The secret of
5: it. Muna ang kanindot mga kaigsuna, no? Unya, labi na gyud, kung muginhawa ka diha, mura nagmanaghuy. Tungod kay na kay asthma, naghubag ang agianan sa hangin, papaadto sa imuhang baga. Santon Plus Gold makaigsunan tungod kay adunay Taraxerol nga usa ka potent anti-inflammatory properties. Labi na gyud kung after laboratory nakita nga nitaas ang SGPT. Abot pasabot ni hubag na ang hinahinay naghubag ang atay nga kinahanglan po nimo og potent anti-inflammatory. Matabangan ka sa gitawag natog Santon Plus Gold tungod sa iyang anti-inflammatory properties.
0: The secret of health.
5: Mo na makaigsunan para sa epektibo nga kombinasyon uban ni og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
4: Sun Tone Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Good evening, Philippines! To everyone joining us tonight, you are definitely starting the week with the Big Bang full of fun, surprises, and lot of prizes. Welcome to the 9 p.m. edition of the PCSO Lottery Draw. It's the start of a brand new Lotto Week this Monday, May 25, 2026. Panibagong linggo, panibagong pag-asa para sa Lotto players na umaasang maiuwi ang naglalaki ang jackpot prizes ng Mega Lotto 645 and the Grand Lotto 655. Kaya ngayon pa lang, inuunahan ko na po kayo. Good luck sa lahat ng may mga tickets! Sabay-sabay nating aalamin ang mga winning numbers ng inyong favorite Lotto games. At ang makakasama ko sa pagpapapremyo ngayong gabi, walang iba kundi si Tan. Good evening, Tan.
1: Hello, Green. Good evening to you and to all our televiewers. We are coming to you live via IBC 13 and TATV, pati na rin po sa ating mga social media followers sa Facebook at YouTube. Tandaan, mag-follow lamang po sa official live streaming channels ng PCSO para makasiguro po kayong tama ang informasyon na inyong nakukuha. Truly, it's another exciting Monday night. Kanina po, nabanggit na nga po ni Queen ang naglalaki ang papremyo ng ating mga jackpot pairing games. Pero syempre, hindi rin po pahuhuli ang mga papremyo ng 2D Lotto, 3D Lotto at 4D Lotto games. Talaga naman pong kabang-abang po ang Lunes natin ngayong gabi.
0: Bukod nga po sa pinalaking jackpot prizes, naglalakihan din ang consolation prizes na pwede niyong mapanalunan. Tulad na lang kagabi, dalawang maswerteng Lotto players ang nakasungkit ng second prize sa ating Ultra Lotto 658 game. Bawat isa sa kanila ay may uuwi ang 750,000 pesos na consolation prize. Ang lucky tickets ay nabili sa Novaliches, Quezon City at Lapu-Lapu City, Cebu. Muli, congratulations po sa inyo!
1: Maulit po kaya ang swerteng yan? Ang sagot dyan, aalamin na po natin in just a few minutes. Pero bago po natin simulan ng game time, quick reminder po muna, play within your means. Maglaro lamang po ayon sa inyong kakayanan. Play smart, play safe, and play responsibly. Only 18 years of age are allowed to play in any of the PCSO games, and that includes STL and Scratch It tickets.
0: Alright, to get things started tonight, let's all welcome our Lotto Draw panel of judges from the gaming public.
1: Also here with us are the representatives of the PCSO and the Commission on Audit. Isang magandang gabi po sa inyo!
0: And to assist us with their draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir!
1: Every morning, PCSO conducts the pre-draw procedure to ensure fair chances of winning among our Lotto ticket holders. Ang highlights po ng activity kanina, panoorin po natin. Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
0: Alright, Lotto players, full speed ahead na tayo!
1: Sa naglalaki ang Lotto pa premium na naghihintay lamang kung mapanalunan, let's play Lotto!

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin, ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1TX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1TIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing natulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator, Edwin Almindral Alcoriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Bigwas, with license number 96-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing on.
3: ABC 106.3.

Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Radyo Bagting, alas 5:01 na sa buntag.

0: Alas 5:08 na itong oras sa Kabagdig Kabalgada sa may buntag ganin yung tanan adlaw garon nga Martes sa Pizza 26 sa bulan sa Mayo 2026. Welcome kamong tanan diristo nga pagpanaguban sa programa nga Lanog sa Bagtingan. Sa ngalan ni Bagting 16 sa Vanessa Gagas Tumagmol, ako si Bagting 17 Florence Safima, kaoban ng mga Bagting reporters. Sa iyong nangalap sa mga balitag impormasyon, aron ikatunol, diri sa tuwang tulumanon ang lanog sa Bagtingan. Kamusta sa itong mga katawahan sa kanunay nga nagsunod nining sibyaan? Ingon man, kanunay nga nagsunod sa programa nga lanog sa Bagtingan, aron nga masayod sa mga panghitabo. Sa sulod sa nakalabayng 24 oras sa Kabagtig Kabulkada sa ugalakip na usaba ni ini ang atuang mga negosyante sa atuang mga trabahante sa o empleyado sa gobyerno o ugalakip na usaba sa kanunay sa atuang mga drivers sa tanan nga nagpaminaw magikan sa Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte, Misamis Oriental, Misamis Occidental, North and South Cotabato o gayon man sa Sulu Province sa tanan nga nagpaminaw maayong buntag sa tanan. Alang sa inyong mahinungdanong pabagting o dibakha mga katuyuan, pwede ninyong ipadangat diri sa itong text line ang 0938-207-7614. At ang usbon, Kabagdig Kabalgada sa atong text line 0938-207-7614. Mauna ito ang text line number alang sa inyuhang mga mahinungdanong pabagting o dibakha kung ugaling. Adun na mo yung mga mahinungdanong katuyuan, Kabagdig Kabalgada sa aron nga ito ang mahatagan o pagtagad. Diris ito ang pagpanaguban sa kahanginan sa programa nga Lanog sa Bagtingan. Usa ka oras nga tulumanon nga puno sa makasayuran baka impormasyon nga ngayon ninyong masayran garong adlawa busa kamong tanan plaster na kaya tuan ang sugdan usab or sayran ang uluhan sa mga balita gikan sa tuan nga mga Bagting reporters.
1: Nagpaminaw kamo sa Lanog sa Bagtingan.
0: Sa uluhan sa mga balita, gikan sa mga Bagting reporters sa Kabagting o Gagabalganas. Atong sayran ng dagan sa lagad sa panahon, dakong bahin sa Mindanao, api ulanon paghihapon, garong adlaw. Armas de fuego, illegal drugs, nasakmit sa mga otoridad sa tuburan Pagadian City. Suspect, balhog na. Dugang pa sa uluhan sa mga balita, riding in tandem suspect sa pag-ambush o sa kapamilyahan sa Basilan, padayong gipangita. 106.2 Dugang pang headline sa mga balita, Kabagting o Kabelakadas. Bagong City Engineer's Office sa building sa Pagadian. Gibuksan na, inauguration of blessing, gipahigayon. Ingon man, Kabagting Kabelakadas. Babaeng dili makatulog tungo sa kasama Steven ng Luba, biktima ngayang kaipon, landing sa Balay Tambalanan, Zamboanga del Norte. Construction worker, siko, pasabay bus operation dito sa Josefina. Ingon man, nadole nagpahigay, nagtupad orientasyon alang sa 181 kabenepisyaryo sa lungsod sa Tabina. Konsehal sa usa ka barangay sa Imelda, gipusil patay. Online investment schemes, daghang giingon na biktima dito sa Zamboanga del Norte o sa Zamboanga Sibugay. Dugang panguluhan sa mga balita. 4.5 million na pesos nga kantidad sa gituhang ore mineral sa Sakmit Checkpoint dito sa Lanao del Norte. Bago na iuluhan sa mga balita, dinis to ang pagpanaguban ang programa ng Lanog sa Bagtingan.
1: Bukan na! Bangon na! Lanog sa Bagtingan!
0: Blaster na mga Bagting reporter sa sugdan ta pagtunol sa mga balitag impormasyon. Unahon tang update sa panahon. Lumikan kaya na kung bahin sa Mindanao, apektado matudpa sa mga pag-ulan na karong adlaw.
1: BBC Weather Update.
0: Sa update sa lakad sa panahon, kabagting o kabalgada sa gumikan ka ay matod pa sa pag-asa nga dili paghihapon luwas sa mga pag-ulan ang mga katawhan nga narimuyo sa Zamboanga Peninsula o galakip na usab sa parte sa Barm, sa Sargen, Llano del Norte, Misamis Occidental o sa Palawan. Ginigumikan sa presensya sa southwesterly wind flow nga may magdalag mga pag-ulan o lakip na usab ang pagpanalugdog kabagting o kabalkada sinungdan. Ipahimangnuan ang publiko nga mag-amping paghihapon sa kanunay o dili magkumpiyansa gumikan usab sa nasangpit nga daotang lakat sa panahon nga giingong kinigayod ang magdalag mga kusog nga pag-ulan nga mamahimong moresulta pa sa pagbaha o di bagkaha pagdahili sa yuta. Lakip usab nga apektado sa trap sa LPA ang pipila ka bagya ka bahin sa Mindanao nga doon na sa masinatian nga katag-katag pagbundak sa ulan irbanan sa pagpanalugdog. Doon na paghihapoy posibilidad nga makasinati og mga pagbaha o di bagkaha pagdahili sa yuta ang mga katawhan nga nanimuyo sa mga low-lying areas hinungdan nga dili matutpaghihapon ang ayan nga magkumpiyansa o ingon man ang ubang bahin sa nasod. Sama sa Eastern Visayas, adun na usay kalit nga mga pagbundak sa ulan nga ilhang masinatian gumikan usab sa epekto na easterlies. Matud pa sa pag-asa nga ang nasangpit nga daotang lakat sa panahon na doon na paghihapon kini kahigayunan nga magdala og mga pagbundak sa ulan o ingon man na pagbaha. Samtang Metro Manila og nahibiling bahin sa nasod, makasinati usab kini og jokalit nga pagbundak sa ulan, gumikan na matod pa sa localized thunderstorm. Hinungdan na nga ang publiko, padayong gipasidanan sa pag-asa, nga kinahanglan gayod nga mag-amping sa kanunay, aron na usaba nga dili mabiktima o dili mabutang sa peligro ang ilahang kaugalingon. Samtang sa pikas sa bahin, or labot sa mga balita, ang LPA padayon usab karon nga gibantayan sa pag-asa nga napaghihapon kini gawa sa Philippine Area of Responsibility nga giingong posibleng mahimo na kining usa ka bagyo sa musunod nga mga adlaw. Sa gayon nga mahimo kini nga bagyo kini na ikaapat nga bagyo karong tuiga nga makasulod sa atoang nasod diri sa Philippine Area of Responsibility. Samtang sa bigas bahin, hunas og taob sa Pagadian City karong adlaw apit sa 26 buwan sa Mayo alas 2:31 ganin ang kadlawon, 1.5 metrong gladman sa tubig unang taob. Ang hunas unyang alas 8:55 ang takna sa buntag, 0.4 metrong gladman sa tubig. Subling taob pagka alas 2:47 ang takna sa hapon, 1.3 metrong gladman sa tubig. Subling hunas pagka alas 8:50 ang takna sa gabi na 0.3 metrong gladman sa tubig. Lawman mo subang adlaw alas 5:27 karong buntaga. Samtang musala sa kini pagka alas 5:59 unyang hapon. O kanay kinatibok ang update sa lakat sa panahon, amping sa ganunay, kabagting o kabilkada.
1: 106.6 LL.
0: Ang balitang lakad sa panahon, hatod ganato sa pagipalihuan sa Vitron Vitamins Plus Iron, ang vitamin na makagana sa pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa labutan o mayong vitamina, alang sa mga kabataon o may edad na. Ang Vitron Vitamins Plus Iron na vitamin ang pampamilya, munang ay kabalaka, kaya luwas sa kining pagat-imnon nga vitamina, FDA approved o kini mapalit sa tanang parmasyag butika sa inyuhang tagsa-tagsak ka mga dapit. Ayaw kalimot, vitaminang pampamilya, inom na og Vitron Vitamins Plus iron. Alas 5:18 atong oras kabagdig Balkanas. Dugang sa mga balita ug impormasyon ato ang sayran. Ang balita atong sayran na matud pa 4.5 million na pesos nga kantidad sa gituhang ore minerals na sakmit sa checkpoint sa Lanao del Norte. Ang kumpletong detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
1: BBC Live Report.
2: Nasakmit sa mga otoridad ang iba naman ng 4.5 million nga kantidad sa gituuhang ore minerals ato sa serye sa checkpoint operations sa Barangay Butado ng Kapatagan Lanao del Norte niya doong Mayo 24, 2026. Tulo ka Mitsubishi Fuso Wing van truck ang gikustudiya sa mga otoridad na human mapakyas ang mga driver sa pagbagita og legal nga transport documents alang sa mineral cargo. Nasayran nga matag truck nagkarga og iba naman ng 25,000 kilos sa gituuhang ore minerals nga adunay kantidad nga 1.5 million matag load. Samtang mga driver og truck personnel gidala sa Kapatagan Municipal Police Station alang sa dokumentasyon. Samtang mga nasakmit nga mineral og sakyanan anaana sa kustodiya sa 2nd PMFC LDN PPO pending examination sa Mines and Geosciences Bureau Region 10. Padayon pa usab ang investigasyon sa mga otoridad aron matino ang gigikanan og destinasyon sa mineral cargo. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell of M og Radio Bagting
0: 6.5 Alas 5:19 na itong oras sa muna gingon kabagdig kabalganas nga asa na pagkanigikan ni nasangpit nga ore minerals nga nasakmit no, sa mga otoridad dito sa May Lanao del Norte. Panidak pa sa mga otoridad ako alkansing gobyerno nagingon nga kinahanglan gayud pahugtan sa mga otoridad ang pagpakigbato kanining pagpahigayon rather og checkpoint aron nga mababagan ang mga kontrabando nga iagi sa mga checkpoint kabagtig kabalkadas. Gawas lang niadtong mga luwag ra kayo checkpoint kay kana dali usab kayo nga malutsan na sa tuang kining mga katawhan nga dunay daotang tinguha. Dugang pa sa mga balita at impormasyon, riding in tandem suspects sa pag-ambush o sa kapamilyahan sa Basilan, padayong gipangita. Ang kumpletong detalye sa maong mga balita, pinagi sa report ni Bagting 28-29, Kim Varkining si Cheryl Onyot Lirazan, ang ato ang sayran, mahinining riding in tandem suspect kabagting o kabalkadas.
1: BBC Live Report.
3: Padayong gipangita sa mga otoridad ang wala mahiling riding in tandem suspect nga responsable sa pagpamusil sa usa ka pamilyahan niadtong Domingo sa gabi, Mayo 24, 2026, sa sitio Buhi Iris, Barangay Parang Basak, Lamitan City, Basilan. Sumala sa report, sakay sa multicab ang biktimang si Harry Angon ug iyang pamilya gikan sa Barangay Baimbing padulong sa Barangay Parang Basak sa dihang kalit silang gipaulanan og bala sa mga suspect nga nagsakay og white plate number Honda Beat mga motorsiklo. Human sa insidente, misbat ang mga suspect samtang dilusad gilayon sa militar o kapulisan ng Hot Pursuit Operations aron mailhan o madakpan ang mga responsable. Bisan sa kalit nga pagpangatake, nakalingkawas sa kamatayon ang pamilya bisan wala pagikumpirma sa mga otoridad kung adunay naangol sa insidente samtang padayon usab ang investigasyon aron masuta ang motibo sa maong pag-ambush. Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding
1: 106.3 FM.
0: Sa itong pagbalik, kabagdig kabalkada, sa dugang pang detalye sa mga balita at impormasyon, dari paghihapon sa tulmanon ang lanog sa pagtingan alas 5.22 na sa buntag.
1: Buntag na! Bangon na! Lanog sa pagtingan!
0: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
4: Lumbi pud ding San Miguel Litro. Share-share taning litro ha. Uy Carl, paliwag sa kinilaw bi.
5: Oh, ito
4: Carl!
5: Palihog gani sa litron!
6: Carl, palihog po ng bupis, please!
7: Oh! Nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Dro! Oy! I-share po, be!
8: Kung barkadahay, parihas tanan! Share-share sa San Miguel Dro! Kananay, o katawanan! San Miguel Dro! Share sa kalami!
9: Ihatagan ini Carl ang bill!
5: Carl? Asa man si Carl?
8: Drink responsibly. San Miguel Dro. Adto na sa pinakaduol nga kananan ug imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
10: Experience the best accommodation from a hotel. The new
11: Pensione de Eliana.
10: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
12: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
13: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong sulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong bigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
12: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
14: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
15: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon, hayahay na pud ang paminaw.
14: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.

0: Malinaw kamo sa Salano sa Bantingan.
1: Alas sa 5.26 na doora sa Gabag ng Gabalgadas, balik na dinis itong pagpanaguman ang programang Lanog sa Bagtingan. Nang sibiyan paghihapon sa Radyo Bagting, Gabag ng Gabalgadas, nag-single face paghihapon. Ang diya sa palpalan mo nang sa EM lamang tamadungog garon. Sa Msurikuan, Basinunya o pwede nang manyuhan ng malihok. Kaganina pa ng kadlawon dihang napita. Sige mong tawagan, sige mong kabalo mo tubag. Butag pa mong hotline, di man yung mutubag. Yung tubag na, sa iingon. Atuan daw. Ah, sige. Alas 5.27 na itong oras sa Gabag ng Gabalgadas. Sa pagpadayon sa mga balitag impormasyon at wang sayran na dugang pa sa mga balita. Balita gikan sa BBC News sa Center, kabahin usaba nining programa sa Dole Gabag ng Gabalgadas. No? Nga ang Dole, nagpahigayon, nagkini sila o orientation na, tupad orientation na alang sa 181 ka mga benepisyaryo dito sa lungsod Stabina. Ang kumpletong detalye sa iranta sa report ni Bagting 27 Darrell Ayaay.
0: BBC Live Report.
2: Dag pahigayon og tupad orientation program ang lokal nga pagamhanan sa Tabina sa Buanga del Sur alang sa 181 ka benepisyaryo sa maong programa nga gipasiugdan sa Department of Labor and Employment o DOLE. Ang kalihukan gipanguluhan ni Mayor Johnny Bader Malaco uban sa mga opisyal sa munisipyo aron mahatagan ng hustong impormasyon ang mga benepisyaryo kabayen sa mga buluhaton, guidelines ug benepisyo ilalom sa tupad program. Gipasabot usab sa mga opisyal ang importansya sa kooperasyon ug disiplina aron masiguro ang hapsay nga implementasyon sa programa nga naghatag og temporaryong trabaho og dugang kita sa mga displaced og marginalized workers sa lungsod sa Tabina. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Belfem og Radyo Bagting
1: 106.6. Congratulations sa tuang 181 ka mga nahimong benepisyaryo sa tupad. No, dahil sa akin yung pinagi sa programa sa Dole Gabag ng Gabalgadas, Lungsod Stabina. O nagingon nga pinagi yan ini, mahatagan nun niya o basin man lang, o hamubo, bitaw nga pagtrabaho ang atuang ang napiling mga benepisyaryo. Pero at least matabangan sila ba nga dunay saktong income, no? Kaya pa, ay, sa utama sa'yo pa, napulo kaadlaw, kining tupad. No, napulo kaadlaw ang ilahang pagtrabaho Gabag ng Gabalgadas o gahasuwilduhan kinislag minimum ang ilang inadlaw. Sabay na lang na makatabang sa ilahang tagsa-tagsa ka mga pamilya. Samtang kagahapong adlaw usab Gabag ng Gabalgadas ang lungsod sa Tabina, pinag-iusab sa pagpanguna ni City Kona ni Tabina Mayor Johnny Bader Malaco. Nagpahigayon kini sila og surprise drug test Gabag ng Gabalgadas sa iyang mga empleyado. Manigingon na matutpan ni Mayor Malaco nga tinguhan ini nga mahimong luwas sa illegal drugs ang tanan ng mga empleyado no sa lungsod sa Tabina aron nga masiguro nga drugs free or work drugs free ang LGU Tabina. Aduna gipahigayon nga surprise sa drug test. Ayan kayo naman, ito nagkalabay ng tuig. Aduna sa iya surprise drug test gipahigayon ni Mayor Bader Malaco. O aduna ay pipila ka mga empleyado ang nagpositibo nini sa paggamit sa illegal drugs. So hinauta na pinagi kagahapon surprise drug test. Kaya wala na yung nagpositibo. Kung galing aduna may nagpositibo Gabag ng Gabalgadas. Ato ang manghinautang mahatagan na sa kinesiya o hinalian o dinalian nga kining pagtagad sa tuang amahan sa lungsod sa Tabina. Noon sa mga sanctions nga mamahimo nga iyahang atubangon mga Gabag ng Gabalgadas. Gawata masayob katong nakalabayng tuig. Gawas nga natangtang Gabag ng Gabalgadas sa iyahang trabaho. Ipailalom sa rehabilitasyon, no? Gipailalom sa rehabilitation Gabag ng Gabalgadas, giparihaba ang kining drug suspect. So dire karon basin unya o gaduna na pay positive sa drugs, no? So muna nga atuang panghinauton nga kung sa ugali nga dunay mga drug suspect, kini ang mahatagan gilayon og intervention na pinag-istabang sa LGU Kabagtig Kabulkadas. So good job, no? Congratulations ni Mayor Bader Malaco sa Tabina. Sa inaot paunta, ngayon nani po ang buhaton Kabagtig Kabulkadas sa uban ng mga kalungsuran. Kanunay nga magpahigayon o surprise drug test gastuhan sa LGU. Kay mahal ba ya ang kit niya na, di ba? Mahal ang kit yung kining gamiton sa drug test. Muna ang mas maayo, nga doon na gayo surprise drug test kay aron ang ato ang mga empleyado sa gobyerno tarong nga makaalagad ngadto sa publiko. 106.6 Alas 5.32 na itong oras sa Kabagtig Kabulkadas. Sa pagpadayon sa mga balita ga impormasyon at ang siren. Balita gikan paghihapon sa BBC News Center diri sa siyudad sa Pagadian na gumikan kaya ang bagong City Generators building diri sa Pagadian City hingpit nang gianagurahan kagahapon adlaw. Ang kumpletong detalye pinagi sa report ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirasan. BBC
3: Live Report. Makapahimulos na ang katawhang pagadianon sa mas modernong pasilidad human opisyal nga gibuksan ang bagong City Engineers Office Building sa Pagadian City kagahapong adlaw, Mayo 25, 2025. Gipangunahan ni Pagadian City Mayor Samico ang inauguration o blessing ceremony uban sa ribbon cutting o unveiling ceremony isip simbolo sa opisyal nga pagbukas sa mong building. Atol sa kalihukan, gipresentar ni City Engineer Engineer Gloria Samson ang bagong opisina og mga pasilidad niini nga gilaumang makatabang sa pagpalig-on og pagpasayon sa serbisyo publiko alang sa mga residente sa Dakbayan. Sa mensahe ni Mayor ko, iyang gipasiugda ang padayong paningkamo sa lokal nga panggamhanan sa paghatag og epesyente, organisado og mas maayong serbisyo ngadto sa katawhan isip kabahin sa pagpadayon sa kalambuan og modernisasyon sa Pagadian City. Bagding by din

Bancoro. Ingon man usab si Doktora Wivina Bancoro, si Dr. Vian Tolido, ingon man si Dr. Carlo Tago, o si Dr. Heidi Abalie. Okay? Mao ka na siya ang General Dentistry Kabagtig Kabalkadas dinha sa Camp Health. Muna ay napaglangan. Basta kay magpa-konsulta mo sa inyohang panlawas, digid siya mutubag. Napapaginig ka mata ba? Sa'yo pa magugayo? Muna ka-alarm siguro, na nakakuha siguro na siya, nalingaw ni siya o kining party-party kagabi eh. Oh? Kaya itong paningkamutan ito nga makuan, makuntak. Bahin na niini lagi kabagtig kabagtig. Ay, le, okay. Kadali lang ha. Okay.

0: Alas 6:36 atong oras sa kabag di Kabulgada, sanay na sa linya karong nga mga orasa ang atoang viral nga vlogger deres dakbayan sa pagadian si Tig Zamboanga del Sur. Kon diin ato ni hinabion karon kabag di Kabulgada ang nag-viral nga vlogger human sa iyang content nga iyang na-post samtang kini ang anaa nagbakasyon naglingaw-lingaw ana sa Siargao kabag di Kabulgada siya. Ada karon sa linya ang atoang viral vlogger sa pagadian setting mao sa St. John of Flores. Sa Sir St. John, good morning, sir.
1: Good morning, sir.
0: Sir St. John, kumusta ang imuhang kabuntagon or kumusta magkakaroon after nga nag-viral ka og taman o nakabaton kag bash sa mga imong supporters or bisit pagdili nimo supporters?
1: Na-adjust ako ang kakulba karon kasi siyempre napakot din sa isla pero naanad naman ko dayon. Moto nga, okay na.
0: Mm-mm. Sir, unsa ba ang pwede ba nimo masaysay kini bitaw nga before nahitabo nga nag-viral ka nga mianha ka diya sa Siargao, sir?
1: Pag ang niyano jud ko diri sa Siargao, pag human sa kuang klase kay syempre wala mo kay mahimo diri sa pagadian din. Content creator ta so syempre kinahanglan ta magbuhat og video.
0: Mm-mm.
1: Then, at mauto siya, katong nga time nga nana ko diri sa Siargao, pag abot yun ako diri, wala na ko lang gibuhat, kundi maglaag-laag, magparty-party, kaya siyempre mamaya itong gianhit niya.
0: Mm-hmm.
1: Dayon, katong siya nga time, second day na ito na ako diri sa Siargao, dayon, mauto nga, siguro mga ikaupat na ito siya nga spot nga mong nagtuan, dayon, dili ko bayay nga nakaduulang mga laganan diri sa Siargao, so mauto nga. Surfing area to siya sa Pasipiko.
0: Mm-hmm.
1: Sa Pasipiko. Dahil pag humana to sa Pasipiko, mga nagbayad ko 500 sa katong surfing o sa katong tawagan ng coach, instructor. Yan, nagbayad ko 500 sa videographer. Yan, pagawas kid na ko ato sa katong Pasipiko sa dagat, sa surfing area, nakita na ko si ma'am. So, wala ko lang nabuhat. Anak ko sa mong kaugalingon niya. Wala ko lang gibuhat diri kundi mag-vlog lang sumoto nga i-try na ko approach si ma'am. Then wala ko nag expect nga yun ato ang scenario nga mahitabo so ilabay ra pud na ko din gipangutana na ko siya kay gipangutana na siya are you okay ma'am? I said yeah I'm okay but can you please put it in the once the yung scenario din. So simple kinto kay mag-expect na mag-viral tong yung ato nga scenario di ba?
0: Okay.
1: Sumoto
0: sir,
1: siya.
0: Okay. Sir, another is yung pangutana na ko is aware ba ka nga wala pa punabot sa imuhang huna-huna nga kung i-upload ni mo ni nga video nga katong gibadlong ka sa kining usa ka foreigner kay ulan nun gigag mga pagsaway?
1: Ay, wala dyan ko nag-expect na sir kay pag-upload na ko na nga video, click na ko sir kay wala na ko time nga mag, syempre wala sa isla, wala na ko time nga mag-edit ko sa mga video kay syempre nagbayad biya ko hotel per night, nagbayad ko motor per night. So kung unsay ma-upload na ako, mauna na ma-upload na ako kaya wala na ko yung time mong edit diri sa Islamang good.
0: Mm-hmm. Sir, before ka nag-viral, anang isa ni mo ka-content, kining content nga gatong gi-badlong ka sa foreigner, doon na po yung mga nanggawas nga video nga naghihapon diri sa kining isla kakaroon, nga gatong nga nangayo kag mga pagkaon. Unsay imong reaction na sir, nga daghan ang mga tao nga gisaway kag taman do na kay pagkadamak dayon unsa imong kining gibuhat diri sa pagadian is gidala nimo diha sa Siargao nga wala ka

0: ni idaan ko na pwede ba diya sa lugar, sir? Unsa imong kinreaksyon ni ana?
1: Kuan mo ko, sir. Sama sa kuang gipo sa social media, syempre, that content is inspired by Boss LB. So, wala po ko nag-expect nga, katong nga mga content di ay is bawal sa ilang culture dito sa shirt daw. Dayon, ako ka nang ginatrevent ako kung kagalingon niya. Dalon ako ang halal niya pagkadian. Pero, on the spot, nungod ako mga content, sir, on the spot, but actually, katong nga mga tao, katong mga kabayi is roommate sa ito na ako. Kauban na dito na ako sa hotel. Kauban na dito na ito din. Wala lang yung catch up sa kung huna-huna ba nga Pagadian. Kasi siyempre, 1 year na ako nag-stay sa Pagadian. So, mauto nga. Kung ato akong naingon. But actually, then mauto nga, na-kuan ako sa kung kagalingon, na-dungog na ako sa kuha mga ka-travelers nga. In PA sila, no, permanent address. So, mauto nga. Ito na ito na dahil na akong ginaingon sa kung may mga tana sa kuha. Kaya para wala ko nga lugar nga madala bitaw nga madalahi sa kuha mga saipanan.
0: So, sir, pwede mga tana, taga-asa gyud ka? Dari sa mga Del Sur?
1: Ako, taga-kuha gyud ko, taga-gipos gyud ko, bagong Oroqueta, gipos sa mga Del Sur.
0: Okay. So, karon sir, no, kay magsunod-sunod na magundi ang imong pag-viral, gikan atong bulan, paghaman katong sa Minteryo, dayo nabutang pa sa LTO, dinhantod karon ikaupat maoning diri sa Siargao na ka, sir. Sir, unsa imong nakatunan? Imong lesson nga nakuha, sir, gikan sa mga napuno kag mga pagsaway?
1: So, akong lesson nga nakatunan sa iyon anang pamaagi bitaw, no, kay kanang kana bitong magbag-o na mag actually gabag-o naman jud ko, pero lahi magudpod siya nga scenario bito, pero dili gid malikayan ba nga makabuhat gyapon ta og mga kasaypanan. So mas so sama sa kong gibuhat nga, sama sa kong gingon nga magbag-o na ko, so magbag-o na ko content. Actually vlog ato ang pangita, pero kinahanglan nato ibutang sa atong alipatakan nga dili ta na natong gibuhat is good impact sa mga tao.
0: So sir, ang ato ang LGU diha sa Siargao, pinaagi ni Councilor Kerchu, ang chairman sa Committee on Peace and Order, Public and Safety and Accountability, nagpagawas og official statement, murag nabasa na ni mo sir, gipatawag na ba ka sir sa ilaha para ma-settle nimo ning mapagawas pud nimo or mailahang imuhang mapabati ang ila imuhang side ngadto sa ilaha?
1: Actually, na ako ikuha na po ko interview karon sa Siargao, mga 7 yata to or 8 p.m. today. So, mauna lang po ito akong gihulat karon kung unsay ilahang iingon sa kuha or i-advise sa kuha. So, mauto akong gihulat karon.
0: Oh, okay. So, sir, sa imuhang kining life kay basin pa og napuno kag bash, pero lagi kay content creator man ka, nakita maguna ko sa imuha is basin pa og napuno ka og mga bashing, wala ka nagpa-apektar niini, gumigan kay sa imuha lagi kaingon nga usa man ka vlogger, at the same time gusto lang nimo mahatag kalingawan. Unsa ang imuhang mahatag nga assurance ngadto sa publiko nga unsa man ipadayon pabaghapon nimo ning content nga mangayo og mga pagkaon, then pagkahuman magbuhat og mga maka-viral pagihapon nimo sir nga makahatag og kasakit sa ulo sa uban nimo nga mga viewers?
1: Ako ang mahatag na assurance sa mga viewers is naghimo na ko og mga content nga ika-inspired sa mga manglang taway o kanabitong na sila makatunan sa kong mga video. But actually, kanina mga video is gagasto mangin ko nga, gagasto mangin ng spend mangin ko kwarta ng education. So, ako ang gikuan nga ihumano na lang nako ning mga video dahil na ko mga bag-o nga video karon nga gihimo nga ma-inspire ang mga manglantaw. But asad sa mga bashers, anad na kay kuan sa ko ang trabaho man gud sulod ko ang vlog, medyo anad na kay ko ba kay syempre dili ta ta kay kasarata na vlog, so pagahiay na lang kita kasing-kasing bitaw kana na lang gyud.
0: Sakto gyud sir, kamo ni giingon ang vlogger yung magod ka ng mga panahon na mura og kining mga artista, kinahanglan, bahalag i-bash ka. Importante nga magpadayon ka sa imuhang tinguha.
1: Nanag yun.
0: Oh. Ginawad yun na. Muna yung sir. Sir, pwede mong utana, wala ba ka na ni-action o nagibatig ka balaka? Sir, kaya tayo mong content nga mangayo o pagkaon or kanon bitaw ng mga sobra bas mga tao, sir. Anyway, kung sa man siya, sir, sobra ra ba gini nila or gipabutang ni mong dili. Tuyo?
1: Dili, sir. Ganang, ano na, sir? O, senaryo na, sir. Dili gina nila sobra, sir.
0: Oh.
1: Ay, asay na tong coke. Asay na tong coke. Asa na tong cook, sobra gito siya sa Amerikana. Pero kapag mga gipangkaon ako sa katong karinderya, contento to siya, sir. Ako wa gitong gipalit, ako wa tong gibayran, ako wa tong sudan. Yan, sama sa kong giingon, two travelers na ko to siya ng mga tao. Kanang, kita ba ng kauban ng hotel, then kauban din na ito nila nangaon. Then contento to sila, siyempre, wala. Pag-usapang lang to sa mga viewers, makaingin sila nga, nangayo ko datua. Pero in reality, kauban niya ito ng haon, kauban may hotel, ano ba, hiligod nga ka ng, siyempre naman wala ka, punta kay magkasakit at diri, sakit at umaangko, ninig-uli na ito, di ba?
0: Sakto yun, sir.
1: So, ibayaran yun ako ito siya.
0: Okay. Okay, sir. Ang imuha na lang pagpangayog dispensa, tagaan tayo kahigayunan, sir, nga makapangayo o pasaylo sa imuhang mga followers, sa ito mga sokin ni Kuminaw, Dres Pagidan City, labi na nga, subong palandungo no gumigan kay sa imuhang mga post kagabi eh daghag mo message sa imuha kay gusto kang sumbagon nasuko kay sila sa imuha kay murang nakahatag kag kaulawon diri sa Pagadian sir at the same time sir basendo na kay mensahe ni Mayor Sammy kay kaniya tur ba napatawag ra ba kang Mayor Sammy gumigan sa imong content go ahead sir
1: kuan lang para sa kuan lang gusto lang pugo mangayo pasay ispinsa sa ako ang ako ang mga content kay labi na nadala na ako ang lugar nga Pagadian kung iin ako nag-stay for 1 year kung ako nag-eskila. So, gusto lang ang mga ayaw pasaylo labi na sa ako mga kailada na siyempre manggod kay na imungid na ako diligid sa likayan nga maingon ako ang Pagadian nga taga-Pagadian ko din damay-damay na mga content creator po, anana, dayon na nag-post, na nadala pa na ng katibukan sa Pagadian o Zamboanga del Sur. So, gusto lang ko mangayo o pasaylo sa akong nabuhat. Actually, nangayo na ko pasaylo, pero gusto na ko balikon o pangayo o pasaylo na dili na ako utruhon kung unsa ko ang nabuhat karon.
0: Sa imo mga kauban nga content creators sir diri sa Pagadian City nga do na poy uban nga kaniadto inyo muhang kauban imong higala pero karon kay murag talikda na ka at the same time gibaming usa po sila sa ning bash sa imo ha unsay imong mensahe
1: sa katong mga kailala ko nga nang bash ako I hope siguro makasabot ra pud sila kung nanong nabuhat na ko to kay syempre kuan biya ka na content creator po sila.
0: Mm-mm.
1: So, tanan bitaw, buhaton to earn money on social media or followers, kung unsa man views. So, I guess makasabot ka po sila sa kuang side.
0: Okay. So, lastly na ako pautana sa imo, sir. Pila ka porsyento nga makakita ang imong mga viewers o imong mga followers nga after ani nga nag-viral ka is mausab na ang content nimo nga makapa-inspired na sa tuang mga katawhan labi na sa mga kabatanunan nga usa sa mga naglantaw po sa imong vlogs
1: tagaan ako sila og 101% assurance nga after ani nga viral video makakita na sila og kabaguhan ug makakita na sila og inspiration sa kuang mga bagong content nga i-release.
0: Okay. Sir St. John na Flores, salamat kayo sa time o sa mong oras, sir, nga gigahin din sa Radyo Bagdig sa BalFM, sir.
1: Salamat po kayo, sir. Salamat.
0: Okay, salamat kayo. Mato ka Bagdig Balkada sa si St. John na Flores, ang viral vlogger din sa ato ang probinsya sa Zamboanga del Sur. Radyo Bagdig. Sir, salamat kayo.

0: Hala sa 49 na itong oras, kabag ni Kabalkadas, mauto ang vlogger, no, nga si St. John na Flores, dali sa Zamboanga del Sur, so, taga bagong Rokita Gipos ang si St. John, no, nga 1 year matot pa siya nga nagstay dali sa Pagadian City, mauto nga nangaya siya o ga dispensa, pasaylo sa iyahang mga followers, ayon man sa magkatawang sa Pagadian, human nga nadalahig lagi gumikan sa iyahang content kabag ti Kabalkadas. No nga gi sita in town siya og matawag tag foreigner gumikan atong MT can no sa soft drinks nga iyahang gipangayo din yung gilabay kabag ti Kabalkadas. Ug uban pa nga mga nag-viral niya nga video nga kunyong kahinumduman lagi gipatawag na ni siya kaniadto sa atoang amahan sa syudad sa Pagadian gumikan sa content ni ini nga nagtuo ang kadaghanan nga nakabato na in town ni siya og kining nakakatuo na ba sa iyang mga sayop nga nabuhat pero lagi mo nagingon tawo ra man gunta no tawo ra ta kabag ti Kabalkadas nga masayop mo na nga usahay di gyud malikayan nga do na gi mga kasaypanan nga mabuhat pero at least ba no nga the more ka nga masayop the more ni mo na siya himuon nga imuha nga mga lessons nga nakat-on kabag ti Kabalkadas no makat-on na makakat-on ta kani ana aron nga di na ka ma-aware na ka, di na ka mubuhat pa o walain pa nga mga content no, nga dili makapananaw sa uban is dili maayo. So, muna giingon. Tinood itong giingon ni St. John Flores nga as a vlogger, pag-ahiay na lang yung kasing-kasing diring napita. Kay kung ugaling lagi po, no, di na ay na lang mo pag content creator, kuno galing usa ka bash pa lamang sa kita na kaayo mo, di ba? May normal ra gina ang basin kinsa karong mga panahuna is dali kayo mo bash, no? Ulti mura bitog mga perfect sa kanunay o mag perfect ilang kaugalingon. Anyway, mo ni giingon ha nga every mistake do na gayoy mga pagtulun-an nga makat-on. So hopefully nga sa St. John, no? Okay, matud pa niya nga after ani nga nag-viral niya nga kining post, no, nga iyang nga content kay 101% matud pa nga aduna nay kabag-uhan sa iyang mga content. So tunay panghinauton nga mausab ang iyang content basin og maparihan na ni siya ni Julius. Ni ba to iyang partner nga si Julius nga si Julius karon kay gidayeg na sa mga tawo kay ang iyang content kay katunang gitabangan niya tong nagbuhat og balay. Nagpalit og mga iyang ipalitan og mga unsaman mga kining gamit sa panimalay itong yang gitabangan niya, gibuhatan niya o gabalay itong isa ka tao dira sa may rotunda. So inana ba? Ngayon itong content ka makapa-inspired, no? Kaya ang content man God, once content creator ka, manigingon nga, dapat inspiring. Pero lagi po, kung inspiring raman God ang imuhang video, no? Puro inspiring, usahay, dili kayo mo, trending. So unlike aning ingon-aning mga gibuhat, trending gi kakanunay kay i-bash man ka the more ang bash the more money dali man ka pila paldo ni St. John kay gi-bash og taman pagka ni dakuha og kining income di ba so ni giingon nga mo ni usay pod na uban nga mga content creator kay gusto nga magpa-bash di ba kini bitaw magbuhat og mga content nga dili maayo karon nga mapuno sila og bashing kay didto mag-million na dayon ang ilang mga views. Sila mo'y makasapi og taman. Yakamong mga nag-sige og shared post di ana, nagyawya og taman, mura namong nangugat sa kasuko, wala ra gihapon, wala mo'y na-income kontra sa iyahang inyong ikasukan nga nakakuha og kwarta, naka-earn og income sa video nga inyohang ikasukan og taman. Di ba? So muna, kabag ti Kabalkadas, muna yung, hala sige, hinaot pa unta, no, nga, aduna na'y nakatunan sa St. John, sa iyahang mga sayop, aron usab nga sa sunod is dili na ni siya ulanon og mga pagsaway no kay ang mga uban imong content creator sa iyang post ang katong ingon nga lesson learned na niya na sige lang ingon nga sige lang kag ingon nga lesson learned wag yapon ka nag-usab di ba so sinjan manginaot mi sa Radyo Bagbig sa Bell FM nga kuno sa man imong mga sayop nga nabuhat karon nimuha ni siya nga mahimong matul-ed ba, no? Mausab ni mo ang imo mga content, naragya po ni mong content kung unsa man, pero ayun na ng mga content nga makahatag o kuat, dili maayong talanawon o imahe, no? Sa uban, labi na sa kalugar kabag ti Kabalkadas, no? So, anyway, wala ko yung oras. Salamat kasi yung pagpaminaw. Salamat kayo sa time, sa oras. si ato ang na-interview nga sa St. John. Kay busy pa punto siya. Tuloy-tuloy na to iyang mga interviews karon. Nagiingon nga kung wala siya ng labay o gakuan bitaw kining empty can, dili ni siya ma-interview, kunin ni tan o gamit niya aron interviewon. Sa Pagadian City lang, pila ka radio station ang iyang mag-interview karon. Kita lay na una. Bless ra kaita kay kita na una diri na pita. So anyway, wala kay oras. Salamat kasi pagpaminaw kabag ni Gabal Gadas. Hangtod na lamang sa ugma pong adlaw diri sa Tantol Manon ang bagtingan sa katawhan. Ako si Bagting de Siete Flores FM, maing buntag ganin yung tanan alas 6:55 sa buntag.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagbigyan sa katawhan.
2: Lumbi po ding San Miguel tro. Share taning litro ha. Uy Carl, palihog sa kinilaw bi.
3: Carl!
4: Palihog gani sa litron!
5: Carl! Palihog po ng bupis, please!
2: Oh! Nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Hydro! Oy! I-share po, babe!
6: Kung barkadahay, paringas tanan. Share-share sa San Miguel Hydro. Kananay, huwag katawanan. San Miguel Hydro. Share sa kalami.
2: Ihatag gani ni Carl ang bill.
5: Carl! Asa man si Carl?
6: Drink responsibly. San Miguel Hydro. Adto na sa pinakaduol na kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
7: Si Ma'am Annabelle, nag-drive siya.
8: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
7: Mm-hmm.
8: Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
7: Thank you very
8: every
7: much.
8: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
7: Tama.
8: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ania na ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
10: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
11: Samsung Lucia 45, kining akong kilid, nagsigig sakit, tagak magugko sa andanan, sakit, gib kayo bangon. Unya, patsikap ko, deto, naapod ko hugaw bitaw nga, huwag daw kagawas. Ninginom ko Sandown Plus Gold, mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, gid kang pamati ron. Salamat, Sandown Plus Gold.
10: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
12: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
13: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
12: Sed Kogon Herbal Capsule.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 7 on top sa buntag.
2: BBC Bagting Balita.

0: Balita. Lunes, hangtod sa adlawng Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Mga kabagting o kabalkada, kumusta o maayong buntag ganinyong tanan? Adlaw kita karon ng Martes, Pizza 26 sa bulan, sa Mayo, tuig 2026. Welcome sa BBC Bagding Balita, alas 7. Live kita karon mabati sa duha ka mga sibihan ni Laoms Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Ball FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usap kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Bagting Entertainment. Lakip na usap sa Radio Bagting News official Facebook page o sa Radio Bagting mobile application.
2: BBC, BBC, Bagting, Balita!
0: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, posibleng epekto sa El Nino ang ngayang pangandaman sigon pa sa OECD.
3: Kapin 3.69 million settlement gipahigayon sa Dole 9 alas 88 katrabahante pinaagi sa SENA program.
1: Pagadian City nakadawat og Excellence in Infrastructure Governance Award gikan sa DILG.
3: Sa uluhan sa balitang regional, asawa na nawagan og tabang kalabot sa pagkidnap sa iyang bana sa Cebu.
1: Lalaki patay human gipusil gawa sa KTV bar sa Tagum City.
3: Sa mga balita sa kauluhan, pagbutang kang Senador Francis Tolentino isip bagong miyembro sa Dole, palipayong gidawat sa Union of Congress sa Pilipinas.
1: Pilipinas o UAE, nagtinabangay kon magtinabangay aron palapdan ang healthcare coverage para sa mga OFW.
3: Sa mga balita sa gawas sa nasud, video sa 33 ka oras nga tensyonadong pag-atubangay sa Coast Guard sa Taiwan batok sa China gipagawas sa Coast Guard.
1: Shenzhou 23 spaceship sa China malampusong napalupad.
3: Sa balitang negosyo, fish unloading sa nasudnong fish ports mikunhod sa bulan sa Abril.
1: Sa uluhan sa balitang sports, sa Krisha May Taharos, first gold medalist sa Palarong Pambansa 2026 sa Athletics.
3: Sa balita sa kahimsog sa panlawas, 51 ka bag-ong kaso sa HIV matag-adlaw ang natala sa Pilipinas, sigon sa Department of Health.
1: Samtang sa nasayod ka ba, corner? Nasayod ka ba? Kung unsa ang pinakamahal nga cellphone?
3: Samtang sa balitang showbiz, Rico Blanco, andam gihapon mangitag karelasyon.
1: Magkatong mga uluhan sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Bagting 28, Kimberly Namuag.
1: Ako sab si Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita, alas 7. Tod ka nato sa Pagadian Junior College.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita!
4: Sintay sa isna ang PJC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PJC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PJC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubo sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa Strengthened Senior High School Curriculum. Ang PJC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alas sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer o football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team. Jaro Andres Libarnes sa Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners. Be one of them. Be like them. Avail now sa ASC Scholarship sa Grade 7, First Camp, First Serve Basis, Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!
1: O karon sa detalye sa atong mga balita, mga kabagting o gabalkada.
0: BBC, Balitang Lokal!
1: Gibutyag karon ni OCD 9 Regional Director Attorney Ruel Halanes nga nakikutay na ang ilahang buhatan ngadto sa Department of the Interior and Local Government kun DILG Region 9 aron mahatagan og direktiba ang mga LGU sa pagpangandama sa posibleng epekto sa gilauman nga El Nino sa Zamboanga Peninsula. Matud pa ni Attorney Halanes, tinguha sa ilahang buhatan na nga karon pa lamang mangandam na daan ang mga LGU sa labi na sa hilisgutan ng pagkaon og tubig kay mao kini ang sagad problema nga masinatian sa kadaghanan panahon sa hulaw. Samtang nagpabiling dakong hagita sa ilahang opisina ang pagpasabot sa mga katawhan mahitungod sa El Nino tungod kay nagtuo ang kadaghanan nga wala nay masinatiang mga pag-ulan kon adunay taas nga init o hulaw. Sa katapusan manghinauto na lamang si Attorney Halanes nga pagpalig-on kon sa matag LGUs ang ilang contingency plans, information drive, water conservation measures o guban pang lakang aron masiguro ang kaandam sa komunidad sa umabot ng mga bulan ilabi na nga gilaumang mulungtad pa hangtod sa tuig 2027 ang masinatiang hulaw.
3: Sa laing detalye sa balitang lokal, malambusong napahigayon sa Department of Labor and Employment Regional Office 9, pinagi sa Zamboanga del Sur Field Office ang amicable settlement gamukabat sa 3,694,663.37 nga nakabenepisyo sa 88 katrabahante. Personal nga gisaksihan ni DOLI 9 Regional Director Albert E. Gutib ang pag-release sa settlement amount ngadto sa mga apektadong trabahante ug ipasabot usab ang mga programa sa gobyerno alas sa displaced workers. Lagip ang job referrals, pinaagi sa PESO, livelihood assistance ubos sa DILIP, skills training sa TESDA o social protection benefits sama sa SSS, involuntary separation benefits. Ang settlement naglangkob sa separation pay, holiday pay o service incentive leave. Claims na resulta sa labor saving devices o redundancy measures sa usa ka lokal kon na local gaming company. Nahimong posible ang mga kasabutan pinaagi sa single entry approach kon sana mechanism o mediation efforts ni CEAD Officer Engineer Sahimar Sarabi na nagtugot sa malinawan o patas ng resolusyon sa labor dispute.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, nakadawat ang Pagadian City og Pasidungog isip usa sa mga local government units nga dunay maayong performance sa infrastructure governance pinaagi sa Subay Bayani Awards 2025 gikan sa Department of the Interior and Local Government kun DILG. Nailaandak bayan gumikan sa outstanding performance niini sa pagpatuman sa mga proyekto o programa nga nakatabang sa pagpalambo sa resilient communities o paghatag og mas maayong public service alang sa katawhan. Nagpakita usab kini sa padayon nga pag-asenso sa Pagadian City ilawom sa administrasyon ni Pagadian City Mayor Samico pinagi sa hiniusang paningkamot sa lokal nga panggamhanan og suporta sa mga pagadianon alang sa ligon nga infrastruktura og padayon nga kalambuan sa syudad.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!
0: BBC, Balitang Regional.
3: Nangayo og tabang sa publiko si Serin J. Samia aron mailhan ang mga tawo nga giingong responsable sa pagkidnap sa iyang bana duol sa Miranza Center, Manila, Cebu City ni adto pang gadlawon sa Mayo 11, 2026. Gipaambit ni Samia ning Milabayng Adlaw sa social media ang CCTV footage sa giingong insidente aron matabangan ang mga otoridad sa pag-ila sa mga suspesado. Sumala kaniya nakitaan nga buhi ang iyang bana pagkasunod buntag apan padayon pa ang imbestigasyon sa maong kaso. Gitawad usab sa mga otoridad ang insidente ug padayon karon ang imbestigasyon aron matino ang mga responsable sa giingong kidnapping. Nagtanyag usab si Samia og 5,000 cash reward alang sa bisan kinsa makahatag og kasaligan ng impormasyon na makatabang sa pag-ila o pagdakop sa mga suspek. Giawag ang publiko nga magigutay dayon sa mga otoridad o sa pamilya kung adunay impormasyon gabayin sa insidente.
1: Sa laing detalya sa balitang regional, patay ang 33 anyos nga lalaki human gipusil gawas sa usa ka KTV bar sa Ferido Street, Barangay Mangkilam, Tagum City niadtong Mayo 24 sa hapon. Gilas kapulisan ang biktima nga si Michael Amnion alias Michael, residente sa Puroka, Makupa, Barangay Visayan Village. Basis sa inisyal nga investigasyon sa Tagum City Police Station, nakikistorya pa ang biktima sa duha ka wala mailhing lalaki sulod sa video kibar. Sa wala pa ang insidente, alauna na 48 sa hapon. Gingong gihagit sa usa sa mga suspitsado ang biktima. Namugawa sa establishmento og didto kinikalit nga gipusil gamit ang gituhang kalibre 45 nga pistola. Gidalagila yon sa ospital ang biktima apan gideklarang dead on arrival tungod sa grabing samad pinusilan og padayon pa ang imbestigasyon aron madakpan ang mikalagyo nga suspek. Kabaluan nga kini na ang ikatulong shooting incident nga natala sa Tagum City karong bulana.
2: BBC Martin Balita.
0: BBC Balita nasa tanan.
3: Gipulihan ni Tolentino ang kanhi kalihim sa labor nga si Bienvenido Lagisma nga miresign. Naglaom ang TUCP nga ubos sa bagong liderato sa DOLE. Ang dialogo tali sa gobyerno o sa sektor sa pamuo mahimong mas aktibo aron matubag ang dugay nang gipangayo sa mga mamumuo alang sa mas taas nga sweldo, seguridad sa trabaho o pagtahod sa mga katungod sa pamuo. Nahinumduman usab nga ang TUCP sa pahayag ni Tolentino sa Senado ato sa ika-19 nga kongreso nga ang isto sa pagtaas sa sweldo konektado sa seguridad sa pagkaon, malnutrisyon ug ang kaugmaon sa kusog sa pamuo sa nasud. Samtang gihagit ni Eli San Fernando sa kamanggagawa party list ang bagong kalihim nga ipadayag dayon ang iyang plano alang sa pagtaas sa sweldo, mga problema sa contractualization ug ang iyang gitawag nga tukmang sistema sa rate sa probinsya. Giawag usab ni San Fernando si Tolentino nga suportahan ang House Bill 8081 na, o ang National Minimum Wage Bill.
1: Sa dugang detalya sa balitang nasyonal, ang Pilipinas ug ang United Arab Emirates kon UAE nagpadayon silang kolaborasyon aron makahimo og formal nga kasabutan sa health insurance. Ang kasabutan nagtumong sa pagpalapad sa protection medical para sa mga overseas Philippine workers kon OFWs sa nasud sa Middle East. Kini ang gitukin nila ni Department of Health Secretary Ted Herbosa og UAE Assistant Minister for Medical Affairs and Life Science na si Dr. Maha Barakat sa ilang panagkita. Gawas pa nini ang diskusyon, nagpunting sa paghimog outline na din ang mga nasud ng sistema sa insurance. Sa duha ka nasud, magtinabangay aron punduhan ang mga medical check-up o pagtambal sa mga Pilipino nga nagtrabaho sa United Arab Emirates.
2: BBC
0: Balita Abroad.
3: Gipagawa sa Coast Guard sa Taiwan ang video nga nagpakita sa ilang 33 ka oras nga tensyonadong pakig-atubangay batok sa mga dagkon na mas dagkong barko sa China Coast Guard doon sa Pratas Islands. Nahitabo ang mga insidente kagapong adlaw o sa miaging adlaw diin nagbinalusay pa o pasidaan na sa radyo ang duha ka grupo bahin sa ilang jurisdiksyon sa maong kadagatan. Sa maong video, klarong nadunggan ang Coast Guard sa Taiwan nga naghangyo sa China ganili gubon ang kalina o mubalik na lamang sa ilang nasud aron iduso ang demokrasya. Gipasangilan sa Taiwan ang Beijing nga tinguha kon tinguhang bungkagon ang galinaw sa tibuok rehiyon sa South China Sea. Giisip sa mga eksperto nga seryosong hulga kini tungod giang Pratas Islands kontrolado sa Taiwan apan mas duol ang lokasyon niini sa baybayon sa China.
1: Sa katapusang detalye sa balitang gawa sa nasud, malampusong gilupad sa China kon gipalupad sa China ang Shenzhou 23 spaceship Paingon sa ilang space station alang sa usa ka maskay sa kon makasaysayanong mission sa kaysa maong paglupad si Lai Ka-ying, ang labing unang astronaut nga nagikan sa Hong Kong uban ang duha pa ka mga kaubang Chinese astronauts. Talagsaon kini nga mission tungod kay usa kanila ang ikatakdang magpabilin sa kawanangan sulod sa usa ka tuig aron tun-an ang epekto sa taas nga biyahe ngadto sa lawas sa tawo. Sulod sa ilang pagpuyo sa kawanangan, magpahigayon ang crew og 100 kapin o sa kagatos kapin ka mga eksperimento. Lakip na ang pagtuon kung unsaon pagpadaghan sa mga hayop sama sa zebrafish o ilaga dito sa space. Kini nga kalampusan, mao'y dakong lakang sa tinguha sa China nga makapadala og tawo ngadto sa bulan kung sa buwan sa dili pa ang tuig 2030.
2: BBC Martin Balita.
3: Mikunhon og 8% ang gidaghanon sa isdang gidala sa mga regional fish ports sa nasod niadtong bulan sa Abril. Sumala sa Philippine Fisheries Development Authority, diin miabot na lamang sa 50,222 metric tons gikan sa 54,602 metric tons sa samang bulan sa miaging tuig. Bisan pa sa kinatibuk ang pagkunhon, misaka og 3.6% ang gidaghanon sa isdang nadawat sa Navotas Fish Port Complex ngadto sa 26,575 metric tons og kini maoy labing taas nga natala alang sa bulan. Nag-uusab ang pagsaka sa volume sa isda sa Davao Fishport Complex gamisaka og 59.3% samtang misobra sa doble ang gidaghanon sa isda sa Zamboanga Fishport Complex. Sa laing bahin, dakong pagunod ang nasinati sa General Santos Fishport Complex diin nahulog ganto sa 15,162 metric tons gikan sa kapin 21,000 metric tons sa miaging tuig. Sumala pa sa PFDA, misaka usab og 9% ang total fish deliveries gikan Enero hangtod Marso karong tuiga kun itandi sa samang panahon ni adtong 2025. Ang maong balita giabagan usab sa AB Gadgets pagalian ang itabak mo og barato apan di kalidad 100% original nga cellphone, laptop, CCTV printer uban pang mga accessories available tanan sa AB Gadgets pagalian. Nagtanyag usab sila og 5% discount sa mga gadgets. Adto na sa AB Gadgets pagalian anaay mo tang sa Barangay San Francisco Rizal Avenue Pagadian City at bang sa paprenta. Alang sa dugang kasayuran duol lang ilang mga staffs o kaha pwede mo mo-message sa ilang FB account AB Gadgets pagalian. Ang AB Gadgets Pagadian adunay branches sa nagkadaiyang lungsod sa Zamboanga del Sur, lakip na usab sa mga kasigbit nga lugar. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
2: BBC Sports Balita.
1: Gibuksan ni Christian May Taharos gikan sa Eastern Visayas og medalya ang palarong pambansa 2026 human siyang midaog sa 3,000 meter athletics event. Alang sa secondary girls og nasakmit ang unang gold medal sa regular sports. Nagpadayon ang iyang pagdominar sa mga event human usab siya nahimong unang gold medalist niya tuong 2025. Palarong pambansa sa Ilocos Norte nagpaligon sa iyang reputasyon isip usa sa mga labing maayong batanong atleta sa nasud. Ang kadaugan ni Taharos dugang sa kasaysayan sa Eastern Visayas na nailhan sa paghatag og di kalibreng mga atleta sa natad sa athletics. Ang palarong pambansa usa ka tinuig nga multi-sports event nga giapilan sa mga estudyanteng atleta gikan sa nagkalain-laing rehiyon sa Pilipinas nga nagsugod pa kaniadtong 1948 isip nasubnong panagtigi alang sa kabatanunan. Sa kasampangan, gila kiniisip labing dako nga grassroots sports program sa kagamanan nga nagtumong sa pagdiskubre o pag-ugmad sa mga sumusunod nga nasudnong atleta. Ang balita sports hatod kanato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamon de ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kahamupalit og liquefied petroleum gas ato na sa Petron Gasol. Ang ilahang main na nahimutang sa Santiago Dolsa Dibim, ang ilaing malain mga branch nahimutang sa Duterte Street Gatas near Shell Gasoline Station. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta ang ilahang main nahimutang Dolsa SMC College o gado na ilang branches sama sa Dumalinaw, Aurora ug Tukuran, Zamboanga del Sur.
5: BBC BBC Martin Balita.
3: Sa detalye sa balita sa kaimsog sa panlawas, nitalang Department of Health ang mukaba sa 51 ka bag-ong kaso sa Human Immunodeficiency Virus kon HIV nga matag-adlaw nga na-detect sa Pilipinas base sa HIV AIDS Surveillance Report gikan Enero hangtod Marso tuig 2026. Sumala sa DOH, adunay total nga 4,633 confirmed HIV cases sa unang quarter sa tuig, diin kadaghanan o 91% ang nakuha pinaagi sa sexual contact. Kadaghanan sa transmission cases gikan sa male-to-male sexual contact, samta aduna sa mga kaso nga napasa pinaagi sa mother-to-child transmission o paggamit sa infected needles. Maayong balawas, giyabagan usab sa Camp Health Multi-Specialty nga nimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa 5 ka-espesyalistang mga doktor, pinangunahan ni Dr. Shirl Ubay-Ubay usa ka obstetrician gynecologist nga dunay subspecialty sa maternal fetal medicine or high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga doktor nga sila Dr. Gino Oliver Bangkuro, internal medicine with specialty in adult pulmonology. Dr. Vivina Bangkuro, pediatrician with specialty in pulmonology. Dr. V. Antolado, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Sila mag-contact sa 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
5: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!
1: Alright, dinita sa Nazayod ka ba mga kabagding o kabalkada? And of course, bagding 28. Nazayod ka ba kung unsa ang pinakamahal nga cellphone? Unsay brand sa pinakamahal nga cellphone? Kaniya to mga cellphone, mga kuan raman eh. pinakabarato. Affordable is dayon. Depende po siya sa specs. Alright, dinito sa Nasayod ka ba nga ang pinakamahal nga cellphone sa tibuok kalibutan? Mao ang Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond. Ang kandidad nini ana sa 48.5 million US dollars lang. Ang maka-afford ani katurog yung mga dato. Ang dakong presyo niini nagikan sa gipahaom nga alahas og talagsaon nga mga materyales sama sa solidong 24 karat nga bulawan og platinum. Mao dayong mahal kinada ni siya golden. Sayod ka ba nga highlight niini ang usa ka dako nga emerald cut nga talagsaon nga pink nga diamante or diamond nga gisulod sa likod nga panel niini. Sayod ka ba? Kininga phone, kininga cellphone, sagad mo gigamit o gipanag-iya sa mga prominenteng global elite nga mga tawo. Karon nasayod na ka nga ang pinakamahal nga cellphone ang iyang brand iPhone. Pero ang iyang unit, mao ang Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond. Ang balita sa Nasayod ka ba hatid ganato sa Iliana Bayview College nga nahimutang sa Balangasan, Pagadian. Naginosarang pribadong tulunghaan sa syudad nga dunay pinakaubos nga tuition fee. Ang Iliana Bayview College nagpanyag ugunom ka mga kurso nga mawakining musunod. BS in Criminology, Bachelor of Science in Social Work, Bachelor of Science in Entrepreneurship, Bachelor of Science in Information Technology kon BSIT, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education kon BTVTED, Bachelor of Arts in English Language Studies kon BAELS. Pwede ka makapili sa mong klase, buntagon, hapunon o panggabi, ibo sa ula na'y rason. Nadili ka makatunha kon makatungha, labi na sa mga working students. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
5: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!
0: Mga mati, padi, ani ana, ang balitang show!
3: Gibot yan ni singer and actor Rico Blanco nga bukas gihapon siya sa posibilidad sa pagminyo og paghigugma kung adunay babaeng andam mo dawat kaniya. Sa ka-interview, giingon sa singer nga kaniadto nagtuo siya nga matigulang siyang mag-inusara apan ang sab kini human sa iyang mga naagian nga relasyon. Iyang kunusab ni Rico nga single siya karon apan wala niya gisirad-an ang iyang kasing-kasing kung makahibalag og bag-ong hinigugma. Matod pa niya kung magminyo man siya sa umaabot, gusto niya nga real love og dili tungod sa pressure o obligasyon.
1: Unya kay single pa man ni siya karon, ya single pud si Daryang, maraga pwede gid kayo ni sila bagting may. Nangita ka relasyon karon si Rico Blanco. Daghan pud kining mga nagihan ng mga kuan oi challenges yang kinabuhi aning mga love. Mo na kamo din ha nga kining paboton lang gyud ninyo prehas ni Rico Blanco. Maabot ra gyud ang tawo nga angay para sa inyo. Samtang sa lang bahin, mga kabagting og kabalkada. Good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radyo Bagting News. Lakip na usab sa mga naglantaw sa Radyo Bagting Entertainment. Good morning usab sa mga nakamonitor di ay sa Radyo Bagting Mobile Application o sa mga nakatune in sa 106.3 Bell FM.
3: And of course, ato ang ganunay nga ipahibalo sa inyo ha, mga kabagting kabalkada. Ang gikan sa NCC Region 9, mahitungod sa nagadagang insidente sa mga scam messages o malisyosong links nga nagapalapnag. Pinaagi sa text messaging o online platforms, doon na yung mga mensahe nga nagpagkaroon ingnon nga gikan sa mga bangko, ahensya sa gobyerno o mga telecommunications companies aron makapangilad. Gihangi ang tanagkatawhan nga dili mag-click sa dili pamilyar nga mga links, dili maghatag og personal nga impormasyon o one-time password o siguruhon ang pag-verify sa tanang mensahe nga inyong madawata. Palihog report dayon ang bisan unsa nga halugan nga mensahe nga sa inyong service provider o sa NCC Region 9. Magmadgan o mag-amping kita sa atong mga personal nga impormasyon. Mukha ng opisyal nga pahibalo gikan sa NTC Region 9 alang sa serbisyo publiko.
1: So mga katong mga kabagting o kabalkada, ang pahinomdom gikan sa National Telecommunications Commission, kinagan ba kayong mailad niini? Madawa, makadawat ginan sila o mga text messages. Angko na lang ginumudaan kay daghan kayong nailad gudana. Kadawat nga kaning nakadaog ka og 300,000, then i-click na yun ang link, then mag-kunin ka dito, mag-fill in din ka, inigkahuman, makuha na da yun imong mga personal information. I-contact lang ninyo ang NTC Region 9, nana siya yung official Facebook page ng NTC. So, pwede kayo na ninyo dito i-report na yun. Kaya ron, nga ma-block na siya ng mga numbers, mga kabagting og kabalkada. Alright, good morning sa naglantaw sa itong Facebook Live karon si Dondon Tormes. Good morning, watching here sa Kamalig Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Good morning usab ni Johnson Lamar. Good morning gikan sa Binuay. And of course, good morning usab ni Aljo Namukatkat. Good morning ni Warvin Tahoy, naglantaw sa itong Facebook Live karon. And of course, si Ayan Magallanes Alvarico from Bagitan, Gipo, Zamboanga del Sur. And sa mga kabagting o kabalkada nato din hanga naka-tune in karon sa 106.3 Bell FM o sa Radyo Bagting 756. Kanunay lang gid mo nga maminaw din sa ito ang sibyahan. Aron ninyo hanga madunggan ang ato ang mga balita o impormasyon nga ihatod nga to kaninyo. And of course, sa mga dunay mga Facebook account din ha. Ayaw mo kalimot pag-follow sa ito ang Radyo Bagting News official Facebook page na ning kasamtangan na doon na 21,000 followers. Search lang na ninyo sa inyo ang Facebook account diha. Inyo ang mga silingan, pang-ina na diha. Marat na ay official Facebook page ang Radyo Bagting News. Doon na 21,000 followers sa pagkakaroon. So, don't forget to like, share, and follow sa mga Facebook live streaming na to. Aron daghan ang makadungog, makakita ni ana mga kabagting o kabalkada. And of course, sa mga wala pa nagka-download sa Radyo Bagting Mobile Application, pag-download na mo. Ipangita lang na ninyo sa inyohang Google Play Store. As long as namo internet connection, namo data connection, makagamit na good mo ni ana mga kabagting o kabalkada. Ang kininyong tanan ng mga naminaw, naglantaw, naminaw, garong mga orasa, daghang salamat kininyong tanan na mao kato ang naglangkob sa BBC Bangting Balita Lesate. Kami ang inyong mga tigbalita.
3: Bangting 28, so Kimberly Namuag.
1: Ako sab si Bangting 29, Cyril Uniot Lirazan. Daghang salamat ang maing buntag kaninyong tanan. Alas 7, Imedia.
5: BBC Bangting Balita.

0: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuhod dapit ba. Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako sir. Karon, wala na koy bukol sa tuhod. Daghang kaayong salamat. Tagadigos day ko.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
2: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
4: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
5: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
5: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
5: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow!
5: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
8: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
7: Skin Shop? Asa man adapit?
8: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
7: Unsa man ilang baligya didto?
8: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
7: Safe ba na ilang products?
8: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop may safe ug legit tanang baligya.
7: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
8: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
9: Mag-skin shop na, muhuwa para ka, mu-income pa ka.
10: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life, light. Anytime, anywhere.
11: Drink light, live light, Sunmig Light.
12: Drink responsibly. Chill with Sunmig Light, anytime, anywhere. Drink light, live light with Sunmig Light. Drink responsibly.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
2: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon.

0: Libreng serbisyo alang sa masa, headed by our very energetic, beautiful First Lady Ilang-Ilang Fernandez ko, and siyempre naman sa uban pang voluntaryo nga mga anak ni Mayor Sammy ko, si former City Councilor Tyra Sam Tyra ko, o si Samantha Ilans ko. O nga to ang mga department heads sa nagkalain-lain nga mga departamento sa local government unit din sa Dakbayan sa Pagadian. Diyan gipasayon ang serbisyo ngadto sa katauhan door to door o diha sa mga barangay hall o katong deligid kana mauna nga giadto gyud sa ilahang panimalay o daghan kaayong nakabenepisyo niya kuan kayo touching lives kayo dun kay naay naghilak nga gihatagag wheelchair kay maogi iyang pangandoy nga mahatagan siya wheelchair mapasayon ang iyang paglihok-lihok pinaagi sa wheelchair unya kanang usahay kanang managsakit bitaw ta nga duawon ta o ato ang amahan inahan sa syudad kaning gikan sa tuang kagamanan kalit lang tang mo baskog no mo baskog ta kay usahay manggudods ka makapauli sa gikan sa sakit kining naay mo duaw pud nato so
1: sa kwan ba imuhang mentally ba nga
0: mental and emotional nimo nga
1: malipay ka
0: mulagsik ang imuhang physical nga status well anyway ato ginang balik-balikon pod
1: ang labi na mo bisita nimo nga gisugo ni Mayor Sammy ko ang First Lady nga si Mamilang Ilang Fernandez ko og ni former City Councilor Sam Tyra ko og ni Samantha Ilans ko ang kinamangurang anak ang kuan gyud ang Tres Marias ang first family gin mo anha sa imong panimalay kumustahon si nanay og si tatay si lolo og si lola labi na to mga bedridden unsay panginahanglanon nya tagaan og bugas walker sungkod o canes o kaning wheelchair para usab sa ilahang sakto nga panglihok-lihok para matabangan ang ilahang panglihok-lihok din ha sa panimalay niya. Adon yung mga emotional usab no kay lipay kay sila nga nabisita o niya nahatagan o libreng serbisyo. O niya, adon na usab nga nakita na to dito nga bisag kasuot o sa ilahang t-shirt color pula nagpamatod lamang kana nga serbisyo ni Mayor Sammy ko alang sa tarag mga katawahan. Walang halong color sa politika, ma-orange o mapula man ka, naa ka didto sa maong ELSAM, laro kayo, nagdala kag resita, nangay og tambal, gi-check up ka, gi-entertain gihapon, mauna nga walay pagpihib, gulay pili ang paghatag og serbisyo, mauna ang programa ni Mayor Sammy ko.
0: Yes, mauna siya, walay pupangutana kung nganong nagsulog ka ng t-shirt. Kay kuan man na siya, imuhan ng kanang choice. Walay magbuot nimo og unsay t-shirt nga imuhang isulob. Kay democratic country
1: ha. Dili na scripted, moingon mo didto nga magsuot ka.
0: Di nato sa demokrasya.
1: Nagyod ka kuan, grapal.
0: Lisod ka ayo hasta nang imong t-shirt, hasta nang imong sapatos, tanawon pag unsay kulor. Maunay ang mga panghitabo nga tinuod diha sa Dao, ni matubag ni ninyo. Diha sa provincial capital, dito sa Dao, matubag ninyo na nga bisan magsapatos og orange sa
1: ipahubo gyud.
0: Ipahubo gyud. O niyag orange pod ang medyas, magtiniil ka na lang gyud. O niyag orange pod ang mansinila sa awa na gitay nada. O niyag
1: orange gyud ang underwear ni mo. Kung saan mo nag...
0: Hindi, yan na lang. Orange nila kuang kuan underwear, bago pa jud kay tanan, ana ba? But then anyway, dili man mo ka kuan na pangulipas, mga taga pikas, mga taga probinsya, ano man, kay daghanan kaayo ang mga kanang nag-istorya bisan mga empleyado sa city mo adto manggod ilabi na kanang mga nasa legislative nasa sanggunian panlungsod madto gina sila didto sa kanang sanggunian panlalawigan unya dili man sila pasudlon kay naka-orange man maingon mo na lang ang guardya nga ma'am pag-ilis na lang og t-shirt kay kami pod ang maalanganin
1: gisugo ra pod ni
0: kan instruction lang jud na basta instruction ang taga siyudad sa Pagadian mo subay gid na tungod kay si Mayor Sammy ko giingon pa niya nga kanang makatrabaho siya so makatrabaho pod ang ato ang mga empleyado sa bisan unsang kulor
1: sa politika
0: bisan unsang bulok ika halubilo na niya dayon ang kang Mayor Sammy ko nga kanang kuan pang huna-una dili sama sa inyo tungod kay pagdaog niya nakabutar ka niya o wala iya naging kang mga anak That is kuan doon. So, sa English pa na, magnanimous. Pagdaog ni mo, wala na kay gipili. Kaya yes. Ikaw may nakadaog.
1: Oh, nga nung sakit kanila ni sa ilahan ng orange, no? Murag daho kay sila inggit ba sa orange administrasyon ni Mayor Samico kay dili mo katupong sa inisiyatiba ni Mayor Samico diha sa probinsya. Muna yung klarong istorya.
0: Nga namang dili katupong tungod kay wala na kompetensya sa Mayor Sami sa iyang administrasyon, iya lang yung gihimo ang tinudanay nga pagservisyo. Mauna nga ayaw na ko dudahi. Maugin na istorya kanunay ni Mayor Sami tungod kay dili na biya pod unta siya lang yun mo servisyo balik. Tungod lagi atong nahitabo nga inyuhang gipapriso si Mayor Sami ko kanang gitawag na lang og forced vacation kay lagi kanang dili mang wa mangoy kasulbaran kanang inggit bitaw dod sula gyoy kasulbaran kanang inggit
1: sakit na,
0: envy o sakit na gyud na sa usa ka tawo nga magkuan siya mainggit siya magsilo siya the whole of your life kanang kinatibuk-an nimong kaugalingon iyang silusan kay lagi yeah, kanang na feel ginila nga insecure gyud kayo sila tungod kay og ato lang gyud nga dunganon ni sila padunganon og pag-adto sa mga tao kinsa mang good maoy kanang ko anon daghag fans no
1: yes Mayor Sami ko unya makita mo nato pon sa mga posting sa Facebook og unsay mga programa sa probinsya og sa city murag dako ra kayo ang kalainan ba kay murag gamay ra man manungha pud sa ilaha unya sa tua dugukon man sampor na ni karong Ilsam gatusan ka mga lumulupyo sa kada barangay nga maanahan sa libreng serbisyo alang sa masa, a one-stop shop nga serbisyo, dugukon gyud sa tanang mga katawhan, bisag ilahang mga tao, ilahang mga supporter, anaa gyud mismo.
0: Yes.
1: Nangayo o kanang assistant sa medical, labi na pag-check-up, pangayo og tambal, anaa gyud na, pirmi niya, lisupod amo ingnon nga, anong gasay na ka na, o sa garapal na gyud, inana mi, dili mi pareha sa inyuhang mga utok ba nga dili pwede mag-orange. Wala'y pakialam no ang city government ana ang focus ni Mayor Sami ko
0: pagserbisyo.
1: Ang pagserbisyo sa mga katawhan bisan pag unsay imong gisuot din ha. Kabalandra na yung mga dagway kay ang kuan ana ang pagserbisyo walay pili walay color sa politika.
0: So ingon ana na ang tiunay o tinuod nga pagserbisyo ni Mayor Sami ko nga diin na dili gyud nila matukngan no. Dili pod nila kanang malampasan. O dudes di ay no nagpasalamat sa to ang mga representante ng mga nurses no gikan sa Department of Education or DepEd City Division sa to ang City Mayor's Office pinaagi sa City Health Office sa Department of Health kay nagpahigayon pod sa pagpanuli sa mga kabataang lalaki. Okay, kuan man ron noon, saan man ron, mayo, oh,
1: may bakasyon man. May kahigayunan tigtuli. Nga magpatuli sa mga kabataan. Para okay. Mahangpit na sila nga ulitaw.
0: Kanang kinahanglan maginang tulion kay kuan, na kung nakita kay ang tao nga way tuli, kay mura siya og magkuan doon.
1: Pag magluya?
0: Oo, kanang luspad, dayon. Murugli kayo
1: makapanambok. Ang hugaw?
0: Pero sigut sa iro, dili na makapon kay kanang kuan siya. Kining haggard perme, dayon, dili kay siya tambok.
1: luspad ba?
0: Luspad, oo. Oh. So, yun na natin, pero makapanak mo ng way tuli. Bod god.
1: Pero na yung nasod na bawal sa ilahang
0: patuli.
1: Patuli, pero kasunod biya punta kay si Jesus gani nagpatuli gito siya.
0: So kanang pagpatuli makaayo man guna siya sa ato ang mga kabataan mga kalalakian nila binahinagdako ang pagpatuli kay maporma na gyud nang inyuhang kanang kuan gitule maporma
1: inyong tabadidoy inyong tabadidoy
0: oh ayun ana na siya. So salamat kayo sa mga pagtuli ni kay di sa bukid dun pakang mana.
1: Pakanang kuan.
0: Ikaw, Dos, gituli ka. Unsa'y gigamit? Pakang?
1: Dili. Kuan man to, kanang pawirso.
0: Doktor, no? Doktor. Mga nurses, ana, magtuli.
1: Muna'y kinaraan nga tuli
0: ba? Pakang.
1: Dayon, pag umagtuli, o sa kuan na, tatuluan ni bayabas, usapon ng bayabas, intalot ho. Ahoma na dayon.
0: So,
1: pero wala na gina-advise karon sa mga doktor ha, kinahanglan gyud nga ang nurse o doktor, ito gid mo magpatuli, kanyang tendensya ng pakang-pakang, na huwag mapalustong kutsilyo bitaw, matitanos, mga hinungdan nga
0: malasgrasya
1: ang bata nga magpatuli. Mauna nga sa doktor na lang yun largo.
0: So sa una mga good pong panahon, pipilar man ka buk doktor. unya ang bukid kaayos tanan dilipod kadto sa lungsod tungod kay ang dalan perteng walay ko ang transportation means of transportation mag-hike ra gyud unya layo kaayo for how many kilometers so lisod kayo magpatuli ka kadto kag lungsod unya mag-hike ka pa uli
1: kangkaang
0: kangkaang na igor kalamayuhon ang imong kwarta tuli
1: di gid mawala no ang kaning pinakang tuli pero advice ana sa Dr. Ognars sa kwan lang gyud sa Dr. Ognars dito lang gyud mapatuli para safety ba
0: so ingon ana ang ato ang unsa ang ato ang kagamhanan sa syudad sa pagadian na pinaagi ni Mayor Samico pagka concern na lang gyud sa tanang aspeto sa tanang angulo sa pagpalambo sa ato ang lugar sa pagpalambo og paghatag mayong panglawas sa atong katawhan gikan sa mga kabataan ngadto na sa katigulangan. So, ang ato ang Elsam haga padayon paghihapon. Paghuman na naglibot na pod sa tibuok Pagadian City, ayaw mo kakulba mga taga Sambua mga kanang mga politiko nga naglingkod karon imo kakulba kay mulagbas mang Indonesia sa kalungsuran sa Sambuanga del Sur.
1: Lauman nga paghuman diri sa 24 ka barangay sa Dakbayan sa Pagadian ang kaning gipahigayon nga libreng serbisyo alang 54. Sa masa. Oh, 54 ka barangay. So dito na po tayo proceed sa 26 ka mga lungsod dinhi sa Sambuanga del Sur nga maserbisyuhan sa tuang libreng serbisyo alang sa masa.
0: Malipay, malipay.
1: Abang-abang ha mga kada lungsod.
0: Angay malipay ang tanan bisan na ang probinsya nga mga nangulo karon kay na ay muhatag og serbisyo sa alang sa masa. Diha sa ato ang mga kabarangayan atong mga kakalungsuran puhon o angay ninyang pasalamatan dili kay mingon mo kung sana pamulitika o wala nagtabang kung dili na mulitika siyempre mutagit lang na mulitika duha nagnaog pagtabang kay nga naman kanang sa kagamhanan biya na unya kanang nangulo sa kagamhanan like
1: Mayor
0: Sami
1: Sudpod.
0: O politiko baya na ana na siya duha na siya bay ayaw nag ingon nga unsa man di man tabang purely sincere nga pagtabang o pamulitika
1: ingon mo nga sayo kay nang mulitika mo ni mo na di mo guna malilong kay ang serbisyo man gud ang nangulo ana usa ka mayor mo mo gina role sa mayor mo gina role sa local chief executive nga mohatag og serbisyo pinaagi sa social services program serbisyong medical tanang mga programa edukasyon ug unsa pa na diha etc ngadto sa mga katawhan mo ginay barometro sa pagpanrebisyo sa usa ka local nga opisyal
0: So kadalihok sa usa ka politiko namulitika gina siya mo gina say purpose depende na lamang kung ang imuhang pagpaglihok isip usa ka politiko sa pagtabang og kanang pagpamulitika giunsa nimo tinud-anay ba ang imuhang pagtabang kay tinud-anay pong namulitika. Tinud-anay nga nagtabang si Mayor Samico o gayang mga kaubanan sa Pagadian City, tinud-anay po ang pagpamulitika. Mura man na, alang-alang man. O dili mamulitika. Sus ka ng kuan ba? Dili ta magkinalag o bubo.
1: Dili ta magpa-hipokrito kay maunang gina siya no, ang atong kalakaran. Pero, anhatag yun ang saktong serbisyo kung unsay ginapangayo sa mga katawhan. Maugay ng adunay mayor, adunay congressman, adunay gobernador para sila ang address sa mga yango-ngo sa mga katawhan. Anya, naunsa man yung pagkaunsaa nga din sa probinsya sa Sambuanga del Sur, na-address ba ang panginhanglanon, ang kapobrehon sa mga katawhan sa Sambuanga del Sur? Well, sogdan na ito ni Karon o bat-bat mga igala.
0: Sa dili pa, Dodge, na ako'y nakita gin sa Facebook. Di ay, condolence,
1: kano,
0: no?
1: Bagay na ako ni
0: Judith Kogo. Aray Perez and Pesci Antonio Tony Bayamban Jr. ang sa newspaper sa unang panahon katong
1: publisher
0: pa. Yes, aktibo pa ang sa tingalan sa ilang newspaper oy sa una
1: sa peninsula
0: something inana basta kay Mr. Antonio Bayamban Jr. Ang mipanaw na sa laing kalibutan and then kanang condolence gikan kanato dinhi sa hanay ni Mayor Samico kay kini mangod sila dods once in a while appeal ni sila og kanang mediator dito sa Cebu, sa Manila kanang si Mayor Sami
1: murag sa inyo haning batch
0: before 2010, 2010 and 2013 nagpahigayon to og mediator as mayor sami ang sponsor dayon dito sa Manila or sa Cebu Bato. Ning promise gyud si First Lady Ilang-Ilang Fernandez ko nga ipakasal silang duha nga si Ma'am Ilang ang mugasto. Dayon dayon wala to ingon nga namurag nalimtan na lang. Basta at least no dako pon ogi ka tampo ang mga panulat ni late Antonio Bayamban binis ato sa dakbayan sa Pagadian. So rest in peace and condolence ato Judas Kugo Bayamban and the whole family.
1: Inyohang kabatch din no. Kay okay. So good ko sa media 2015 man.
0: No, kuan pa to mga to 19 tralala pa dods no. 19 tralala.
1: Kanang mga legendary nga mga news writer, mga publishers sa newspaper dito. Yes. Basta-basta kay utok gamiton
0: na. Na. Newspaper pa man sa una radio and TV unya. No? Ang TV dili mangkayo to kuan ang TV kay once an aramang hapon. So dito gid sa radio magbinarahay.
1: Newspaper.
0: Oh, yes, newspaper.
1: Cartridge kam to kanang record pa to sa una.
0: Cartridge pa to dod. So niya katong do na mo magkwanta na record
1: ta. Karon Facebook na eh.
0: Na Facebook.
1: Digital
0: na.
1: Era na. millennials na daghan ay kompetensya
0: sa blogger. Nindot pa to sa una dod kay sa radio bisan pag magsikag istorya, awa kay hilamos or nagtongko ra ka diha.
1: Okay, di makita.
0: Bisan pag nagpiyong ang mata basta kay at least ang imong tingog kana bang kuan gyapon.
1: Gawas kanginan.
0: Oh, kanang murag ligon kay imong tingog gyapon na dasig kay imong tingog pero nagkuan ka nagpiyong imong mata kay katugon kay ikaw
1: or pero karon teleradyo na Facebook din nasa kanginan. Unya kay namay kamera kinahanglan jud kang formal.
0: Kinahanglan jud kang formal din nakadala na gikus kong ante para. Anyway don sa balik ta sa imo ang giingon nga the poorest province throughout Zamboanga Peninsula balik na niya number 2 poorest para the poorest province sa Zamboanga Peninsula karon lang gyud ni gideklara no.
1: Yes.
0: Ang kuan maong pagdeklara kay lagi di man kita nagbuot ani ang kuan man.
1: Yes, mo na mga higala sa gipaygayon nga press conference ni Undersecretary Isnaen Katong sa National Anti-Poverty Commission sa Office of the President nga naguna sa gihapon ang Zamboanga del Norte o gisundan sa Zamboanga del Sur sa number 2 sa Zamboanga Peninsula Region 9 ang kapobrehon sa Zamboanga Peninsula in terms of poverty. Unya, adunay mga lungsod ang gipasabot niadto ang top 10 lang lungsod at top 5 nga mga lungsod dinhi sa Zamboanga del Sur. Unya, number 1 ini adunay highest nga poverty incidence 46.4 pirte jud kayong kuana ubusa gyud kayo. Ang gihisgutan ini ang lungsod sa Lapu-an. Isyo sa agrikultura o rural development, gisundan sa Suminot, 46.3. IP people gihapon, mga subanen, gisundan usab sa Midsalip, 45.4. IP community gihapon. Dinlikwod, 45.1. IP community. Unya ikalima, ang Kumalarang. Dita magsugod sa lungsod sa Kumalarang.
0: Time sa adults, B. Na ako'y nabasa, dire katong sa ato ang gi-condolence. Antonio Bayamban Jr., you are now in the hands of Almighty God. Naglisod gyud may pagpasabot sa imo daddy. So sorry kayo. Dili si Antonio Bayamban Senior, Antonio Bayamban Junior. Our apology to the family of Antonio Bayamban Senior and Judith Kogo. Kay pagingon natog Antonio Bayamban si nung Tony.
1: Maor man no kina sa junior na bikil
0: junior
1: ug senior.
0: Pagkakita na ko sa junior ay lihi dai ni sorry kaayo no. Iratom. Antonio Bayamban Junior si Jong Bayamban Junior ang namatay. Dili si nung Tony.
1: Manay kalibugan ba kay samutag junior o senior o simra ang pangalan og mutaliwa na
0: ako ni ba unsa man nga murag magtulo man daw ang luha ni nung Tony. So dili si nung Tony ang junior. Sorry kayo. Condolence to the family. Okay.
1: Anak mo gina. Magkuan man kita. So balita sa tong hisgutanan. So mo ni mga higala no. Ang kapobrehon sa Zamboanga del Sur pangutana atong i-address usab sa tong gobernadora dinhi sa atong probinsya nya ang gibutyag usab, of course dili malilong ang dakbayan sa Pagadian nga gibutyag usab ni undersecretary nga dato ang dakbayan sa Pagadian kay naa diri ang sentro, so okay. Walay apil ang dakbayan sa Pagadian kay lahi man